I will be there Koshayeke Carl Anderson di Toronto ka go thobela FM le go tlagashela Africa Borwa ka sa borwe ipsine ka na moya ga go tshela pele gore bala ka khutsho tla go bona ga ba Anderson ke mongwa ba le gore ba ba raloka di filimi e bile a dira le mmino ka le tlhakoreng le lengwe Carl Anderson o re tlogetse le fa sengwe la ka

ye re ka go le moshanyana ke gore le khone go ba yeng ka go tsebishanyana ka gore ke 18 to September. Can we talk go tsa go Tevin Campbell ka gara ga mshate wa tsebole ba itabisha me tsa seng e masome pedi pedi. Yeah, no, ke di sere man of the match. Mona di ntaro ntaro ke a leboga ka di torontsha ka ke wena o tlileng jalo ra kgoletshana jalo ya o ipsena ka mafelo a beke re tla kopana ka mosupologo ka ona mogota o ga di ga mashego ka gare ga mošate whatsable boithabiso lena ke a letama ke a letamisa letšhatšheng le re leng ka gare go lona ka kwa tšhile bakete ka letšatši la bona la tokologo ya ke le le ketekwang le lengwe leo le lebeletšweng gape gape ke letšatši la gore la ditiragalo jaaka re ga mafelo beke ba sa bolela ba re ya mafelo beke ye beke e tla go ye re thumeletsang beke ya bogwa re sa tlo bona mathaga re tla sa tlo bona mabotse a maAforika Borwa nna ke tsebe gore e no ba yona beke e ka morago phi a le sa le gona letšatši lela a re sa bolela selo ka bokgwa a re sa bolela selo ka setso sa gabo rena a re sa bolela selo ka botso ba rena gore maAforika way ee tameng ka e le kae mo le ka bane le gona ka gare ga mošate wa tsebole boithabišo taogadi ke ga mašego ke mašego a malala ke segote semelantshweng wa go dumedišang ka gare ga meso ye ya letšatši la lekgono motsetse ke masompeditharo go tsogegile re a leboga bao e leng gore ba setse ba tsogile a re tamišegeng a re tamišegeng ke a bona matsogo ao la seslinky ke a le bona sesmankala Queen Ross ke a bona matsogo ao ka nnete gore go tsogilwe gopolang gore re ka gare ga thapelo a chain of prayer mo o leng gona ge o tsena thapelong o tsena le ba bangwe ba ileng gore ba thapelong ga o be noshi go bane ke se ileng gore maAforika Borwa re kwane gore a re beng ka gare ga taba ye rena re lwa ka thapelo tsa moya wa le faufau re lwa le tsona ka thapelo re a leboga ba ileng gore ge re bolela jwalo sekutlwaneng sa gago seo leng go sona mo leng gona o matolong go rapedisa gore na ga e ke a rena a re se ke ra e senya a re se ke ra e gobatsa a re se ke ra e gwahlafatsa a re se ke ra e kwesa bohloko go bane ge re tshula madi re dira seo go bane ge re kwesana bohloko le naga ya rena ya e kwa bohloko all right ke o tamisha ke shetse e le gore ba tlile ba diragatse ba re buletse ba re buletse re lebogale tsa se re leng ka gare go lona go ne go gonyollelwa wa tseba keng mabati a go tsena ka gare ga letsatsi la lekgono gobane wa re phuruletseng o gona wa phurulang a bula mabati ka moka o shetse ya re buletse re leboga yena wa re buletse mabati a gomme re bulela le rena mabati a ka tsena ka Norman Brown le yena a tla re I still believe gono ba ka gara ga letsatsi le a re beng le tumelo a re beng le kholofelo a re dumeleng gore re sa file monyetla wona o re reng a re o direng a re tsheleng pele go tsena ka gare kwala kwatso yona yeo e kwagalang o file monyetla e ba karolo ya taba yeo o filwe sebaka e ba karolo ya selo seo I still believe gore ka fenya le na ke dumena Norman Brown I won't hold you back to le na o tlile ka gare ga le tshele le khono e bile ko she la tlang ya bile gore ye ye nwe we kweleng e bile ko sha ya Tavaris re o bo o tshele tsa ko sha e go ba ko sha e be e thoma go kwagala ka gare ga dia le moya ka mo Afrika Borwa ke ngwa ha o ile ngo re hey go ba go tupa moshi o moso wa go sebe bose wa di kharuru wa ntwa empaibele me go ntwa ya khutso le ge le gore re lobile bana ba ga borena ka bakaleo la gore a re bona leng jole ka maAforika maAforika borwa rena le maemo a rena ga bona ga leng Tavaris 1976 ke ngwa go ile ngore o ile a tsweletsa go shaye ka yona can we talk
Tevin Campbell ka gare ga mshato wa tsebelo bitabishi go sele go sagaletse go sele go sele go sele re le la bohlano re re mino o kwagala bokaone ka masa mino o kwagala bokaone kana go ye ka mo moganye ka re le bona re le tamisha tamisha gang ba ga kwatsa re le boga re le boga pogole le lena re ya bona le re ka mehlaka dina go ka moka mino o kwagala bokaone ka nete ka masa ka mshate ke leboga letsebe ya gago ye o re fileng yona kana go ye ke leboga matsogo a o ke ya bonang tsebe ye o ka nete o shetse ngwe e beile ka gare ga 87.6 of tlhagona 92.1 megahertz ka gare ga SABC plus ke app ya rena ge o le fao o gae iketle nna ke go fepe ka mmino wa labohlano ge re re thank God it's Friday re leboga thank God it's Friday mmino ona ke go sa re tsona wa labohlano wa go kwagala bokaone ka masa wala bohlano o ile ngore ga simino fela o kwagala bokaone ka masa ndi gona ke re te karolana cha rena tse ile ngore re tlo ba re dilebeletse yengwe ke ile ngore e shikentse le fase ke ile ngore e amile le fase ke tlenwe tse ile ngore re tlo ba re dilebeletse bana ba di class re tsa gore la bohlano ke la lena la bohlano ge re re merala long ge re re thank God it's Friday ge re re mmino wo o kwagala bokaone ka masa ke ge re tla be rena le lena bana ba go ikema ba di class re le tamisha tamisha ga ka monka ga lena ba ile ngore le ditseleng ba bangwe le ka gare ga dintorontoro be ke kwa le re dipula diana ke bone gore e sa tlono tshela pele le le khone e thomile mahabane a wa rena ka masenge re bone eh ke no kwa ka mo Mpumalanga province mabane ke re yo phisho ye re swa gore e bile a re sa tseba reng khale tjatse re a swa re phagadi thito dikudumela bara wa nko bolele nnete gane e o e bolela mpolelo ke ife mo re leng gona ka sabi ka graskop ga ene ga ene he banna petunia re a ene pula ga ene se sipula e tshologa go tshologa he bana ka Gauteng province le bona bana pula yana shimo re kwele gore dipula di yana ka nete go bile le ditemoshe tse dingwe tse ke di boneng ka mona gona KZN gore ka mo river ka mtuba tuba bo mlazi hlokomelang level yellow level 4 mo ileng gore dipula tsa gona a di tlo ba botse tse dingwe di tlo hlola mafula tse dingwe tsa tlhola tsenyo go di thuto tsa batho meago ya batho re efoge ke ditemoshetse di bileng gona bana ba neng torontoro ke dumela gore le di bone ditemoshetse ba otledi ba ileng gore ka nnete ba ka gare ga moshomo ke bolela ka lena bana ba di class le yang godimo le fase di lorry di tracker di di passe ka mokaga tsona tsa masa bana ba go tia pele ka masa le di bone gore e fogang go ba ka fase ga maporogo ge dipule tsa go sona le tsedina ya a wa rena ka maseng ke re bone rena be re no ba ka re ga phisho empagana jwa le ke ya kwa gore moya no o hlabahlawang o ka montle ka mo le wena o bo hlabahlaba maba no fela o no re feke feke e bo no re le mosha gore go ne le mo dipula dinang dumelang ka Gauteng province le ga botse mma ba nka tsa ba gore ga le ga botse empakele botsa matsogo re le boga gone re le tshashila le gone shile re ka gare go lona a re no le bogang go gontsha dilo ka moka gone tsoga gone bula molomo gone emelela wa gone wa hlama wa gona go taramolla mmeli wo wa gona go khunama wa gona go emelela wa gona go tswa ka re ga mapai a re le boga thank God it's Friday. Dumelang ka Limpopo province. Arjelempele go itisha khutso pele. Arjelempele go netfatsa gore seo se ya phethega. Ka Free State. Locha, Lochani, San Bonani, Molo, Molweni, Tamisherang. Dumedisherang. Tamisherang. Le dumedi chere le lo chere kae le kae mo le
ka bane le gona na ke KV ke na le wena go ba fihlela ka iri ya bo hlano.

0: tell me you love me. Ke bo ke sale bile tshitshi dingwe tsa dipego tsa go bontsha gore di province taba ye ka nete e ba khwathile ba etapele ba megatla go fapana fapana le bona re bona ba tsena ka gare ga taba ye re na konya ka gare ga mafelo beke re tla re tsena ka gare ga mafelo beke ye leng gore re le moshwa ka mehla taba ye re botsa ka mehla gore lentswe le lengwe le na le matla le nyaka tlhokomelo go swana le taba ya pefelo e na le matla e nyaka tlhokomelo bontsi jwa batho re nyaka go lemoswa go ba go gopotsa ka mehla gore re ka gona re nyaka go dumela ba bangwe gore re ka gona re nyaka go lemoswa go ba go gopotsa gore o na le matla ba bangwe a nke ba botsa taba ye o mongwe sale ka ba yena a senke a botse gore o rata eno go pela gore motho go tsana le o ge a phila le batho ba ile ngore ba botswa ka mehla gore ba ratwa ba le mo shoka mehla ba go potswa gore bona wena o mofenyi yena e sale ka ba yena mantsho ga a sa tse a sa ka a botswa ona a phila le wena a ikwa o botswa mantsho a o ka mehla gore na yena o ba ka gare ga gopolo ya mohutamang maikutlo a mohutamang taba ya pefelo e jwalo ka go gobala go ba le poifo ka nako ye nngwe le go tlhakatlhakana e ka fitlhisa batho ba bangwe gona fao yeo e leng gore e nyaka go tlhokomelwa taba ya pefelo ba bangwe ba fela ba re ge ba e tlhalosa ke bolela ka ditsebi tsa mogopolo ba re ke mpholo ka nako tse dingwe e jwale ka mpholo e jwale ka jalo ka ledimo leo le tswelelago la fitlha la wela o mongwe le nyaka go tlhokomelwa gobane go ra gore matla a lona ke a mašoro a ka go batsa jale o mongwe o e leng gore o phela a ikwa batho ba bangwe ba retwa ba le moshwa ka mogoba le go botse ba le moshwa ka mogoba lokile go ka gona ba le moshwa ka mogoeleng gore bana le botho ka gona yena sa ka go potsa dilotse ye o tiedije wena o botswa na re tsa gore batho ba go tsana le bao bana le go gobala ga kakang moyeng kgopolong le maikutlong o phila le lena e ka ba ile bana ba bang ba ile ngore ba go di shoka tsela yeo o mongwe o gola asna motswadi gausi o gola le o ile ngore o ne le batswadi gausi ba botsa o la ba go potsa yena ka gore o bohlale ka gore o ke mofenyi o ke motsweletse ke motsweletse o thieditse o gola ka yona yeo o gola a rwele segopisela sa gore goreng nna ke sanke mantšwa goreng ke sa ka ka botswa goreng ke sanke ke botswa mantšwa e bopa le dimo le lengwe pelong e aga le rumo le lengwe pelong la tshela pele la gola la gola la gola e ka ba ile mo setsana e le mo shimane mo hlangletswa lo tswa bohloko go bane le tlo senya le tlo ba jale ka cobra le tlo senya le tlo rathagantsa go bane a tsebe mantjwao go bane a senke a botswa mantjwao a senke a gopotswe o tlo pala ke go laola taba ya befelo baba ngo bare e jwa le ka esiti taba ye ya pefelo ge e senya e a rathaganya go nyaka gore e tlhokomelwe ka nako tse dingwe re ka no ba re dira dilo re sa tlhokomele gore re kwesa batho botlhoko ka nako tse dingwe re ka no ba re bolela mantšu re sa lemoga gore ka ona motho o bolelang kgausi le ena o mo kwesa botlhoko ga kakang o mo gwatha ga kakang o mmefedisa ga kakang o jwala eng ka gare ga gagwe re ka no ba re sa e tlhokomele empa a re eleng tlhoko ditaba tsa go tshwana le je go se le go sa galeje
1: theletse mananeo a rena a o fisa mo setlheng se

0: tse bo le boithabiso.
1: Mo ngwageng wa 2020 tsela re kwala ka tsela ye. Thobela FM, moshato wa tsebo le boithabiso.
2: Palapala FM Royal Heritage Family Fest e boile gape. Palapala ga go batla ntshina ka boithabiso le bogabo. E tla o ipshine le rena ka Royal Gardens. Go tsamaka di 24 tsela di 26 September 2026. 24 September. Royal Gospel Family Day. Okay, today at from Makabane, Lufuno Jagada, Lebabango Banchi. 25 September, Royal Lena's Cultural Day. Regional Vendor Ball. Lwey Nechivare, Lebabango Banchi. 26 September, Royal Heritage Family Day. Movie Tabi Show, Kibia Makazi, Kima Figizolo, Lebabango Banchi. Tickets about 150 rand. Tabana 50 rand fela. Mejago ibula ke irese swai misong. Di tiketi. Di kwetaka la country ticket. Shoprite le Checkers. Itla le bala pala gago. Ile ge re tsina ka pala pala FM Royal Heritage Family Fest.
3: Yeah, ke kgwedi yona e re leng ka gare go yona ya bogwa meketeko e tla be e thoma ka gare ga mafelo a ba bangwe ba tla ba keteka le kgwedi ya bona ya bogwa ka gare ga meralalo e ba tla beng ba tsena ka gare go yona. Nna le wena metsotso ke e supa re lebile e reng ya bone ke go file kwesha ya dumelensd a ketse gore ke kwesha e feng e go gotlileng gore lena a re kwane taogadi ke ma motho we or feel feeling Tevin Campbell, utile are can we talk? Musadi Walinchona Shilili, liber religion of Arketoni Braxton, Lena Gofrianare, just let it flow. Stand by me, ye Gofliona, K. Jago Aaron Neville. Ke go shatse ke go file go tsona ya bile gore ka mraga fao yengwe ye go fleng yona e bile go sha ya Leila James. Tell me you love me. Ke re go setse go ba paletseng tsona. Nna le wena re tlo ba re tsena ka gare ga meralalo ya mafelo a beke. Re tlo ba meralalong le banna ba di-class. Empa pele re tsena ka gare ga yona ke duma re bolele taba ye ya bogwa. Taba ya bogwa re lebeletse bana ba ba golago ka gare ga nako e goba moloko o golang mo nakong e ke ma 2K ya ke. O gola go mona konye re bolela gore bogwa go tseba bogwa bya gago ke go itseba jale ka mo Afrika re bolela ka mogheleng gore re hloka go ikhantsha ka se Afrika emba bana ba le hono ba bona gala ba sna taba ba se gore ba sna taba o ka ba botsa diema o ka ra bana nako ya dilotseo o ka ba ruta ka di ka mikhuta ya dihla e a go sana wana le go taba letseo a ke se borana fao ke mang a le mphoso ke mang a santseng a dire eng ka gore a ba sana nako ya go nyaka go kwisa gore gabotsebotse bogwakeng gabotsebotse setso sakakeng ke ra moloko wa gana jwale this generation ba ba leng dikolong ba e leng gore ba ka gare ga mešomo gana jwale ba e leng gore go ya ka bona ba se re itilo ka moka empa taba ya bogwa ga ba bonagale ba ietsise pele na moloko a ke tsebe rena jole ka batswadi re hloka go dira eng gore moloko o wa gana jwale taba ya bogwa o itishopile ba hloka go dira eng rena jole ka batswadi re hloka go dira eng ke nyere santseng re dire gore taba ye ya sega ga bo bona ba e etishe pele ba e hlomphe ba e bone le botlhoko go ya ka bona a ba bone go hlokagala re hloka go dira eng jole ka batswadi 086-0002-452 ke no jeme gana emine fela ka gare ga taba ye ba so ba le hono taba ya bohwa abana taba le yona ibile o ba bonagala go sna le mo ba e beilego ke rena re dirile mphosho go ba go sentjeng ke bone mme o mongwa kontlongare lena we dilla teken shidi batla kushisha jwang batla ba lena go jwang ya go kusheta ba ye ba sna ba lebeletse dilla teke se sengwe le se senga gana jwale ke mafaratlhatlha ba ka se tsogile ba bile le nako eo ka gore mafaratlhatlheng ba nagana gore ba kgwetse dilo ka moka tseo ba di tlhokang ba di nyakang empa e seng taba ya bokgwa eo yona le ga thete 086-0002-452 ke no tšea megala e mene pele re tlo ba re tsena ka gare ga meralalo re kete ka le ba e leng gore ba gola ka gare ga beke yona e ba bangwe be ba gola gona mo bekeng yona e ke a leboga o sekontlong dumela le nna ke go filetsebe ka gare ga mošhate wa tsebo le boithabiso nesdi rkv dumela ei ka ba gare gane pese slash banna friend ibo ei kosa e o ntshepeletse man a ke tsebe gore ke efeng yona eo e go sepeletseng ka tsela e e dirileng gore o bo o phagame ka gare ga mošhate wa tsebo le boithabiso 086-0002-452 tabela fm ka mošhate go sele go sagaletše hello yo mabosega le kae ma mama bsig re gone tle bana e to a wa khale re le bone khale re boletse le lena ka mushate
0: khale ke di o go bolela ile go petere go bona maga go
3: tlhala
0: ka lekhu
3: ah yeah
0: re bona maga lekhu ile mathomo ya ba ba mafele
3: ya ba isale ka nete mm
0: o mmanna ke bula ya ke pelo
3: le
0: botsa dictionary ya ka ya mphora ka to ya ka dictionary e re bogwa
3: eh
0: le fa le le tlogelela ntsi o amana le wena
3: mm
0: le fa le we le ile ngore u tlo sala u le shimisha ya ba ya re koloi ntlo ya paro o ba so se le se se se ile ngore u tlo sala u tshilisha ka sona u tlogelela ke nne
3: aga ke bogwa
0: eh marabiano ga ndi yalo batho ba ba ntshiye ke go ba bolela ka re ba naga na hore bogwa ke le jati lena la gore le a pare di a paro tse di tsa tse di tsori di reka mabenkeleng a ba sa bolela ka ntongwe le engwe ye o tla ba ngwe tlogele tshimisi la sala le tsela pele ka yona le se fane le polelo
3: eh ke
0: ka ntongwe le engwe ye le ngwe rutlo sala o iphitisa ka yona o tsela pele ka yona ka bophelo
3: eh mabseg le boletse e fela jalo ka mo Afrika bona ge le ka e hlokomela re bolela ka mehuta e meraro ya bogwa re bolela ka setso re bolela ka history ya rena re bolela gape le ka tlhago ya rena nka bolela ka meboto le mebotwana nka bolela ka dinoka nka bolela ka mogo naga ya rena e agegile go ka gona ke bogwa bja rena ge re bolela ka setso le gona re bolela ka lelemelang letswele re bolela ka mmino o e leng gore bana ba gabo rena mmino wa setso ebile gona mo ba o beileng dijo tsa setso gona mo ba di be ke dilo tse re bolelang ka tsona re bolela ka tsona diaparo tse mogo a ka go tloga ke bogwa ka ona mogo re bolela ka tsebo ya go kwešiša gore o mang o tswa kae Afrika keng ke bogwa dilo tseo ka moka ga tsona ge re bolela ka bogwa bo re boketekang
0: bo professor Mathole Motshega ba tlise ka dikara heritage tsa bona ba tlise da tswa ka bogwa
3: ke le
0: ba se tlo thate ga di ona ga na re go apara diaparo tse di tsala yo
3: tsebo ye go ba le tsebo ke bogwa
0: ba
3: tso nka mo kopana re le bogentle mabsega re le boga ka nete dilo tsona dilo tse re bolelang ka tsona re lebeletse bana ba rena ba le hono re lebeletse moloko wa gana jwale taba ya le lemela letsole re sa bona e eti shopele ke bona taba ya mino he gono ba le lerato le go ba le kushisho go ba yona tsebo ya mino wa sega gono ikhantsha gape go re ikhantsha ka setso sa rena ka bogwa ba rena le mino o tlono o bolela ke ra ge ge mo diragatse wa ka mogai a shetse a ile ka United States of America a yo diragatsa ka mino wa gabo wa setso a se bona go ikhantsha ka segageno empa ga ba sa lefao taba yeo ga ba yetishepele he di tshotsa gabo mo aparo wa gabo re bana ba le gono gono ba le tsebo ka mino ka dijo ka ditumelo le sedumedi ke bo khwa taba tseo ke mang a le mphoso ke nge dirang gore ba se ka ba le taba re hloka go direng ka mshate go sele
4: bona la di tshabang patala tsana na le di ya masa go
3: se ah aya teng batho aya teng se se di eh
4: wa tseba bona la di tshaba bona bana ba rena ke re a re ba ruteng gore nna ke bommang ba tswa kae re ba rute di reto tsa setso re ba rute polelo yane ya se a borena re ba rute mmino le dijo le gore le dilo tse ka moka
3: mme letse ba re se tsheli go diregang a o ka re abasana nako ya dilo tseo abasana nako ya go theletsa thuto yeo go ba ya go dira dinya ke shoka yona ba le khono
4: ba ka go ta phone
3: eh jole abadi etishipi botshukiona yeo ya gore re hloka go dira eng
4: jale ka rute go rike pele bona re ba rute le lemelela bo rena le direto di ditso ka moka gore le mmino le maparo le botho le polelo e ka moka go dilo tse ka moka tsa setso re ba rute tsona bo fa re ba bontshe gore na o diwa eng wa limiwa o di shwa di khomo wa diwa eng re be re dila mabu re be re gopa ka boloko
3: yo tsa tsile lengwe ke go pola ke ra di kharjana tse dingwe ke re yo wa tsa ke nyoko topela boloko bo ke le gopeleng ke le bontsheng ene go be ke ipitsa gore ke ka lebaka la eng bontshi wa malapa kwa mora go barata go gopa ke gona le lotsentshi tse ke thutileng ka boloko a bana nako yeo
4: re ba bontshe le gore metsi ba tshwariwa ka metseya me
3: bana re be re aga kae re be re aga ka dinokeng ka didibeng
4: ya ka di gapa re di ya metogo

0: ke tsona le nna le di jang
1: ke bona motho go ba bona mageu empa ga
0: ma hen e e ke re jo ga mka gore ba bontsha nna bo di wa eng bo nne wa ka di ho metsi a
1: ke le bogele
0: se fiela jwang ka mafielo a o di wa jwang lona le mahoho a lo tse ka mka tsa se jo ba di hutse
1: re le boga mntsele mntsele re le bogele na selo sa ke sana se busa gore bana ba ga ba sane nako gore ke gore le ge o molemoshe gore gape ge re bolela ka bogwa re bo tsarelo bogwa ke go no re o tsebe gore ke wena mang o tsebe gore na o tswa kae o tsebe gore na ke nye re santjeng re hlomphe o tsebe gore ke ka lebaka laeng o le mo Afrika Borwa ke ka lebaka laeng re ketseka kgwedie e bitswa bogwa ke ka lebaka laeng ditso tsa go fapana fapana e le tsona di agile go naga ye go ba di dirile go mo re leng gona he empa taba gore abasana nako gore tse ba bona e le dilo tse dingwe tsa sekgantle tsa go tswafisa ke ra ba so ba le gona ke ra moloko wa gana jwale ga basana nako tse re bolelang ka tsona abasana nako ya tsona re ba busha joang ke gopeletse ya megale e mebedi ya mafelelo ka boshate go sele go sele go sagaletse
2: this KV ka mo ka iso re tswa ka pushi
1: ah le nela bana ka mo April
2: re nela ke pula ka mo ka iso kruger stock
1: he bana a wa ka mo nekes a gona
2: le tsore taba ye nngwe ere ke tsho nna ke rata go bolela ka ne ya polelo ya gore
1: ya
2: kana ngwana a kra a tswa sekolong ra tsena o kreya o tsentse ka audio gore mona re papa ba nna radio wa bona gore ke bothata bo le reng bana le bona
1: o tla go kgotsa go makalela
2: a o makalela gore why o theletsa radio
1: le
2: ba ke o theletsa radio ere go fe motlhalo mongwe ka pelanyana bile ra reitse re le dubeke banyana ba ba fitlha ba tsena mo taxing ke ba babedi ba fitlha ba bolela ka sekgowa ga ba dumedise motho sa mathomo mo re bolelang ka botho le gore motho mo Afrika bo Afrika bo ile kae ga a fitlha ba tsena ba bolela ka sekgowa ba ya poleke e ba re ke delarey o botla ka onde ka sa ba o tsebe ba fitlha ba tswela pele ka sekgowa sa bona ba tswela pele ka sekgowa sa bona a ba bolele le motho nna ka baletsa nna ba dudula gaufi le nna ba tswela pele ka sekgowa sa bona
1: a
2: se bantu medise and mo ba yang ke botseba gabotse ka baletsa taxi a fetele ka go gate ka re bo setse ke kolela bolela ka sekgowa le re le ya ko delarey ke ko morago ke ne ke le phoso
1: bo o se phoso o bo ba
2: ruta gore
1: o bo ba ruta o a dumedisa yo April ere ke go botsa
2: ke lo fetse go tsaka mo pitching ba re ba kole mara ba tlela gore ke nya ke gore ke ba tsena ka mo ba tse gore ga ba credit kota ka maratix
1: go na le ba lena
2: o tsang ke re boledishane
1: but what's up taba ye o bolelang ne e kwe sha bohloko April e kwe e kudu kudu yone ya go se dumedisa bana ba gane jwala ba sana taba le gore ba khwetsa batho ba bagolo ba dutse go ba le ba no le feta
2: a ba ne taba le siwe ko ve motlhala se se ke batho ba ka ba tswa kwa go ka January a tle ga uteng ga boela ko we o bolela Setswana se mixa le Spain
1: ke ba bakai yo
2: ke ba bakai mo lo re ba ba gore le mengwa e mentsi fela re le ka mo gauteng marara ke ba re tswa kae re station se se sa dire tshele morao ke eng ke thobela se mo re tshwere pele re ithuta ka eng ka le mena gore
1: wa tsama ka na kwa ngwe ke fela ke re le rena na a re amogeleng batswa di gore re na le go bon a re bontshe bana bakhe ngwana o tsena jwang ka ga ya khwetsa batho a no feta go ba a no tsena re hello hi hi ke batho ba ba go
2: re a tsena re ke tshwere ke tlhala
1: ei a dumedise motho a dumedise motho
2: wa bona re tshedimo di tshoma ka rena re ba botse
1: a wa
2: ba tshoma re ka ba ruta ke ka moka ke na re ba tlo ba tlo tsiba gore ne motho ke
1: eish ke hore putse go rena a ke tsebe gore ke yona yeo ya gore re shetse re tloetse go phela maphelo a ka ntle re tshere lifestyle ya maphelo a dinaga tshedingwe motlhe mongwe dinaga tshedingwe taba ya go dumedisa ba
2: ebo
1: wa tsaba ke nka go leboga a ke tsebe motlhe mongwe rena re bona o ka re ka nnete ke sekgale bana ba rena ba sa dumedisa ba phoso ene taba ya tumediswa gape gape yela ke life skill ma o fela a bolela mantsho ke mama ne ntsere taba ya gore ngwana a tsebe gore wa dumedisha ga fetse go ja o topa si jona se a je tseng ka ga sona a si sha mo sidulang ya no ba go si je a ja tlogela tlo gona mowe ke sore ke tlala dijo a fiwa a dula gona mowe a emelela a tlo ke life skill taba ya go dumedisha e thoma ka gae re ra gore tse dingwe di tswa ka gae ge rena re le batswadi di re palela nampile ngwana o o mogodishang e ba o mohutamang ka nete o tla bona go le bohlokwa gore batho ba bangwe a ba bone ile batho ka pere ngwana a to ibile gane jwa la idire ke bana fela magaribe a 18 years 20 years 16 years no tsena le feta a le bona ke a bone lena yena o nyaka tshe di nyaka bana ba le khono taba ya thuto ya bogwa taba ya go kwishisha ya go ithuta ka bogwa ga ba sana taba le yona e bile ga ba yetisha pele re hloka go dirang re shade tse kae ke kgopelo ja wa mafelelo taba thobela efe mushate le gona
2: ma khwa re ba di tsena go na ga go ena ngwana tsoe
1: hau wa
2: ba le bona ga le bua le ka o kola o ka re mse ya khale rena re re tla re itsetse go na le tsheo di le la o tsa mse ya rena e fela le tsheo re fara tsheo go di go pula la ti di gona bona wena ngwana le siwa me go le bua ka yona e phala e megolo fela le sena ka go itlatsa dikota dikota ke jana le sena tsa le tsa tsona ga be di go bunga be le se le ruina kereo isa ja jila reka se kwa sa ja jila reka sala le tlo fele ja ka ile gore le go reka bolo ko le di la ka di sa le khone di tshutse ka di ntwe ja le batho ra sa bente e fela nna le batho la nna ke le rati nga kha tsa go phadi ma ga bona le tshutse ka le tshugu le tlo tshele ke se ya lo go tlonya ka lona nna re fa gona lo go tlelela nka ke kwa gore beng ma go a bona ma batho ba di la ka bona a dira ka kota kota e bolu ntwe na wana manaija nke di sheke fela o fitla mo di sa di fitla go ntse le tlo re bolai sha bo yele le ka mabatu a lena le bona nna re itse faletse nko re nna re be re shalla mo batho ba ikhutsa go ba ka e bo mo roa ga tetla ba se pitse ba ile go ya ba o ri yalo magu
3: ere ke le retele ntheto ya ba bina tlo ba shai bana ba khoshi e makulate pantsu mo tuba tsi shai ke nna na ke mina tlo ere thata rena ba ga shai ra ge tlo mo hlakwana Are to Mukwabushera. Are to Muchuye. Give a vina to Vashai, Paragashai Rago Nevat. But one Nagamaviana, the Florgamara Tetua. Come out to Vachuvi, love Maraga Pula Petole, Seletens and Mamma Hadi would have a taga, but have a Puja Melarazuare Hamrogam Swan. Give out to Vama Telomam Calavini, Vama Malamulamujuanta, Paramalamujuanta Gamswara Toga, was a Swara Toga Walufiania. Re boya se biba se bo re tubatse se re go tlala ka metsi sa phukula ke batho ba go jula dithabeng re boa makena mache mathaba mabe majula a chemile gona kwa ga bo shinamela o je morata ke kgomo je ile o di bona re batho ba makana ga tubatse ba bina tlo phogo tlo ja o le ditlhare ka godimo re batho ba khoshi mashishi mala ba khashana khoshi sijula gara ga dithaba go khoshi sija ka legwana ke go maja tse botse a botse mole batho ba chisa mpofu wa na makena Pasha iba roa jam tja ujile uje musela ujire seala re batho ba tawla entso le khubeju ba re tawla entso ke thoka seretwa ke basaje re ba shayi wa mudzi mogabane wa pichana mamse ke se ape ya mahaya wa ya makhura jwa ga di beti ke tshaba bali
1: o mo golo golo go lo moshate tlo motho batse a gona le hono wa ka retang jwalo ke bale le bale the honorable The Honorable Monadi Mpampa ka mo tlo ga matlala taba tse o le di bolelang ka nnete yo ka nnete gape yeo le buletseng re di tlogetse tsa ga borena ba di tlogetse bona na ke ra batho ba sheo e ya ka malapeng a bona mabato e sale kota ibile a re tsebe gore bona boloko bo la ba beng ba khopa ka bona ka mola malapeng be ba re borra ka di.

0: go ilukisha taba ye ya gore batho ba batloka go ditseba dilotse gore ge moloko o felelela bona ba shalang ba tlo shala e le bomang ke tshoga yona yeo ya gore ba tlo shala ba tloka maina ba tlo shala ba re kanegile ba tlo shala ba timetse a kere kana go e ba be ba ruta ditaula be ba sina nako be ba sa itukisha be ba sa ikemisha
1: ke le FM ke le gaela mmino wa sejo goro ya polelo ya letswele e bile ke sekolo sa thuto ya bokgwa Tobele FM mosheta wa tsebo le boithabiso
0: taba ke yona e be ba sa ikemisetsa ka nnete ke rialo be ba sa ikemisetsa empa e etla nako ye e leng gore ba tlabe ba duma gore ba kwešiše taba tse a nyaka motho wa ka mo fang sereto ba ile ba mo fa sona a seng ke abele nako ya sona ba ile ba mo ruta ba ile ba nyaka go mo ruta a seng ke abele nako ya go nyaka go tseba ka history ka setso gore lena mmino wa gabo rena kwa mohuta mang dijo tsa gabo rena ke tsa mohuta mang o nyaka dithotse ka nako yeo o fa ke naga ya Asia o na le tsona ka mogae o di rwala go bona histori ya geno o ya o e rwala ka mošola ba go tlišetsa yona a senke o be le nako a ke tsebe gore na re sentse kae a ke tsebe gore na re tlhoka go lokiša kae gobane ba santse ba šalele tsona le bona ba tle ba tshwele bana ba bona le ditlogolo tsa bona ba e tlhoka taba ye a gona taba re tswele pele leeto ke la mošate wa tsebo le boithabiso metsetso ke lesomešupa ke re jwang ka gare go yona ka go fa mosadi mošo gana jwang le ka gare ga kgwedi e ke bone taba ye ngwa e etisitseng pele a re o na le foundation ya go hlokomela batho ba go phela ka kankere ye e leng gore o kgoboketsa mašheleng o boditse ba diragatse ba tsene fase go netefatsa gore tšhelete yeo bajamang ba diragatsa ba ralala ba e diragatsa a re ge go na le batho ba re sa ba tlhokomeleng ke batho ba go phela ka kankere a re sekeng ra lebala le bona ba sa re tlhoka ba tlhoka thego lerato thuso ya rena phethi la be ke bolela ka ena mosadi o a re somebody to love you baby somebody loves you

0: rena re le ra opela bathong hey ba re eh reba ore o mogume emela go fithlela o eba le pelo ya bohumi reba pelo ye wa ya tlala ka lehumo you are not rich we ma le nna tabenye ba re you are not rich until you have a rich heart ho ka o tsa pelo ye e sena gape pelo ya go tlala ka lehumo ke ya botho ke ya
1: ke ya
0: ya go babalela ya go kwela batho botlhoko ge o sa tswa o fihle mo eh ska picture mo khum yeah if you're ready come go with me wa tsa mo khopa jang eh ke ya bona matjele ya busha fashioning ma sokisa ma kanta eh tsa ke eh wa ke rena bi ba re ke la ona khale mo like Christmas so sama go sa di kata tsala me tsheke ke bona wa tsale na ma 2k ne bona le a tsenya fashion eng ke bona wa pere ro kwa ne o le yona be ile ya Christmas ya tsala ya ne yeah eh hadi ya ga ya ba na reng ke ngwana le tswalo dimela
1: ke o tabise o ga botsa ma di me ke makura ka nne
0: eh a ke re re a tlotsana mbe a ri a lo batho mbe a ri a lo she o batse ba a ke gane re ratsega empana ga rena a e bos na ga ya rena ga e bos ke bone ba etapele ba mekgatlo ya dipolitiki ka ma Afrika borwa le bona taba ye e ba gwathile e bile ba ka gare ga thapelo
1: ba nyamile
0: wa tsama ke rile ke kwa mabane ka sprints ba re gopo jwale a ine ya tlotlora ya tsholo gape batho ba le abasale ba bakaka palo yela e oketsegile basadi ba ba bolailweng ba khweditse ba bang gape awwa
1: says KB
0: king
1: re a palelo
0: o rialo
1: o di share a palelo
0: a re ithuteng
1: ke sa tsebeng gore kua morago metsetse morago be go diregang ditiragalo tsa mohuta o be di tloga di atile go fihla kae
0: go ba a ke tshepe di be di keka go fihla gona fa
1: ei
0: tsa gana jwale dikudu di a nyamisha dikosha bohloko yo
1: o iputisha gore o boletse ka gore o ka sebe mohumi go ba go fihla pelwa gago e ba
0: e ba le humo e ba le ka boyona yes
1: ke putisha gore go ba go kitima eng e pele ya motho ga shala dira selo sa mohuta o go kitima eng mo go polong wa gagwe maikutlo a gagwe ke ya mohuta mang ke akenya ko o humana ke ba isha ka dika akenya gore ke phofolo e fela ditiro tsa mohuta o di dira ke diphofolo ge di ya go tsoma a ke re phofolo ge ya go tsoma lebeletse go bolaya le go dira le go fetsa na pile e dires
0: ke
1: go tsofa tsepele
0: ene satane etse morero wa gago purpose ya gago keng ke go bolaya ke go tswa ke go senya mo afika mo destroy mo afika mo bola ke sata ke moya
1: says KV tanibele go ka gatla monana o ka lebadi o tlo go eletsa sa maiyo e botsiše gore bana ba le ba modimo ge ba shalla ba busha moya la mafelelo king se ile go reng ba be ba se bolela ba se rapela king se ile go reng ba be ba se kwa kana go yo ka motsotso ge ba shalla ba moya o itswana me
0: lena bophelo bo botse le motho ka boena o botse eno gore ke be ke sa tshetse mmiro le ena bolela re wa tsaba ke boifa le a ke tshepe gore le tsogola ka le ka tswa le teile ngwana ka mpama yona e o e bolelang gore go ne o gatla monwana o motsefe jwale eno gopola sehlose
1: ke sehlose skv
0: ao bathong ke bone le lesolo le lengwe le ntshitse ke lapa la mosela kgomo wa tsaba a go bos Afrika bara a go bos
1: la gaga ya bolokega kudu re sanya go tsa le hlakore hlakoreng la basadi tabeng ya bana ba ba setsana basadi ba gekolo re a bona gore le ba gekolo ba tsenela o tloga mo ba ba tshupela
0: ba tsenelwa ba
1: katwa
0: joang ba thomo
1: melo sa rena ba le ka bana ba Afrika borwa re godisha ke bomamba leng gore ga ba gone go ka re botsa gore mosadi motho wa mosadi wa hlomphiwa
0: o kwelwa
1: bo
0: o wa nagana o a hlokomelwa
1: gore aretse bo mo rena mo ba paletse go di sha ke
0: yo re go ka ne o bona tsa ba ye go rena go gongwe go bile le phosho go bile le mbushaitana ka yona taba ya
1: ga tile mabatha ga re tlaka a re dipotsiseng gore sentse ge re tlaka ge re tla shala re ikhotsa re wetse ka ra ga ga la mohuta o
0: re tlhoka go boela morago ka ira ra ithuta mohlomongwe taba ya go disha e enya ka o bele tsebo le maitemogelo ke re tlhoka go boela morago ka ire re ithuta tiragalotse
1: botho kwalana botlhoko le go shampana ke tsetse tharo tse ke tse ga
0: ba bona dikokwane tse o di boletseng bona ke dina le matlamang a go shisha ge re ka ba le tsona then we are champions
1: re ka ba ba fenyi ka nete
0: re ba fenyi
1: ka nete
0: a gona taba pichalana le yona ke tsa ba gore ya phophoma batho ba re kona botlhoko re fe tsona shane
1: ka nete se se kv re sa le go yona taba yeo e bile ke hlogo pledishana ya gore ba tsiya karolo go tswa go di hlopha tsa go fapana tsa boitshidullo ka polokwane ba ya go hlwa ba kitima le go itshidulla e le ge ba hlompha yena Elizabeth Tsontso Mosela Kgomo kwa Seshego Circle Center tse dingwe gape ke tsa gore motlatsa president wa UDM Ncaba Yomzikwa kwa ore mogahlo ya go bula molato gahlano le commission ya go ikema ya dikgetho IEC bekeng yeo e tlago komishina ditokelo tsa botho ke ya go latela go sola ka bogale dipolao tsa basadi ka ekurulene ke kgwedi ya temosho ya batho bao ba phelago ka albinism ka go lelengwe komishini ya madlanga e feditse ngwaga ka labone go tloga mola ya tlhongwago ke presidente Cyril Ramaphosa ka ngwaga 2025 gopolang gore le ka latlhela tlhware legonyaneng re lebeletse ka mokatsere disorego le yona tlhogopoledišano go nomore ye 0784591988 go bala kitimela kua tsopo le tlakaleng la rena la Facebook SABC ditaba go kwatseletse dingwe ga ba tlhoetse bo tloga bja le go ba go fitlha ka iri ya botshelela SKV tobele
0: bona ke a leboga
1: o lebogile nna
0: re tla tlhoetse be feletse ye ba ile ngore ba nyaka go yo ba karolo ya mokitimo wa 5 kilometers ke bone ka gauteng ba iterile mabane le le khone o ka re sa tlotsela pele o re ke se shego kana koma
1: circle center
0: mola se ke
1: re rena le nano la tlokwala tsela mpho ga fetse go bea thokwanela ga ge fase bana pile ba tsena tsela ba wela wela
0: bona ke tla ya ke ba le bona
1: gona fa
0: yeah awa re tla ba mogo gona fa go bana taba ye a i boss ke le bele tshe le se se ke itumeleng o le wa go Free State le yena o be a timitse sala timela ka di 17 wa kwa 17 July le yena o hweditse
1: ka nete a malapa ba go motse
0: yo for di shega Africa borwa a re foleng yo let's hold hand together a re sorane a re boele morago ge ba go hlokega taba yeo pa dimela nke tso hle ka rama fela be ka ke
1: o ba fela ba le go lena
0: ke ka be o sa khatlang pane ka mora ga ditab ke a tseba gore be re swara
1: a wa le rena be re ka gona go
0: ke a itse
1: le bona
0: ke a tse
1: a wa e bile a wa re bile ka se khulupekana
0: ke tsa ga botse ka yo a gona taba ke re dumedi chance hlopa ka moka sa hlokwa letsela ke a tseba gore mdluli wa gola ke mafelo be ke a mdluli ma gape mashilo mdluli ma kontlong le tate mdluli tata kontlong ke be ke a bona ya eh ba ke te ka mafelo be ke bona ne ba ga mdluli
1: dem mdluli ba go le ba go le ba go le ba go
0: happy birthday go le na ka mafelo be ke
1: Beyonce

0: Dr. Pete Mabula Arielo Arcadione Rezana Karga Mafilo Beke Bariang Mafilong Awita Pulosho Arlebelem Batwa Resplang Lebona Bao Riang Witabisha Arxokomeling Batu Bao Rileng Kagarubona Xokomeleng Mafilong Awlitamayang Kagarubona Kaunam Khorna Pile Rezana Kubo Muruti Muruti
1: ba tsheletsi ba Thobela FM ke rata go tsheya sebaka se ke le dumediše leineng le le maatla la morena wa rena Jesu Kreste lebitso la ka ke Pastor George Mabela go tswa kerekeng ya Mabilwane Tabernacle ka ntla go senya nako a re baleng lentšu la Modimo go ruti tema ya pele temana ke ya pele metlheng ya ge naga ya Iseraele e sa buswa ke baatlhodi go ile wa watlala nageng ka gona monna o mongwe wa motse wa Bethlehem nageng ya Juta a tloga le mosadi wa le barwa ba gagwe ba babedi ba yo dielela nageng ya Moapa morena Jesu Kriste a le tlhonolofatse mo re badileng gona mo batheletsi ba Thobela FM re ba laka lapa le lebe le nna mo lefelong le ba reng ke Bethlehem ge re bolela ka Bethlehem re bolela ka lefelo la Modimo re bolela ka lefelo le le nang le tshepišo ya Modimo re bolela ka lefelo le leitlho la Modimo le dulang le okametse lefelo leo mara Bible ya ka e re tšatši le lengwe lona lefelo leo la Modimo la wela ke tlala la re wela ke tlala ra bona monna o le mosadi ba thoma go kgeloa e re Bible ya ka ba tšea bana ba bona ba tšea dithoto ba tloa ba ikela nageng ya Moaba ba tusha ke tala e ba fitla nageng ya Moapa ya ba ba rwa ba bona ba ya nyala ba nyala ba nyana ba Moapa ba yo re nyala ke moka maswana le ana ma tlokofala ge a se no tlokofala ya ba go rape mosadi wa nna o mi ge a le kwa o kwa ba re ko nageng ya bo ile a itueting Bethlehem Modimo e gopotse bya le ke mo motheletsi wa Thobela FM go le mushaka taba gore Modimo na le lefelo la hae le o reng ge o le mogolona le ge o ka kopana le mathata a re tuwe mo lefelong la Modimo lefelo le Modimo a re beile mogolona ke mo go morena Jesu Kriste ba be ba tshwanetse o tseba gore mathata a Jerusalema le ge a ka tlhola le ona mara se a o ya wile ba be ba tshwanetse ba tseba gore malwetse le ge a ka tlhola le ona Jerusalema mara se a o ya wile ka baka la gore Jerusalema ke lefelo la Modimo o ka no tlhola o e ba letlala Jerusalema mara se ya o ya o ile motheletsi wa Thobela FM ke bolela jwalo ngwaneso wa moetse Modimo ka re a pelo ya gago o mo lefelong le Modimo a o beileng lona la ditshepišo e leng lefelo motheletsi wa Thobela FM la pholoso le re le bitsang gore ke morena Jesu Kriste nako tse dingwe mo tseleng ga o be monate jwale ka motho o moswa nako tse dingwe o letile lenyalo a lete mara e re ko o botse ngwana papa o seka ya Moapa o jwalo ka motho o moswa o nyakana le mmereko ngwaneso mo pele ya gago batho ba humana mmereko ka tsela ya o sebe botse nako tse dingwe ebile o wela molekong wa o baduma e re ko o botse ngwana papa o seka ya Moapa itulele Jerusalema Jerusalema ke lefelo la Modimo le ge o ka tlhola o na le tlala Jerusalema mara se ya o ya wile tšatši le lengwe Modimo o tlo gopola naga ya gae tšatši le lengwe Modimo o tlo gopola itulele lefelong le Modimo a o beileng lona morena Jesu a le tlhonolofatse amen
0: amen and amen re leboga ka nnete Pastor Mabela re sa tloba le lena ka re ga mafelo a beke ye go tswa go tsweletse ya right ga nna mo ke ri a botlhano re ya go theletsa ditaba tsa mathomo thomo ka pomarasi o ya gore fa tsona ka mora ga fao go tshesese o tla be ana le lejoy la ga mathato le stopa sa bona se se feliceng se ba se tshisto ngwana ke di papading le ditla le meso le motsheletse mo tshatshe mahlo wa ipsina ka mona ne o ka mo ka ka ga mafelo beke le ya le tshatsheng la le khono ge a ne le tsana jwalo go tsa go nna tao ga di ga mashego e ya o phadimela ke tshohle tshe o ya go di dira ka ga mafelo beke ye shalom shalom shalom poza

0: Buisana ka dipapadi go Joven FM le Vicky Sejamoletša.
1: A ke lebo gampho motheletše dumela la botlhano setlhopha sa Orlando Pirates se tswela pele go raloka ntle le go fenywa. Re lebeletse go tswa go papadi ya bona tšatšing la maabane bošego. Manchester City le yona ke e le gore e fitlhelela tikologo ya bone ya dipapadi tša Carabao Cup ba itshepelela. India e šašarile le go tlhatswa Afghanistan dipapading tša molokoloko. Scoba shooter ka seripagare go tswa iri ya botshelela ke tla ko o fetsona ka moka.
0: We are seeing a very papa di ho Joven FM. Livi kisi jamuleja. Jabu so, wodi tla le miso. Joven FM, o shata o tsebona bo itabisho.
2: Etla ke go le bo resi justo ngwana mo theletse e mari meshiao a ke maemo a bo so go di tla le miso cha Joven FM. Nete ke go re thoma jalo ka mo province ya Gauteng, batho ba so wetu le Centurion. O le bile tshijalo ka mo tropong kholo ya Johannesburg le sume nne masume peripedi, batho ba mma melody Hammond's Crown. O ya ka Motswana le sume tlhano masume peripedi. Province ya Limpopo a shibele batho ba ka mo amasha shane Juju Valley. Ba le bile tshijalo tropong kholo ya Polokwane ga bo moshate le sume tlhano masume peripedi. Batho ba na magale Shimale aga ba phala borwa le sume shupa masume peripedi. Nne le na le ka mo le nyenye ka mo na meto ka mo weng o ya ka mo zanene le sume nne le sume tsela motho ka mo a shongwane o ka mo la ga seleka o ya ka mo le phalale le sume tsela masume pedi senyane a re ka mo province nyela ya bokodi bophirima a shule motho ka mo Lichtenburg o ka mo zira stoe ya ka mo mafikeng le sume shupa masume pedi pedi wena o ka mo mogwase o ba ka mo tlhabane o ya ka mo Rustenburg rusty dusty le sume tlhano o masume pedi pedi a ga mbombela nete ke gore re lebeletse batho ba ile gore ba ka sabi kamola batho ba ka mo skukhuza ke nete le sume tsela masume pedi pedi wena ka mo MZ noni Bethal o ya ka mo sekunda le sume pedi le sume tsela a shu tu mi patu di kha jedi aka wa le kala la maemo a bo so kana ganya Afrika borwa
3: ke a le bo ga tlhopa ka mka sa tla le metsa thobela wa theletse ka mka thobela FM le wetse ma mana ba solo khono le so wa ka maro thi ba di province ya rena ka mka ka o kgeta mafelo mo wa no ka lebelela kudu ka province ya Mpumalanga ka misonya le khono ele di khona wa tsa di pula tsena di gona ka di percentage ma sema mararo ho isa go ma sema ya tsela na province ya Northwest mo le tsena ka province ya Gauteng Mpumalanga ka le Limpopo di khona wa tsa di pula di le gona ka di percentage ma sema ya mararo e ke tshela pele mafelo nga beke maro a tshela pele go thiba di province ya rena ka moka ka o kgeta mafelo di gona wa tsa dipula di tshela pele go ba gona ka di presente tse masome ya mararo di province ya rena ka moka ka sontaga di gona wa tsa dipula di tshela pele go ba gona ka di presente tse masome ya mararo go ba masome ya tselela ka province ya Northwest mola ka province ya Mpumalanga le Limpopo kudu bo tlhabela ba province di gona wa tsa dipula di le gona ka di presente tse masome ya mararo ke a leboga
4: Ke go wa tele bro thobeka.
5: Bona le di amigo.
4: Awa, bona le flora.
5: Yo! Bao ga bona le flora. Bona le di amigo tsa ntshi.
4: Ke eng di amigo?
5: A ke tsebe. Mao re ke mashala a manyane kudu a go tswa Mexico. Awa phila go ka bogotsong ya gago. Ke ba gwega ba mmile wa gago.
4: Di sona le mashole a wa hlapetsang pelo ya ka.
5: Eh, tsa tshile leng le le lengwe.
6: Flora e phupu maka omega 3. O ka itlotsa borothong go ba boitshele bogobeng se tsekana se sengwe le se sengwe se tisha pelo ya gago pelo ya go e dula e pitse ga botse Peta Flora
7: o tseba kanegelo ya go swana le ya gagwe mosetsana yo monyane wa go shuma ka thata ana le toro ye kgolo toro ya gagwe ke go aga kgwebo ya gagwe ya di salon na o tla hwetsa tšhelete ya go ithoma ga go hlokagale gore o lete dikgwedi gore o tsebe Deal or no deal South Africa. Ke mo maphelo a fetoga go ka pele. E ka ba randa go ba 250,000 rand. Sepeto City, motsotso o tee, tshohle di direga ka nabo ya nnete. Sepeto ke deal or no deal South Africa. Matatsi a beke ka moka, seripa gare go tswa go iri ya bosupa mathapama go SABC 2.
0: Lemi so mo gara wa no shi wo fela le tao mi song a swere magang
8: a hona nete ya o fetse yo go shebe tsakana gape
9: kana gape
0: o tloa go di sa fisha go ya go mmino wa go ketsa le thabo o tloa go maraba raba go ya go di shotsa ka tsa mi so Sepetšanele to lela ditlalemiso le lethabo le joe mathato ga mmogo le iga go SSS
10: Maribsi ne magadian
8: aha ke botsa ka tek
10: bu a e no a ona o
0: mushupulo go fitla la botlhano ile botshelela fitla ga ina bo senyane mo mesong Joven FM
9: mošata wa tsebo le boithabišo.

0: coco. Ake le gore wa e kwa go bea le go thabela FM di tla le me. So mthele ja thabela FM re go botjore ke la botlhano ra e tlhanola. A yona be ke yona ye. Wa tsa tshe dingwe tshe ile gore nge di ya di ga ka monona ge. Ke mboje ke bone ke bone a o bathong. Wa tsa bana ko ngwatsa a ke tsebele gore ke mokwele botlhoko go ba go di ge eng. Ka lebaka la gore ish. Ya gona le nako ngwe dilo tshe dingwe di ya gone putsho. Ke mokwele botlhoko go ba ke se ka mokwele botlhoko ke tshwanela go gopola tsa di dile mpele kudu. O ba o direng ya mantaba ya
1: o du bidiro ya morago ka kwa kwa parliament batho ba ba ba petsa le di tshele gore ba di dia morago ba re batsa keng a re tsebe man batho ba le ba le mola o di kgwane jala go ba re no ge re le bella tshele gore di be di tlhaga morago mara ke nagana gore motho mong ga re yempele re le ma Africa borwa
0: ba tsa nne le wena ga di jo re bolela ka tabelo o reng ba tshele jipula le bontse ba ba butshor re bolela ka eng ka lebaka la gore aske fetso tlhalosa
1: re bolela ka
0: re bolela ka yena speaker sa maloba sa kakua se ile goreng se ya seka mampisana nakula re tswa go tso gore o gare o sekela melato e ile goreng e gona kakua re bone sineneng ba bontsha a side kanela e u piara o pala go tso gore o sekela melato ye le some pedi ya bo manager ish melato ye ke mo go lorro bolela ka masheleng a go lekana bo 4.55 million tse ile gore ng dia bolelwa mo bo 2.1 million tse ile gore wa tsaba ke ya ke masheleng bo manager bo ile gore mo diregile na kwa isa le stulong so ile se sagare sa go ba mo speaker ba neng ke mone mabane gatishwela itshwele tshinko wa tsakeng go ka tshemela tola wa ebiela ka tshiko tla bona gore wa tsakeng o ka mokwala botlhoko e upie mela tola ga e bua monagano gore eish
1: Yeah.
0: Senyeditse nge be le ka mogomongwe le senyeditse naga ya Afrika Borwa yanong e kwesha botlhoko go bona mosadi mogekolo e le gore nke be ga njo tswa yo khutsa a ipsina le ditlogolo tsa gagwe a dutse ga botse e le gare
1: I am
0: ka lebaka la go sekela melato a e dirileng e bue ka mogoba reng wa tseba keng molato ona o tla o humana kwa pele ene o ka se bole o mongwe le mongwe o tla di ikarabela dilo tsa gagwe e kosa botlhoko go bona o gopela ditshwarelo ka gona wa tseba keng wa shokisa go dobola nnete le go lwala o la tsogela ke dilo a le ka kwa gorong ya tsheko go sa botlhoko mothile jwa thobela FM re tswele pele nke re lebelele gore na tshashing la le khono re go tshware tsheng re kwele gore tshashila mabane ba o ile ba tshetse ba e bone mabane ka kua commissioning ile a madlanga re bone gore mo commissioner wa goro ya tshokollo ka mono Afrika Borwa ntate Thobagale o tsweletse ka kua commissioning gona le botshotse ile gore ba mmutsha jona go kgatlhanong le bosenyi kudu gore lebeletse di kgolego tsaka mono Afrika Borwa le tsana thabo besta le di tshipidi sho tsa bosenyi tse dintsi tse ile gore di tlhaga ka kua di kgolego ke yona ile gore tla ba re lebeletse re kwela tse dintsi tse ile gore ebile ba gona le o humana thuso ga ba tshaba di kgolego ke ga ba humana thuso ba nong itla re lebelele tshashing la le khono ke nngwe re tla ba re lebeletse ye nngwe ye ile gore nge ya diega ke nya ka le mpotse mo na ile ka gae la tshwanela go botse mongwe gore awo ga poena o gotse jo jong ke nakwa gore o kiponela mo ka dulang gona ebe o diegileng o fitlhileng gore lebelele le thome taba ya gore le di mmotsa ra wa jwalo go botse a ke go ka bona gore o ya kae re tlotla re sekaseka morago ga iriela ya bosupa ska shoot
1: ege ke nnete o tlo kwa motswako le tjatjile le gona o tswa ga botse ke la botlhano DJ Gamzito o tla mele gona go ditlala miso tsa thobela FM
2: ujaiba ngakala ngimnga ga ba mgaga manje se ke

0: tsebo gore wena o leng makoti wena o leng stroi wena lenyalo le leng ka geno o e kwatse o tsikiditlega le go feta wa tseba keng o thoma le go practice step eh wa gatagata o ya kua le kua ke ka mogo e le gore re dira ka gona ke tshepa gore ka nnete ba e le gore batla ba le meletlong ya manyalo gana mo mafelong a beke go sasa le motlho mongwe le ka lalla morena a le ketekeng botse tlhe le botse makoti o re thobela FM e morata rur rur le mogonyana wa rena ga bjale ere re tle re tsene tabeng ya rena re lebeletse poledišano ya rena tlhogo poledišano ya rena le tšatšing la lekgono thelo tsa thobela FM ke tlo tsena go yona mo nakong efe sa fetsang pelo
1: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo hloka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
2: Ntsha bogare bia gago bialo ka siapi le spa go tsa phokoletse go fitla go 80% ka di shumisha tsa ka kitchening ja Nutrifresh go re ka ditjoletsa tsa o swana le 2kg omo washing powder mikhuta ya go fapana fapana ka 59.99 ye tiye ka rewards card go ba 700 grams spa vacuum pack cheese cheddar gouda go ba white cheddar ka 99.99 baka na ye tiye ka rewards card diteko tse di thoma ka di 8 go fitla di 21 September restoko salona ga spa fela kuna le dipielo
3: Mid-month promotions mo lebenkele la A1 kwetsa 2 ply ya A1 toilet paper J18 $69.99 2 liter delight oil $54.99 1 kg ya 7 am corn flakes $29.99 20 gram J50 gel knickknacks $42.99 2 liter NG bubble bath $39.99 300 milliliter J6 jam Mr. Orange juice $19.99 A1 supermarket corner Divination Jubet Street mo Polokwane simply the best
4: mongare wa ke tbe di masolopedi tsela re kwala ka tsela ye tobele fm moshate wa tsebolo bo ithabisho
0: a ke moshate wa tsebolo bo ithabisho mthele tsa tobele fm jashing la le gono ke nya ka re lebelle temana ye na ka kwa gae ile go ba le nna kwa ile go reng motho mongwe bile le tshwara kopano ka le bakala gore le jalo gona o ka re o tshwanela go tswa ka gae e ka ba ile botia o e ka ba ile morathwa o ka ba ile malome go ba ka na ile la fitla sie monsa gore jwalo o tshwanela go sepela wa o nyaka ga gago mo o ka dulang gona na e be go diegileng motho o diileng go tle jwa gore le thomele re mo bona ke magomo
5: nako
0: e ke e ka ba ile motho ile gore motho mongwe o thomile go tlisa ba setsana ka gae O ba le ena ngwani nyana mo ile gore le wena wena o tshwanela go gore a ke re bona gore mosadi wena
5: e putsa dipe
0: ari he tsa mo bana mo ka dula o buya ka masa a khompe go di yegileng ka maitemogelo a lena ka gae mo go ba kwena ba o tsa maishitseng o khumana bile ba ri le wena ba re ba o shupetsa ka ntle ga ile gore kwena e bo di eng ga ni bele go le kantle o bona bophelo bo le kaone go ba bo rutile se sengwe le maikarabelo o feta ka mogwe bo o phela ka gona go le kagaye go diegileng go itswa
6: e bile motho a ka ipotsitse gore ke mengwa ga e mekae ke mengwa ga e feela gore motho sa le tshuka tshwa ka gae he gona le ba bangwe ba ile gore ke botlhobogwe o khumana motho etse a ganelela gana ka mogae ka mo a re ba banko ba ka gae ga ba nyaki ka gae mara mengwa ga ile ya subelela re fela ntjintji re ba bona ba ile gore ba ina le mengwa ga ya go dingwana ye ile gore ke motho a ka itse gore ke motho ile gore a ka ba le gae a le ka gae jwale ge re monyakela ba monyakela ba monyakela ba re we sho ro nyaketse mola ga re o dula kwa o khumana a sola re banko ba kagae hey watswa ke hey ka papaka hey ka ke jwale ke tedi motho mongke engwe le re motho a ka iputisha gore na mengwaga e ka tloga e ba eme kae go we lebeletse mara mengwaga fela ya gore motho a ipone a le ka gae re a tseba gore bontsi ba mmala o mošou bale ba fela jeje ba itswa ka gae nako ba sale ba banyane mane ba sale tlasana ka mengwaga jale gantšhi ka moletlhakore la ešo ka mokhumana o ka re ya palanyana jale allright ga o na le ka bothata siweng o tla šia molaetša gatiše gona mo weng and re napa re ipsina.

and nothing going on but the rand. Gwen Gathaya, ke ene le gore ngwa mo kwa ga bia le go thobela FM ditla le meso. Ke tshepa ditse le gore ra lokile tshona. A homo e wele. Moloka tsa manyalo ke ene le gore ngwa go file go shere. Ke se tlhasela sa manyalo se ile gore re bo go sona. Mme

0: TKZ tlala mapantsola ke le gore ngwae go ya sibella go tobela FM di tlala beso a ke tse gore o go potsa ka yupi ke tse gore o go potsa sesengwe sesengwe sona re go tshaye
1: ha o ka mogomong ga ga bona gore ye la ga bona gore ka se go pelepele tso
0: ere re go gore nna mpho morasi yena o tlala beyang
1: ariye
0: ariye ariye ba go tsoga iriela bo shupa

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Igalele Joy ke a leboga. Motšheletše ka iri ya seswai o ka letela tša magareng ga tše dingwe. Komišene ya Matlanga e kwele gore kgoro ya tshokololo ya bagola ya go a itemogetše palo ya godimo ya dillathekeng tšeo di hwetšwang ka dikgolegong ka mo Aforika Borwa. Motlatša moporesidente wa United Democratic Movement ebile e leng kgetheng wa bomme a raka mmasepale mogolo wa Buffalo City Ngaba Yomzi Kwangwa o re ba tla gopela kgorotsheko go tsena seemo ka bogare mo beke ye e latelang go tlhotlha magato wa IEC a go se akaretse bakhanselara ba bona mo lenaneong la bonkgetheng. ANC ka Eastern Cape e sola tiragalo ya mokhanselara wa yona wa ka mmasepale mogolo wa Buffalo City ya go betha mosadi. A re kopaneng ka iri ya seswai go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
2: O itshelebele papadi go Tswana FM le Vicky Sejamoleta.
3: A ke a leboga mpho motheletše madume e re la botlhano ka sona sepego se mmušo wa Limpopo o swara diphadišano tša setso ka letšatši la 24 go fitlha la 26 kgwedi ya September 2026. Gape re lebeletše gore go tla ralokwa dipapadi tše e leng gore di tlabe di fapana. Re bolela ka tsone dipapadi tša setso mogagešo, re bolela ka tsone dipapadi tše e leng gore re re medu yaka bokgwa bjaka ka sejatlhapi ba re my roots my heritage tše ka moka tsone di tlabe di diragala ka kua lepatlelong la Nkwankowa Greater Tzaneen Municipality. Motheletše ke mo e leng gore o tlabe go ralokwa dipapadi go tshwana le kgathi, diketo, litonga, dibeke, dritokis, coco, morabaraba le tše dingwe tše e leng gore di tlabe di ralokwa gona fao. Ka le lengwe re lebeletše go tša kgwele ya maoto re lebogile Mofokeng o nošitše nno ya gagwe ya mathomo UEFA Europa League ge setlhopha sela sa Royal Union Saint Gilloz e se fenya sa Victoria ka dino tše 4 go lefela. Gape re lebeletše mafelelo a beke go dipapadi tša Betway Premiership go sasa le ka Sontaga ke tše mmalwa tše e leng gore di tlabe di ralokwa go topa mola le mola Richards Bay raloka le Sekhukhune United, Polokwane City le AmaZulu, Kruger United le Stellenbosch FC ke tša letšatši la Mokibelo. Ka Sontaga Golden Arrows e tlabe ya godimo lefase le setlhopha sa Kaizer Chiefs, Marumo Gallants le Orlando Pirates, Milford FC le Durban City. Gape ye nngwe papadi ke TS Galaxy le Chippa United. Bahumi Football Club e keteka mengwaga e mene ya go fokotša bodidi le go matlafatša setšhaba ka šomišano le Motong Kalarane ka Mokibelo mesong go thoma ka seripagare go tšwa go iri ya botlhano go tla swara lebelo la dikilometara tše 5 modiro wa o neela batlhoki bagolofadi go ka diputelana tša dijo se se tla diragala ka Sontaga ka letšatši la 20 kgwedi ya September mo kgweding yona ye ya bokgwa ba re ba bušetša seriti sa batho bathong ka kua mabaleng a Gotlhwane Black Brothers ka Moletši. Bašireletši ba sefoka e le go ba Kone FC ba fitlheletše legato la tše seswai tša mafelelo ke dinkgwete mo e leng gore re tla lebelela gore dinkgwete ba tlatla ba hwetša sefoka sa bona mo mafelelong a beke ye. Mosepediši wa diphadišano e le go wena Joshua Kwapa o bolela o tlologa ka ditlhologelo tša bona.
4: Bahumi FC e tla re le lenyaga ya tswela pele ka lesolo la go loša tlala ba dira bjalo ka phenkgišano ya kgwele ya maoto moo dihlopha tše lesometsela di phenkgišetšana go sefoka sa 100,000. Malapa a 30 le sentara ya bagolofadi ba tla hwetša diphuthelwana tša dijo. Bahumi FC e dira se go tšea karolo mo lesolong la go fetša tlala. Gomme kgwele ya maoto ke mokgwa wa mobotse wa go dira se motseng wa Moletši.
3: India e šašarile le go tlhatswa Afghanistan dipapading tša molokoloko go fenya ka dintlha tše 3 go lefela. Maabane ka kwa New Delhi ba fentše papadi ya mafelelo ya diteko ka mekitimo e legolo 27 papading ya boraro ya T20. Sharma o dirile legolo ka dikgwele tše 30 a fetša ka legolo le tše seswai palomo ka mekitimo go tšwa go dikgwele tše 34. India e dira palomo ka mekitimo 2021 ka di-wicket tše 7 mo e leng gore Afghanistan e tšwile ka moka ka mekitimo e 44. Di-wicket di abelanwe go tšwa go yena Patel, Kumar le yena Bishnoi. Motheletše ke tšona tše e leng gore be ke go swaretše tšona squa shooter tše dingwe ka seripagare go tšwa go iri ya seswai.
2: boitšhimo bja dipapadi go tšhobela FM le Vicky Sejamoletša. Sepetepete go di tlalemiso le go tlišetša tšona go tšwa diprofenseng ka moka ka Afrika Borwa. Bolokega mmileng Tobel FM.
5: Ke nnete ke mafelelo a beke wena o tshwanetse o ka bolokega mmileng. Re ketemela ka mo masepaleng wa feta go motubatse a shule to me patudi aga aga weshu weshu di emi jwang ka mobue mafelelo a beke o to me seroka tshwarela weshu o nnanna a setlhe
6: ke khopela go tshimisa mina o wetse mo re ba khotse le teleport o tlele ka sedi gore ke gone tlo o bolokegile mina wa rena wa 2219 ilingi mina rena o tlomela sekene ya malikano le bile a mapopa lo ona mala tsetse tsetse la gabotse mina wa rena tropo tsa tsotsa ba tsa to le ba teleport ke mina o mo hulwa di tracker ke khopela go tlele ka sedi re se gantsa re tla mo go bolokegile mo re tsa tsana re yeneng re tseneng ka go sianana mina wa rena wa tropo tsa tsotsa ba tsa to wa o re start le wana mala ke putse se pela ga botse go na le mo go fetang trene ya rena ne ra le ke khotela re tleng ka sebe re tla mola go e bona e tshelela o yemele e fete pele gore ke gone go bolokega mina wa rena 37 tsa tsa tsa le ba morwake le o tswa tega set ka ena 37 o le dile mashishing mala ke putse se pela ga botse ke kitmele ka tsa original officer rena mina wa rena wa depot 250 e leng mina wa rena wa tlo mola go police shopping center o le bina pel cross le mina wa rena wa depot 190 ilo mina warna o tlhomela R37 o lebile mašina bele le gona mela sepetso ke sepela gabotse ke kgopela re tleleng gabotse ke mafelela beke gore tere kgone tshware bolokegile bekeng e latelang lebelo le a bolaya poloke re thoma ka nna le wena
5: ake re tloga re o lebogeile o ipsine ka mafelelo a beke
7: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase. Merero ya rena ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Miraro kamoka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. A Clientele Legal o hwetša keletso ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletšwego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo.
8: Diteketso tsa Box Surprise Knockout se tlaelwe. Reka spaletha goba two soft drink tsa mehutahuta. 2 litre tsa tshelela ka 90 rand. Maya magolo a ma 30 ka 55 rand. Dintšwela ka itšapedi fela moreki ka o tee. Ge stoko se sa le gona. Box Surprise Knockout.
2: Dilalemiso.
5: Probledišana jalo le Mam Maralo. O feng o e le gore o ka tsoga o phatalaja kgathano le dipolao tsa basadi le bana.
9: Ke ka rapela ke kopa bana ba mo hae, please can we stop the killing of women. Women are the creation of life. Bobe bo etsagalang gona jale bo tlisa dikeledi mahlong a ka bana. Every morning ha o bula TV go na le o mongwe o bolailweng o retilweng o entseng kwentse jwang bana ba ko hae kwentse jwang tle ke a kopa
5: ke nnete ke nnete
9: bana ba rona ba entseng banyana ba entseng
2: dlalemiso mošupologo go fitlhela botlhano
10: goba ka ile go tshelela go fitlha ka ile go siane mo mesong
2: Tobel FM mošate wa tsebo le boithabišo
11: thabazimbi thaba ya go rwala tšhipi ka mereba ka bophara ba Afrika 91.9 over Apple.

0: AKA the world is yours. Yang wa dikwetsa ga ga jail gore nge ke dirata kudukudu. Ya molekani wa gagwe Nadia Nakai o lokolotse EP aina le toss. Ke a tsiba gore batho ba ntshintse ba mmona aina le toss ntse ba re bona le marato wa ile gore nga ka ba diega. Ya tsong nete tshwe ile gore ba dira EP dikosha tshe ile gore ba di dirile tshe ela go tsona yengwe ya tsona ye bitswa blind bana le nkosazana daughter gona mo kosheng yewe. Mola ile gore ngona le yengwe ile gore ba bitse Sizwe. Sizwe ke molekani wa Gigi Lame. Yeah.
1: Wow. Hey!
0: I'm going to go to the house. Ke shooter ya 2.0 Mr. Serious ona le hit boss yeah, le master moko sheng yona ye we kwang ke tshepa ile tshe ile gore nge ro file tshona dilatellana ka sepopego sona se mutshela tshe ro gopetse gore o rumele my good wa gago hey ere go botse ba bangwe ba re re ba boditse gore ke nako gore ba tloge ka gae mutshe ba gore ge ka gae ba felletse ba re wa bona wena jwale nko shoote are go tshe jwale sepela Iba go diegileng go reng le le motho a sepele na wena ga ile re kwena ba go butjong gore sepele ka kwa ntle go fitla go sepele ga jwang go bile ka ona o phala ka gae go ba ei what's ba hey
1: o ya ya ka di bona ta di bona batho ba rile ya o tla di bona go lotla di bona tsha ko ntle o ke tse o tla di bona bona what's ba king shoota shoota o bele tsha ga go re go re na ba re mo
2: salam le tsabo
0: Ni iga.
2: Ai ai ai le nala rata o thonga batho. Ai le nala rata o kutsa go morao. Ene le fetse le re lenya ka go kwa monate. Ko re wa tswa ke. Ya le nala le balo mo. Thaba ngwa balo yo le beg matla.
0: Hello.
2: Eish. Na ke tshile man le thao. Na ke tshile. Ho sa tlhore le kana like. Ho sa tlho gore le go lekana mo montlong ya moghekolo re sa tlhore lekana ke bile ka shiya ke motswadi wa mme ke salomonyane mme ka mengwanya na go tlasa jwale mara e ke hola ana ka mo ka ma ho mmaga mo ke hola ke urisha ga moghekolo moghekolo ona le bana ba ba raro ba ba bedi ba are fetane bo gole mme ke malome le mmane ke bana ba bomme lele mo re sa fetane bo gole re mo same age mo loreng jale a re sa gona mana re lekane mo ntlong ewe and then le Mr. Senye ile mmane o lebelelwa nna kore nto moleng o be e senye o tla lebelelwa nna ene a se o lebelelwa fela mokgakolo wa tlapa o ba phara mokgakolo wa betha o sena ntlonyane eo so ya ba lo re ha ona ga mokgong ka dia man polane ko nno ke no kitimela mošate ko kgopela ke ba tlhalosetse situation ka mengwanyana ko tlasana man ka mengwanyana ko fase man ba fitlha ko mošate ka le ba kwa selelo sa ka ba re ke tlo kgona ka re ke tlo kgona ba ntiela ba mpha polekenyana ba motlhake ko polekeng yaka ke hepi le thao ga o sa tshwenya motho ga o na dintwa o sana dintwa o sana go fopana ka menwana o no sala fela mabadi fela re ei ka re sia le a tsosa e le na monna e a le na peace gore motho a no raga tswa thabi
3: we don't want peace
2: go je le thabo ba ba ne ke sa o grei ke ra ba nna mo tsaka o ile ga ena le go
0: bona e be ke sa yo tsana tsara tse dingwe ke lukisa ke gona o ska belaela
4: tsoga la tsoga ka mshati ka tamisha stopa ka moka a e wa ntshiwa ge ba bona o sa gora gore lebile ba bona o shetwe ba le bana ka bararo ba ba four ba thoma go rela ba ere ana a wasting a wasting a wasting mara o kra le gore ka mo gona le di gae di bona ba di botse selone le baka go gore o tlishang mosadi o motlishang go jana gore ga mo pelong tsa bona ke ka mo ga ntshikura le gore ba go phusha gore o tswe ka mo motseng wa bona ga ntshikuri ya bo mme gore o tswe o sepele ka gore ba bona gore o tlisha morwalo o leng gore a ba kwanele madi a bona Andis mabela go tloga pentse ka mamolo ka mshat.
5: Yo. Tshebela se tsapa le tla le meso.
1: Ari.
5: Na o tsala ka ile re ga re o tswa ka hai o re ala bana wa sepela ka mara wa re ba be le di gagane ka molapeng. Ba tswa di bare ba gana sepela ba ba go mmile tsa ba rutse gore e. E tla le tla re tshushe motho sho ngala ka hai.
0: ye ke nngwe
5: bjale entse wa feleletsa go diragala re a se ka tlhaa sa sepela bjale re ntse nako e sepela e sepela batswadi ba le ba thoma go bona re gae ba botsebotse re dile mistake ka go ganetsa motho a sepelang go a ba le nako mo e leng gore ba be bešetse jale ba nyaka gore a sepele a tswe ka lapeng bjale ka nako e ba reng a tswe ka lapeng motswala a sa šoma mebereko a e sa le gona tabe e le ya gore a move out a e sale a sa kgona bjale ke bothata eno ba goreng motho ge a bona gore o godile o setse a kgona go ba le maikarabelo a gore nka dula lefelong laka ke le tseno tswa wa itseela kokotwane kwa a itirela mokhukhu wa itilela nna tlhoka ina ke a leboga
3: Kgoši ya sese le Joy le Sejisto dumelang lena mona le tile ka thaba ya taba pedi ya thaba ya taba gane le na le okukula metseng e mengwe gore botsotse baobasabanae oba gantse leno le difake mamarabe gantse mara botsebotse re ke tsene tabeng lena gape o ka se kobe motho ka gae le a ka ba le 40 years o ka se mo kobe ka gae a sa šomi sa mathomo a sena a diang gore a se ka berekane le a mmona motho o a tsoa wa maketa o dia metobo e ka moka a kere mara le gona o mmefelela gore le morrake ka ga bo lena ka moka lena di le tsamaelang botse le ba ke lena ba mafelelo goreng le sa tswe ka gae mara la etsela mešašana a lena segone se ke sa bo lena la se šiana ka mo gae ka la moraka ya bone le rakile le a ditseba ditheko tsa modimo rwang la raka motshela ka mogano la moraka e la phela ga botse 3 years so le ipotsa gore le popile bona modimo a yo phetola dilo tsela a di beakanya ka mogo a di a beakanyetsa mosetana ola a la bona dijoje sengele dibone anka le bona tšhaba koko modi wa tšhaba tšhaba ga ena modi mara ontse o ba o filwa ka re tšhaba ena le modi kana
5: lejoy le eka
1: atseba
5: la re thonga la ke tšhile ka gae ka lebelo le lengwe a tsa marabe ke ba tenne go bolela nnete e ke belega ka kudu and-e ke re le ditšhuana o sa godiwe le grant e sa ba ya ba gona ya bana le nna a sa gole ke no tsamaya ke sielela batho ba tsaya ba ile ba ntšha ka lebelo ka kokobana ka mogare ga jarata ke selemong ka yago ka dira mokhukhu wa one room ka dula le bana ba 4 ba tsa mmagatlo tlhokofala ga ekedi akanyela mosadi ko re ena a tla mfoša le ka matlapa bošego ge ke robetse ka mo wa tseba a re go ne le ntswe le motse bannyana ka ga gagwe ba tsa moraka gaka ke ile go tla go ile go a tsefa go ile go a tsefa go phala ka kua ga batswadi ba ka batsa ke tuše monate modimo a ntha mmereko ka berekela bananyana ba le ga dijela ke sane ngwana le ka o tee ba bitse malapeng a bona ke ile ka ba ruta botlhale ba gore e mong le mong ke sa phela ka ga gagwe nnete ba kgwarapetšana le masogana a bona ba kry-a mešomo ba go kry-a mešomo yoo lena yo gape le re thonga ebile le mo pelong yaka ke re mola ke kgopišegetse motswadi yaka wa mosadi ke be ke re marabe a mpha botlhale mola nka be a ntloge le nka be ke sa dije ka kwa gae ke a leboga minister maphanka ka mo moroki
0: mmanester re a leboga ge dilo ile di a ba gabotse le bana ba re ba tswile ebile mamotlha le bona ba na le ka gae a bona ya ke ditaba tsa go fapafapana ye nngwe ba botlhale mola e le goreng ye nngwe go kgopiša go tswela pele mola e le gore le wena ka nnete bo o tlhoriša batho ntse batho ba modimo go na le nako nngwe gape wa tseba keng e bo o le ola
1: o le ngwana magana o botswa o sa nyaka o kwa selo pšhatla le matsikangope mathabaphefo rama badi e ba retswa gore ba nko ba ka gae

0: Dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Maphodisa ka provinceng ya Gauteng a hweditse setopo sa monna ka Victory Park. Tše dingwe ditaba ke tša gore ANC ka Tshwane e ganane le dipego tša bomanager le go kgolofetša batho mešomo e le ka nepo ya go uauetša bakgethi. Komišene ya Matlanga e kwela gore kgoro ya tshokollo ya bagolegwa e itemogetše palo ya godimo ya go hwetšwa ga bagolegwa ba swere dilla thekeng ka mo dikgolegong tšaaka mo Aforika Borwa. A re kopaneng ka iri ya senyane go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
2: Boitshelo bja dipapadi go Tobel FM le Vicky Sejamoleta.
3: A ke sa o leboga mpho motheletše dumela. Re thoma fa ka o lebelelana le tšana setlhopheng sa Aforika Borwa sa cricket sa basadi e le go wena Mian Smith ye e leng gore o re o thabile kudu ka papadi ya gagwe ge ba fenya South Basanaga ya Zimbabwe. Smith o dirile lekgolo la mathomo papading ya T20 ge a dira mekitimo e lekgolo le mebedi ka dikgwele tse 59 ge Aforika Borwa e dira palomo ka mekitimo e 205 papading ya bone go fenya Zimbabwe ka mekitimo e 80 ka kua Bulawayo. O re basadi ba gagwe be ba le gona ka kua King Sports Club ga Ipsina ka papadi.
4: No, it's super special. They must know we're traveling now. We need to travel more regularly with me. It's awesome having them there, knowing that whether it goes good or bad, they still love me and support me.
5: So who's all here?
4: Yeah, pa and ma, mom and dad, yes.
3: Aka le lengwe setlhopha sa Lions se thoma setlha sa 2025-2026 URC papading ya bona ba thoma a ka o raloka le bašireletši ba sefoka Leinster e ya goba legala bone ditlhopha tše di kopana ngwageng wo šetše ba kopane ka kgwedi ya May ge setlhopha se sa Irish se fenya se sa Gauteng ka dintlha tše 30 go tše 7 pele ba tlo kopana gape legatong la di-quarter finale. Leinster e fenya papadi ka dintlha tše 69 go tše 10 Leinster e fentše palomoka ya di papadi tše

0: I love the way you love me. Aga wa kwa ko sha ile gore re topa jalo go sekhwari a pleasure cha manyalo. Mosadi ke lo futwana ka nete ba re wa selelwa ke sa jere ga ka bole ba le TV ke re ei what's that ke o le bona o tla selelwa ke mang e ba le TV.
1: Na ona.
0: O tla selelwa ke mang?
1: Bona mothato o selela. Ke re mwana sho go bolela nete. O le monna o sa shome. Wa re o kgopela lerato go motshadi o ka se le bone o sa some legatete
2: mara le na lena nnete ba gona batho ba e le goreng lena nnete ba gona
1: ke bomang
2: ba gona ba e le goreng ebile banna ba bona ba na le mengwagangwaga ba sa shome re ka se ka maina ka re maina ke kgomo ya nna ke a ba tseba monne re shoma le ena
1: ene
2: ba gabotse ena le monna ga ebile o ka se bone le gore monna a shome o gabotse
1: esaedi
2: sa gore re re monna a sa shome ga rati
1: bone ge e le gore a re re motlhomongwe batho ba ba ile ba dula mmogo go nakwanyana e namehile ola o monna a loba mošomo ee mo o ya kwagala ge e le gore nna ke sa šome ke dutse ke itse ke itsano ka thoma ka re letsoe ke a go rata e o ka wa ntumela
2: ke tla o dumela ke re nna ke
0: a ba boimaa
2: ba bona ba bantši ba jola ba jola kwa
1: batho
2: bao ba lebelele ba jola rega
1: o šoma kae
0: o na le
1: motoreleng
2: a re ke no zolazola ba kwana rega
1: ee ke ka fao banna ba bantši ba feleletsa ba bolela maaka gore ba le khuetse gore le dumele ba tseba gore le ka se dumela a gone bono a go bonolo
2: timi jajon ba re le botjang ka bona bona nka le lesanya ko amogela gore ba ba gona
0: ga ba gona mara ga ba kalo kore palo ya gona e tla sagana mana
1: le gona o ka botsa o mmotse lolo o mmotse le joy o re gape nna ke sa ke a maketa ee ke a maketa awa a ka se go dumele awa ekaboi
0: o seta ka bokae ke ao o nyako beeletša tšhelete
2: beeletša moo ke otlišetse bona o nle fele boeletša o beeletša ka bokae temane yagago ke nyoko o fa bona banna ke ba tsebang o fetse o ba letšetse o kwetsa ba tša bona o fetse o nle fele a
1: reeeeeele magare ba mantšhinyana ke dula le bona
2: a
1: se ba lefase ka moka re le dikaekae o tla kware
3: a wana monna o se šome a wana ke monyake
2: a keka wena a ke re bona gore wena wa šoba o nyaka wena ba ka seo botsetse ba di diang ka
1: dikgoneng
2: ke ena motlhomongwe ebile a supportang ena o na le ka molato
1: ee ebile le bo mma kwa gae kwa bomma mathato ba re e o a šoma botsese mogadi ba re e wena le joy motho oo o a šoma o šoma kae
0: ba re o di bone
2: jangmogadi a sanka
0: balobetibi metsi a lena tshwantse bane a thonya ka gore lebile selemo ga re kore tonoama janggo
1: lokile ke a leboga lejoe ke a leboga ika batlhele dumelang gotlhe mo lekapa le le gona go thoma ka resenyane go fitlha ka iri ya lesomepedi ra gone o boleišana le mosekaseki wa tsa ikonomi re botšiša gonna e ka ba e le gore ke eng tse dišedišang ikonomi ya aforika borwa go gatela pele na ka bobaka la gore re a bona gore re fele re etswa re ya go dira dikoloto eupša dilo di no ba go tee re no kiba ba go tee re tlo o boleišana le ena a tla re tlhalosetse ka botlalo re ne le bogolofadi ga se lepheko go ne le tiragalo e e leng gore e beakantšhitswe moletlo e le gore o beakantšhitswe re tlo bolele bona ba re tsebise ka ona moletlo oe gore maikemisetso a ona kofe e rile tšatšing la maabane bo go thakgolwa ditiragalo dipontšho tša mašole ka kua tshwane ka kua re tlo boleišana le bona ba tla ba re botse gorena dipontšho tše di tlo sepela bjang go fitlhela mo e leng gore re hwetse tshedimoso ka botlalo ka tsona ena bile re a botsiša re botsiša batswadi batswadi we na ge ngwana ga sa nyale goba ga sa nyalwe na le a tshwenyega mengwaga e fetile kwa masome a mane šule na ga sa nyalwe le a tshwenyega kudu e le masogana kere magarebe ya kwagala gore ke bona ba ile gore ba santse re ba nyalwe bele wo a nyale wa shuma o shuma gabotse ga sa itsotsorope ga sa shikinyere le a tshonyega

a le ka mola ga matlala ka mola a gola gole a tloge a ipsinela tjatji la gagwe o lakaletswa fela ke Moses Tefo a gole a ipsinela tjatji la gagwe re a leboga ka nete la tsakeng mela tja ke minchinchinchinchinchi mela tja gatisho le yona e tloga e ba minchi le ba megala e ba ba bantsi jwalo ka tjatji le lengwe kana go ngwe re fela re palla ko ira loka ka moka mara e fela rata thego re a tseba gore wena ka nnete o dira jwalo ka bokale ka lerato ka lethabo ka thego ye e le gore o tloga o e fa lenaneo la ditlalemeso tswelang pele le dira jwalo ka mešio fela re tlo fela ntšentše re atametša re atametša re atametša re dira ka sona seboko se weng a gobile bose waka gobile bose wešo nnete ka gore re e tlogela gona fa ya ditlalemeso tša letšatšing la lekgono mafelelo a beke ka nnete e tloga e ba amabotse go lena

0: ke bona tsa khosi ana se ba re kure kure far away itlhabira wa itse ba re batho ba modimo ba nna nna ke tloke tshe bana le dilo ka moka ba re nna ba bushola re xiya dilo ka moka ra xiya ba sa dilo mashimo le dikgomo re go gona gole kure kure
1: kure kure re gona gole
0: ba ka shedula le rena se ka bala shuta la ga tete mona go sa fresh go pelo tla ba re tla le setsebi sa rena sa tsa economy ke me khomotsa la ne go me ba tla be ba re ruta ka dilo tse lengwe re di senyeletsa naga ya ga bo re

0: bophelong bja gago ke bagwega ba mmele wa gago
1: di swana le mašole ao a tlhapetšang pelo yaka
0: ee tšatši le lengwe le le lengwe
2: flora e phuphuma ka omega 3 o ka e tlotša borothong goba o itšhele bogobeng setsekana se sengwe le se sengwe se tiša pelo ya gago pelo ya go e dula e phetše gabotse kgetha flora
3: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwana botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatšwe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
4: merero ya ikonomi go sedibeng karolwana ye e go rarollela tša ikonomi ka monageng le lefaseng ka bophara thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo
5: ke boka gona ka mogano re tsene go sekaseka maemo tša ikonomi re ne le mosekaseko tša ikonomi se se khomotso wa gatalane se se khomotso re go amogela re go tamišama
6: re
5: gona ra lena ya te
6: kgotsokutwadi
5: ao bathong ao kutwadi
7: kure
5: e go tšere maikutlo
6: moya wanga
5: Banna we. Ya, ses kom.
7: O tlhola o ya Zimbabwe gane. Awa re tsama ga botsa o ma, re so tsama ba, re tsama go fetsa, go no re, ke khata ke ge ka mogotsere ke kure kure ka gona, ke akwa re bile o tshola pele ka leleme la gona.
5: Ses kom tsa.
6: Ah.
5: Re ka ra lena.
6: Wa re gona ke go pala gore mohlomong be fele bile re thoma re no re ba side re dirile eng ba side re dirile
5: eng tao se se komo tso
6: tao ba side re dirile eng modimo re thusi ka thano lo ma ba side
5: e bja re ne le kholofela gore tharo le toba gona se se komo tso
6: eh modimo tlo thusa
5: modimo tlo thusa ka nnete a re se se komo tso economy Africa borwa ga botse ye me kae ye me go fela go tee go ba ine le kgatelo pele ya shoot
6: ke go pala go nore mohlomong ka re karolane ke economy re no hlatholela ba theletse gore ga botse re economy ye me jwang ye me kae e ye me sa keng bona le ntwe ba ibitsa gross domestic product
5: aga
6: ya South Africa e theorile ka 0.2% la e bona ene ra gore nge re boela morago and then yona e ka no ba le gore ka baka la unemployment ke rena e plan e ya go dimisa fete and unemployment ya rena ga e name e namile e calculate wa ga botse ka re go na le batho ba bangwe ba kibapile tla dirwa le sese ba kibapile batho ba rena accene ka mmereko la e bona jale number ke tsona di no ra gore economy ya rena le ge le gore re sepela ka mogo e sepelang actually e ya morago economy ya rena e phutlana a re sa re ya phutlana e phutlane ke go ka lebella gore Afrika borwa e mo maemong a makaone di credit bona ba babeile bo di modis ba ra wa rena re la batse ba bo di modis ba le ba checkang gore a botse le ba le jwang e di modis ba le ba re la go la tshera go ba le go le tshera na e ka gore dikoloto tsa rena re ka no ba re dipatela ga botse mara economy ya rena a e go le ka mogore diragang mohlomongwe re ka lebella gore ka be e khosa keng e khosa ke lojo tsa politiki tsa go tsamae ga botse e khosa ke violence e khosa ke gore se supporte di small business e khosa ke tlhokego ya mishumo e khosa ya gape ke go se o se tlhokomela bana le basadi batho ba re lebella yona le ntlo ba ibita investor confidence go le batho ba go nyaka go investor mo country ba lebella dilonyana tsa tsona le jeo and the country sa ntse gore perform ga botse e tlhoka di investor
5: e
6: le dimeletse nyana hlabira
5: Oh, hey, I want...

0: Kennedy Whitney Houston yenare exhale yo shup shup shup be dope ga le mesotsere ke masema be di felang go ya gone e riela e riale some ke nako ya rena ya gore re ka rlone yang e ikhetleng tlhabira re tsogile mixong ye re popularity shitse re nyaka le baka kwa SANDF gone le moletlo o leng gona o leng rata gore lena letle le o tsebe re thabile ka baka la gore bo lieutenant Meki Matopaho re ba khumane ke bona ba tlo re tsha mhlala ka ga moletlo wo o leng gona gore tle re gone go kushisha gore na ba dira eng ka bakala gore ele ya sechole sana ga yona e tloga ere ya maka moka re ne le bona momogaleng ga biale
1: a re lieutenant re le tama ishara la mogale go thobela FM
2: tobela
1: ga re le a o re le bo ei re tama ishara le bo ga Lieutenant, go ne le dipontsho tse le gore sechole sa Africa borwa se di thagote gona ka mo tshwane ka kua le di thagote go thoma ka letsatsi la lesometshela nna maikemisetso a dipontsho tse ke afe
2: maikemisetso a ke gore batho ka moka ba Africa borwa ba kgone go bona gore sechole sa rena a se sechole se le tee malebisi re a tseya gape le ka mo dinageng jaaka mo ntle ke maikemisetso a magolo a re na leng ona gore rena as South Africa re kgone go bona le gore batho ba ka ntle ga ba etsa ka mo ba etsa ka dipontsho tsa bona rena re ka ithutang go tswa mo go bona le bona ba ka ithutang go tswa mo go rena
1: dipontsho tseo gabotse go diregang gabotse nke le no re fa leitlho la ditiragalo tsa ka mo
2: gare ka mo for rena re le ka South Africa re na le dipontsho tsa di show tsa ka mogare tsa go bontsha batho gore South Africa e diang masole a bontsha dilo tsa bona tsa go fapana mosumo wa bona e fapaneng then ga re fetsa ka mosumo ya rona e fapaneng re ya ka mo morago re tlo ba bontsha gore gona ka mogola re dirileng re dira jwang gore ba kgone go kushisa gore South Africa e dira jwang mo nageng ya rena ka moka mo nageng ya rena ka bophara.
1: Dipontsho tse di buletse mang le mang goba di ne le batho ba ile gore le ba memile go tla mo dipontshong
2: awa di buletse mang le mang ka gore tikete di gona di a rekisiwa di se ya ka di-price tse di fapaneng go na le di-price tsa bana le tsa batho ba magolo di humana ko web ticket pro ke mo le gore le ka di humana di a fapana di buletse o mongwe le mongwe a nyakang go tla go bona dipontshoo tsa South African National Defence Force a katla ka gore tse re di beile mo fatshe ra kgona go dira le ka mini wa re go bontshe gore ka mogolo o bone mona re be re go bapetsa re dia ka mogo
1: le ka tswela pele
2: ke re ke nako e le goreng batho ba South Africa ka moka bana ba sekolo batho ba dikgwebo ka moka ba dumeletse gore ba katla le bona ba re bontsha gore ba na le eng e le gore rena e ka re thusa mafelelong jwale ka Aforika Borwa gore re kgone go tsweletsa sešole se sa rena ko pele ka gore ka se le sešole re le tee re sešole le batho ba rena ba mo Aforika Borwa ka ge dikgopolo tsa bona di re thusa gore re kgone go gola
1: E ka ba ka re e thomile ka letsatsi la lesometshela tsatsi ka tsatsi go ne le ditiragalo tse di kgethilego goba e no ba tsa tlwaelo go thoma lona letsatsi le la lesometshela ka baka la gore re kwele gore di ya go fitlha ka sontang e tla no ba
2: go na le tse di kgethileng mare go na le a re go tloga go sasa tabe le show ya difofane mo le goreng batho ba tlo bona difofane tsa go fapana ka gore le tsa dinaga mabapi di gona mo ba tlo re bontsha gore bona ga ba dira meragalo ya bona ba e dira go fitlha jwang go fitlha ko kae gore nna le rona re kgone go tsea re kgone go bona malebisi le go tswa ko go bona ya fapana go ya ka letsatsi mara ka mo thoko ya rena ya sešole tse re ba bontshang batho ka gore batho ba batlang ba fapana go ya ka letsatsi ka letsatsi kite le gore nka mo morago ge setse re tlo di dira re dira di-life performance re tlo ba bontshe gore yena ko go bontshitseng yona ke re parachute e so motho ola ka tswang ka re ga sefofane o tswa ka mogola ka yona
1: e namile etse di mo tshwane mo kae lieutenant
2: di mo tshwane mo Waterkloof base mo air force base ya mo tshwane Waterkloof base
1: ba tsoba ile gore ba katla dipontsho tsa gona di tshomana komang di a fitlana komang ba ile gore ba ka thabela go katla go tla go bona dipontsho tse
2: di khorona go feng di bula ka iri ya boselela ke tswala ka iri ya botselela bosego ra re ba tsaka mo ka bana le lijaji ka moka ka gore nako ke ntse re di le gore ba khone go ba le nako ya gore ba khone go bea dikoloi tsa bona botse ba tsamae ka gore meragolo ke mentsi le gore batho ba Afrika bo ba ka ithina ka yona ga ba le mo
1: a se mathomo dipontsho tse di ba gona ngwaga ka ngwaga di ba gona e ka ba ile gore ke eng sa go ikgetha mo ngwageng o
2: dinaga ke te dintšha ke re tsa botsa re na le baagišane re na le bo Russia ba gona mo re na le bo Bosnia re na le bo Uzbekistan re na le bo Pakistan re na le bo India meragalo ke mentšhi le dicompany bo Milco bo Denel bo Armsco ba gona mo ba tlile ka dilo tsa bona le bona ba nyaka go bapetsa go bontsha batho gore bona ba tshwereng
1: Lieutenant Maggie Matlou Phago re leboga tlhe re leboga boletšhana le lena tlhe
2: Bolo
1: bagana tsa. Ah, re le bo. Ah, re le bo.
3: Ke se di be. Ka Breadwinner le Timmy Thomas. Fela mo go thobela FM. Mo shata wa tsebone bo ithabisho.

0: motsatsi yena re monna ke kgomo ba re nyala ka dikgomo wa tsa o ihumana wa tsa re ke makoti a sa ile o fetola boroko wa tsa re ke bo balomisi ba bona tlhabira itse fisha modiro tsa nnete
1: ai ai ai ai
0: go bona ya ka mole kam
1: ai
0: ke be ke tsena ka tsong ke motlela le asisimane
2: eh
0: ke re malomisi haram
2: eh
0: wa go sisha
2: are ke boga motlolo
0: pakete bale ba pela botsa di botsa bini ba di fase o ene me ka motho a bina noshi a ke tsene ka ntlo nna ke motlelilo tsa sisi mane ke re malome sarang e pena le ari la re tsipise tsa ba Mme se re ele so mengwe ya gone re yena iri ya le so me kana ko ya gore re tsena ka lana ya rena ka lana ya bolofadi ga se le piko le ga ti
3: bolofadi a se le piko fitlhelela ditoro tsa gago ga botse ntle le tshitiso ya bolofadi
4: re le tshaba sa se dibeng re re ba bolofadi ba gone bolofadi a se le piko
3: tile tsa gago botswa ke godi tsa go le rotseng fela mo go se dibeng
0: Yes, nyana fela ngwe gona e ri yena e ri ya le so me kana kwa tsena ka rlone nya rena e botlhokwa ya bogolofadi ga se le pheko le ga tii eng magashile le khono rene le baeng rene le ba thwa le ngore ke ba ba rulagantseng project ya bona e botsi e kholo ke project ya moletlo joale ba tlo re botsa gore na project yo ke mabapileng go ba moletlo wo ke mabapileng ga e khantsa ka lobaka la gore re humane se se mmakwa mama itisha ke ena tlo re botsa ka moletlo o tlang o tsa maishana le taba tsa bogolofadi
5: ae se se mmakwa mara ta Ishara la mogala go tshobela FM.
6: E tshobela tshobela ka moshate. E pretend lo ya e tlhabirwa. Re re mogolo la re gote.
0: A ya teng e ma.
5: A ya te.
6: E re ba re le mo moletse a kolopo. E re tshwere moletse wa rena wa o bontsha tshaba tsa rena o re mogolo fadi ka nnete ya selepiko. E ba tla be go bolela motho ba motsemang ba mmoneng a sepela ba mmona a bolela. Ba mmona bona ka matlo mara jikijiki ba bona sa sepela a sa sa bona ka matlo jwale ina ka bona tefane tsa hore mo bophelong ba re le mmogo bona dilo di a direga malotsi a gona a re fitlhela wa gola o se mogolo fa ba felele tsa le mogolo fa mara sewe a se re hore ke mafelelo a bophelo sewe ke tsa bontsha hore o sa gone ya hore o ka tswela pele
5: Nare
6: ke mola tlo dira la mo ga kollo.
5: Aga nke re thome ka tsela e. Re botseng ka project ya lena ga botsebotse gore na botse go diriwa mo centering e we go diriwang le re tse kopu ka boripana.
6: Rena re le kolopo development program re bana ba mo ga kolopo ba ile go re phegello le maikemiso tsho rena. Ke gore bana ba ba gola mo ga kolopo. Ba tsane tse ba tse gore ntshongwe lengwe ya khonea e o be ya monaga mo go yona re ba thusa ka di career expo re ba thusa ka gore e ba kopana le di challenge e le batho re na le sporting department mo ile gore re gona ba ofanetsa tsa di scout for di football le eng just gore ba tsebo re o gona la kolopo a hore o ka se khone o tsona ka ntle wa bona ke batho
5: Oh, botse re bolela modiro o ghatlampana go ba. Ga botse go dira gangwana fao.
6: O ghatlampana wa thoma ka gona a ndi bale ka iriya le some re a thoma o tsano ba di touch up mola le mola. Mara modiro o tswela pele. Moletla o tswela pele wa ghatlampana. Tsa jinna le khone.
5: Moletlo wa go fella neng. Ke wa letsa jila le khone fela.
6: Kwa letsa jila le khone fela. Mara kolopo development forum ke mo ga tlo tswela mpele ka dinako tso tshotlhe re tshentsha di project ke re kopana le tsone this time re nya go bereka ka disability le gore ge o kopane le yona o ka iphema jwang o ka tswela pele jwang ka bophelo re tlo ruta le bana rena le bana ba go tswa sekolong ka mo skruwe combined school ma matric ba ngwa life gale so re mo go bona re gono ba fa guidance ya hore ge di results di tswa o ya kae ha o pelele mo o tsantsa o be le plan B o re di results di fika e ke pass check ya kae ga e sa pass o tsantsa o direge eng o ska ba le ngwana a dilang ka gae a re nna ke pass ke matric o fella mo o ba a ke le tsela tsa go ya sekolo re tsere pa hore ba tle make jwang gore ba go tshola pele.
5: Mhm. Tele mogato o sheditse badudi ba moko ga kolopo go ba moletsi ka bophara go ba le a tswa moletsi.
6: Ke moletsi ka bophara.
5: Eh.
6: Ke moletsi ka bophara. Re a tswela ka montle. La ga nlo re di naga mabadi. Bo skruwe paudi maribana kanana. Etlang le bona hore na re le badudi ba ga kolopo re re tswere eng.
5: Mhm.
6: Eh
5: mmotlhomongwe re no e kwa gore na ka baka la gore le bolela gore tsatsi la lekgono le sheditse bagolofadi go ne le bagolofadi ba e le gore le ne le bona ka mo we go laetsa gore ka nnete bogolofadi ga se lepheko la ba laetsa gore gape a se mafelelo a lefatshe
6: re emetse bagolofadi ba ba tswang ko UJ ba na le mokgatlho wa bagolofadi go na le o mongwe wa ba anga ba ba rena wa ba re ka le bona ka kala le yena ile mongwe wa ba golofadi gore a tle ga ya re bona re bogolofadi ba ka se go gonna ke go no tswela pele mamotla ke a bereka ke go le 1 2 3 ka ka gatlho ke bona ba tlo ba mbana le rena ba sa ba le tetse a se ba tlhaba fitla mara ba motseleng.
5: Are re le bogatlhe re boletsana le yena makoma maitisa re le boga re le bogana kwa lena le kamoso.
6: Thank you pa.
5: Ei tswela pele ka moshomo mo botsolo o dirang ka fao.
6: Thank you.
5: Gore be le botsere tshe re bile tshe bantsa iri ya le somera go parale mpho wa ga morasi wa o kwa morithito wa laita gore ke la botlhano bo botsebo na mo dire o kae
0: ke re thomile
5: ke re ke ba ke bo tshakere
0: dire shu thomile ka
5: kwa ke re ba ke bo tshai ga ke ra o tsebo mo go neng le bodiro le mamoletsa ke re mamoletsa o e mo dire o kae ya ra wa le wena no tsheletsa me kholokwane ka moswane o tla no kwa re bodiro ga o tsuka.

0: kgone go lefara molao. Nagana gape, Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
1: Gore bere metsotso ke masome a mabedi re tswa e reng ya lesome. Ke nako batheledi ya gore re shetse ye nngwe ya diporojeke tse kgolo tse e le gore di tlisa diphetogo mo metseng ya gabo rena. Re bolela ka Shoprite Community Network. Re tsena semmušo.
2: Re tsena semmušo buti. Ka morago ga projeke ye nngwe le ye nngwe ya setšhaba go ne le Mampudi o ganneng go latlhela diatla. Motho wo mongwe o a bone go tlhokego le ge e le gore go na le ditlhotlho tse ntši o a tlhokomelago go lekana ka go dira seo se sengwe le se sengwe seo batho ba se tlhokago. Gantši go tše ka moka batho bao ba go makatša ba hwetša thušo ye nnyane go tšwa ka ntle. Ke ka fao thekgo go tšwa go Act for Change ya Shoprite e ka ba go botlhokwa kudu. Ka network ya setšhaba ya Shoprite, Shoprite e neelane ka thekgo go diprojeke tsa setšhaba tsa go feta tse 3,000 gotlhe gore ba kgone go tšwela pele ba bonagala ditšhabeng tsa gabo bona le go tšwela pele go ngwala dikanegelo tsa bona tsa kgolofelo. Le hono re ile go kopana le o mongwe wa bo Mampudi ba ka morago ga projeke tse bjalo tsa setšhaba. A re kgwetseng gore na bona ba dirang projekeng tsa gabo bona. Re ile ka kwa se Laobuye Drop-in Center. Re kopana le se se Mankitia Michelle Bohlolo. Re ne le bona mo mogaleng ga bjale.
1: A ge se se Michelle dumelang re la mogala go thobela FM.
3: Tobela se spreading le Malume Thomas.
1: Are
3: ka sala o buye Drop-in Center.
1: Re ya leboga se se.
2: Oh, sala o buye.
1: Oh, sala o buye.
2: Oh, ke a ikwa jwala are.
1: Are re ya leboga se se Michelle. Re botse ka yena center ya lena gore na e ka ba lore le thomile neng le tlhokomela bana ba ka e go fitla ga bela.
3: Sala o buye Drop-in Center e thomile ka ngwaga wa 2009 ke mo e registerileng bele ka non-profit organization e berekela mo setšhabeng sa Lesodimotlana ka fatshe ga motsana wa Mokamole ka ntlenyana ga toropo ya Mokopane. Mo ngwageng o re leng mo bona re tlhokomela bana ba lekanang palo e lekanang 142. Bana ba ke bana ba e leng gore ke ba ditšhiwana le ba e leng gore ba tswa ka malapeng a e leng gore ba tlhoka thušo ye itseng mo setšhabeng.
1: Bele ke ditlhotlho tsa mohuta mang tse e leng gore le ba le tsona goba ke eng se e le gore la se tlhoka mo projekeng ya lena?
3: Tlhotlho tse dikgolo tse re kopanang le tsona mo centereng ya rena ke di thušo ya ka ntle. Ba bean le thušo e re fumanang re fumana go tswa go ba social development e le gore le yona e na le mo e gomang gona thušo e ga e kgone go aparela bana ba ba rena ka moka e ya ba tlhaelela. Jale re tlhaelela go fumana thušo ya ka ntle gore re kgone go tswela pele re thege bana ba. Tlhotlho e nngwe e golo ga bjale e re nang le yona ke tlhotlho ya metsi mo motsaneng wa bo rena. Re hwetša metsi ka morago ga nako e telele goba masepala wa rena. Jale tlhotlho ye e dia gore re palle ke gore re thuše bana ba nako ka moka.
1: Pele se se Michelle rena re le Thobela FM re rumilwe. Re rumilwe ke ba Shoprite. Ba re re ditsebiše gore lena le tlo fiwa mpho ya divouchara tsa go balelwa go 10,000 rand.

0: era Jeff McBride, Good Old Day.
1: Ke nako e bere boo setse go thomo go jewa dijo tja mo mosegaeng ankere ba tso bua ba tso tsea diswantsho ee ba buile ba buile
0: go a jewa kere
1: namile
0: go nowa le lentsenwa letseba lentsene
1: Kantlong
0: o a seneng twe mo paledišang ya go tsamaišana le bophefo wale go tonya bojididi ba go šomitseo seo ke e masomepedipedi fela go ya gona e riela e riale someti e dula le rena se ka wa šutela ga tete gopola gore re tlhalositse gore kgwedi e ke kgwedi ya bogwa re lebeletse dilo tša go tshwana le bo meaparo ei mekgabišo ya bogweng botalatala re lebeletse dilo tša go tshwana le dijo re lebeletse le dino gape jole re kobe re tla le bo chef chikachikane ke chef ngwana mme o tla be a re botsa ka dino tsa setso tse e leng gore batho ba ka itirela tsona batla ba ipsina ka letšatši le lebotsi le le tlang letšatši la bogwa a ke re be ke e tla go tlhabirwa go ne e nyenyana mola pijana mola batho ba tla be ba le gae ba re ba keteka ka letšatši la bogwa kere
1: ka letšatši la bogwa
0: ee banna ke a ba bona šetse bape ba apara mara banna gane ga le banna le buang mara tlhabiro nnane tšetse le apara digampee ganne ke tse dintsinyana le ne tse pedi tse tharo kakae ke le tshwanse le diapara ka dikala masomepedi
1: nnee
0: thomile ka sona sebopego sanase ke dutse ke bona o mongwe a eopermiso ya le kolo kaekae babenkele wa tse ba itsebelela go feta ebile ba amaganyo go iša yone ba re boo gampe ya lena ke e botsana a re bo apendolo tse nna ke re diapara ke mo go botse wa gagese ke re ka mofelo kere ee ape ga e aperiwa le gempe monna wa go apara gempe ya setso
1: ke a go kwa
2: rena re ba ga modise di le botse ai a ire tle ka thoko ne mo ile gore ba re tseba ka la modise re le boga mang ge se Standard Bank Maemo account na la pala ge jilo go tsa fashion e mo ka phokoletso ya go fitlhela go 200 rand ka go legit le di grocery je mo ka di phokoletso ga Shoprite ke eng e nngwe e mo ke phokoletso ya 35 rand kwa KFC lwene re topetse ka mo go sa ga go se fane go swala le rena baga mo dise ke o bula Standard Bank Maemo account le hono Standard Bank ke moabi wa semolao wa ditirelo tša ditšhelete le mokitlana go ne le dipeelano
3: ntšha bogare bja gago bjalo ka seapi le spa kgwetša phokoletso ya go fitlha go 80% ka dišomišwa tša ka kitšhining tša Nutrifresh ge o reka ditšweletša tša go swana le 2kg Omo washing powder mekhuta ya go fapana-fapana ka 59.99 ye tee ka rewards card goba 700 grams spa vacuum pack cheese cheddar gouda white gouda goba white cheddar ka 99.99 pakana ye tee ka rewards card diteko tše di thoma ka di 8 go fitlha di 21 September ge stoko se sa le gona ga spa fela go na le dipeelo
4: Raleng mo sedibeng re felegetse ka moraleng wa gago go mme re ele jane Thobele FM moshata wa tsebo le boithabišo
1: bona bele bitsoso ke yele so be se yane re lebile e nya le so be te re kopana le chef chika chikani e re le sheditse gore kgodi e reng ka gare ga yona ke kgodi ya bogwa tsatsi le gono e shedi ya rena re beile go di moga dino tsa se Africa e re ta bia ka ntsha gore na re tla bona gore na e ka ba chef chika chikani o tla re tlala leng chef re o tamisha ngwana mma re go amogela go tshobela fela
5: ngwana mma khotsong go lena le batheletse ka moka
1: na ge re le boga
0: ngwana mma
1: re le boga re ka gara ga kgwedi ya bogwa
5: yes
1: di no tsa Africa re ka shetsang
5: ka
1: mantsha o tlogele ke ke a moko ga di hore eh gore re le pasopane pasopane pasopane ke kwa ga shuma fela ba ibitsa thototo eh pere tsho se na mela thaba
5: Is Vlavan.
0: Yeah,
1: yo.
0: Hey, Mulo Mokati.
1: Kurela wa inwele o sepela ka ribes.
0: O se bitse fly.
5: O ta tia ke sa uwe.
1: Bona we. Wa kokota ka next door. Go ba gishane. Wa re kitle ka gae.
5: Ya, no re tla reng. Ya le ka re ke boletse re ka mantsha o tlogele motlhomongwe pele nka bolela ka dilo tse dintsi e re ke bolela ka etse ba ga mkudu ba e bitsa mkomboti ka re ile ya tsebega go ya kwa morago 1923 o tla lemoga gore basadi ba kwa Kapa re bana ba bona ba itswa komeng ba ba bitsa ama abakwetha ke ba dira jwana bo eletsela ya go keteka le go iphepa ka yona ka o ba le ba sena mishomo ke na le tsheta re bontshi ba batho ba tsiba go dira ga labo ka sa re sheleng sipulana re ke dikomela mara ka sepedi ke moroko
1: moroko
5: o tlo tlhoka moroko buti metsi ya ba ile re go tlhakantshitse dilo tse ka mpaga tsona o tlo vidisha le metsi kwa thoko ya loroto wa tshela ka mo e le tsela re wa bo ya pega wa re go sasa ge bo shetse bo thoma go bontsha re bya bela wa tla le moroko gape wa o tshela wa nna o fuduwa gore taba tsa gago di eme ga botse motlhomongwe ka morago ga letšatši ore two o ka kgona go botlhotla batho ba tla ba nwa ba ba rite mara ke tlhompe kgosi ya rena e ileng ya ba gona go na le jalo bo ba bitsang mampuru la botseba la botseba
1: re a botseba
5: ke brandy ga o ka e šhela morago so e dirwa ka difruti fela mo e le gore o tlo tlhakantšha peaches marula apricot le diteri ya ba ile re o ditlogela di fermenta go fermenta go dira eng gape
0: o bidisha
5: yes wa ditlogela di vela o tla nna o tla wantsha gano ye then wa khona re e shalang ka moraga 3 to 4 days o ka fa batho ba tla palla le go tseba tsela o boela gae
1: nao batho
5: ya nang ke nyaka re dire phopho le nna le tlwae ke pineapple ne ka nako la COVID bontšhi ba batho ba dira pineapple e le ga mantšha o tlogele
0: le apole
5: le gone re tlo dira phopho
0: age
5: yes so o tlo go tsa diphopho tse di botsitseng too much wa di duba o di duba obviously ke re phopho e na le di-seed tsela tse black ka mogare o tlhoka gore o e thate ka bogare gore o dintšhe o se ka kgwetsa o duba le tsona di le ka gare di o šhaeletša then wa di duba wa kgwetsa sukiri wa e tšhela wa tla le flouru all purpose o se ka lata ya cake flower o kgwetsa all purpose flower wa tšhela yona wa duba ande ge bjale bola bobela bja rasa bona le o dira nthela wa
1: Wow.
5: Mm. Bontse bobela bo na le shata lona leo then o tla dumelela gore flori ye e dule ko fase re e dutse ko fase ke mo e le gore o tlo o oka ka mo godimo wa mixa ka thoko wa eda sukiri e nngwe gape ka morago ga matšatši ga letšatši gore a mabedi ke mo e le gore o tla botlhotla o kgona go bona re le lena malome thomo le kgona go bona se se bread ga le ka mo ka go dilo re botlhoka go ba clear ka gona then wa niwa tla mme go fe khala e ka re orange type of
1: Yeah.
0: E mba mmala no la wa o mokheru wa o yena phophoela.
5: Yes.
0: Aha.
1: Aha.
5: Ke mo khona ba right.
1: Ah, chef.
0: Mara, fela bo yu mo ya gona. E reng o uti a pena. Ba magaru.
5: Ke nna gana re re go between
6: 80. Ah, yo yo.
0: O ya go tsaka tshwale metsi.
6: Wow.
0: O ya go tsaya sekere ho. Hey,
6: bona ka re botopeletse ka metsi. Hawa. 30.
0: Ah, mo selego ke lego. Buta o nna ke boma. Are go mara chef Chigane. Bona ke batho ka moka go ba motho mo re lebelle bagala jo ba ka reng ke shetse ba go tshe le ba ba go lwana se ka ra ba le ka bona.
5: Are lebelle e jama gareng ga 50 go ya go dimo.
0: Ba skrumelo sa kleserina.
5: Are rena ba tsiba tsarna taba ya dikrumelo tshara ka cup. Na bo miki wa tsa dilo.
0: Eish.
6: Ya. Ba bana o tshubu di rile.
5: Ke le ka thototo, ka ro thototo. O ya pia le tsatsi ka moka.
0: Eish. Eish.
6: Ya.
0: No ra ra go ba muruti. Yo ke re ke muruti.
6: Muruti wa ora bela jara.
5: E taba gore o tsiba lo re ke muruti. O dira ga botsa a ya tsaletseng.
0: Ke ya go no mucho re na o gheduile na ke go. O le la ka le tsene o re go botlo o tla wa tlotla wa wa di kre ba ne muruti o reng na.
6: Chef,
0: chef chika.
6: Chika chikane. Re le boga tsa chef. Re le boga ka gago le ka moso. Mafela be ke tshia chef chika chikane. O re bo.
5: Ke tsare ga botsa ke.
0: Ka tsare ga botsa mo rutse ntwa re tloga re le boga chef chika chikane. Ngwana mme we. Re re di tshwara re ba ena le popo.
6: Ke re ka baka go pola moisana mong a thota a dira ba le ba ba.
0: Bo
6: go le di trebe kwa sekolong kwa. E na bile a ya kha di trebe di a di dira tsentse ka ralo ka lo ba tlolonyana a tsi a re metsi a bia ka kwa papushing ya boithuti
0: ya bela
6: ena mile gape o ka mo ba papushing o thomong khanyana ka moghanyana o mong ba ra
0: wa
6: re bodilanyana ba ra re tloleng e ba re ba tlhola ba re ke manga ba thota mudiana ba di trebe ba re mamamba munch a re leta munch yale ba mita Kwa la ba di trebe. E ba buti sa puti shobara. Are ko di trebe.

0: Ndebele FM. Mushato wa tsebo le boithabiso.
1: Are. Re tsene mo pleasure ya rena tsa manyalo ba tlhile. Putsi sho rena ene o ba bonolo. Asi. Aretse a ibuima ga kalonne. Eh, ino re nyaka lena batswa jere no boledishana. Rena ge bana ba le bana shiba ba ka gae. Ee, mengwaga ile ba fetile mo a masome a mararo, masome a mane. Ebile a lenyalo a lego ke rata go ka ke be re o re apa ke nosimo rata go ka beela ye ya magarebe re beele ka thokoana ye a nkere magarebe ba nyalwa ke bona balekane ba bona ba kgopelago lenyalo. Ee, bona ba ka sere ba inyala ae ba ka se kgopele lesogana gore tea she onkise o tlo nnyale a e be bjalo. Pele ge lesogana shile gape le a šoma le šoma gabotse ebile a lebolele selo ka tsa manyalo epša garebe she o šika le yona goba o no ba fetola o tla le ka kwa kgweding ya manthole a tlatla lola o tla le mogadi a tla le thokozane nna batswadi le a tshwenyega go ba re leno re aua ngwana o tla nyala ka nako ya gagwe nke re se ka mojaga re se ka mo felela pelo go tshwanetse re go diriweng le fela le mmitsala mmina letjaaka thoko rare a wi na o bone bothimi ka kwa gore naba yone nomoro ke 086 00 2452 re mogomolele re mo tlogele re se ka fela re mo kgwatha-kgwatha ee goba motlho mongwe re tla mokhukhunetsa ka ba go era ra botsa bagora ba gago rare amanamara a leneng ba fela le mo eletsa mana gape mongwaga yaya
2: le kwa buang batswadi ge le ne le ngwana wa morwa fena o loka-loka o kgetlha-kgetlha re nyaka gore le gono lebe le bolelele ka lephelo la lena
1: iwa
2: motho wa modimo motho ee ke motho wa modimo
1: a se mo e le gore wa itshokolela
2: mothowa
1: šomaaago
2: jale ba batsadi re nyaka gonoo ko rena le ba le kwa buang le a ekwaekwa iwang goba le fela le ba boledisa ba gore ka nnete motho ka kgetha o tla dira ka nako ya gage mara ya beng bona mathari le a bona ee ka re le mengwaga ng kere ya dumela mošhate thobela fm relota
1: motlhatlhi nxa se motlhatlhi re go amogee

0: Taba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego le tlhakolo. Magareng a tsona o akaretšwa tša gore modula setulo wa Public Service Commission Professor Somarelo Rafikeng o dirile temošo ya gore o swaya ntle le tekolo lekaleng la ditiralo tša setšhaba. O dumelela bahlankedi o latela dinyakwa tšeo di begilwego pampiring fela manaba efoga maikarabelo le ditšholo. Maphodisa ka North West a nyakiša go tšhabišwa ga motla le Pula Moeketsi wa mengwaga e 35. Mošiši wa porofense ya Kalaba wa bodikela bja Nigeria o re motlhankedi mogolo wa mašole o golegile moraba wa gore baswa ba 37 ba khumanwe ba tlhokagetse mo matšatšing a mabedi moraba wa go golegwa ditatofatšong tša go gonanelwa gore ke ba epa dirafšwa bao ba seo molaong. Ke Stanford Mahlo Thobela FM, ditaba ka botlalo ke tša iri ya bo 12.
1: Ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go Thobela FM, mošhato wa tsebo le boithabišo.
2: Re le boga steni re tla tlala ka dira le some pedi re tla re di kwa ka botlalo ba tele di nomoro ke 0860002582 086 00 2452. Anker ke mogala jolo ka kwa pendware he le le bitse di nomoro ka le biro mane ai mane nke le kitleng o aga
3: are re jam tsela di shoena mushate Thobela FM re a locha.
4: Awa botata bona ka mo go itsarna ka botata mo ka ya re ba botsa bana ba ba ke na le tse bona ka gremna wa bereka a ba la hore bo ntse wa ntshega ene o tlo go re tlo go maka ja gona go kopela jale
2: ne
4: e a u tsebora ka botse mo nne o ke mo sheli tseng ne mara o go tse kura ke tlo rumya ka o bona mpara tsa ka go ba ba mo nyalala mo tsadi pele o rwa ha ke tsa o no rwa ba pala go papa o ba pala go fikaneng o se go bereka
2: a wi
4: ere so ntlo no rno bona ra wano munne o na le kharebe kai kai bang wi ke mishe di mara cha o no phela ka tsile mo le rena re buja bro
3: o ra re buja ndri si high plateau ka ya o dimo ka re motho o no e belana ka mo ane ntwa a dream musadi
4: no gore ga ke dia ka tango go botsa spray twine ro eno wa thaba go bona ngwana ga go ana le motho ka o tee gore o ya kae mara o se ka no bona motho a no ya kwa no ya kwa le gore o ile ka ya o tsee ka kile ngwa ka makala ba re tsaan le tsieng ka moka go tsana le mo go tsateng le go ba tsiela ba bangwe go mokana ka re tsala masogana ma a go lebellega ke gare bo di ba ruba ka pe
2: ya re le go le kaya
3: a wa re le bo ga re tloga re le boga metso se o ye masome pedi tshela fela ngwe gone re yela iri ya le some pedi re di re elesa
2: a re tloga mafelo
3: o mafelo sho ena mushate Thobela FM re a locha mushate re mo mushate re a locha
5: o monate go bana a ke le tamisha ntla dira le mahlako
2: ga re ra tamisha
5: le kae na
2: rona ra le na
5: rona a wa tabele bolela go bana beshu e ya phela e bile ba bisha pelo a wa re a mabuja la tsara bana ba se jwale jwale ba jwang ba tshaba mae karabelo
3: o bona mo
5: ba rata go rielwa motlhologa ka fara sengwanyana mo potleng o tlo no palela le go gore a no ja 20 randa 20 randa ano reka borotho le buji ka moka bale re a ba botsa gore gape rena ge re sa gola re be re butiwa so le tsokwe mola le mola nkere le nna ke bekile motho le re beke no se tatela bolo tsatsi le le ke a kwa mogekolo wang ge ge o ba bolela le nne gore ba bona ba go basaji gore ka ka ge ngwana ga gwe a ne le mosaji bile a ne ye tsogolo gore ba ba se ba ka rena ba fara go tsa mogutso re be re kiri ka gutsa re fana pere tshele tsa patlalatsa tsiki re go thomo bereka ke ra wa ka mola ka re ke bone go ngwanyana a o tshi ba ke le motho ke ne bana ke ka ga ka ke ya ga ke ya ka ga no garanga ka se kwile gore ka best ka mo gare ga ga jarata a go ne motho a ntshweng yago jwale le kgoshane ya ka e ke fela ke e botsa a go wa ga ntirisa mabela ke a motse ba re phetse ka mo ka re be re sa maketa ka bo ma 2001 ke motse ba ga botse e be sa le monnyane ha re itse maleba monne monna ga mabela e rotona ke re sa ntse o je botsa re sa ba ra ka bona go tsa marugo ba beile ka motlasa a tsa go yula ka mokgwe
2: eh a wi
5: re a le bo a wa re santse gore re ba ile ke re ba botse re ba rute bo pelo jo
2: a re re le bo ga masanda wana
5: a ka motswane ya bapala e bapala la kapo e go tya go nona ya ke ntwa makhura
2: re tla e bona nna ke go emetse ka di 10
5: a o shulelwa
2: no re tlo bona
5: o shulelwa sa ke matsa
2: re tlo bona
5: a re nke ke
2: a re re le bo ga di
3: awa
2: re rumile bona ka mogana
3: re re tsheka
6: e ba le sebaka sa go thopa setseka sa 500,000 rand ya moputso ya cash ka Nespray reka le pakana la Nespray o WhatsAppele hi go 0730976335 o latele ditaelo phadishano ye e fela ka di 17 October 2026 hona le dipeelano Nestle Nespray always giving more
7: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
8: Ke sedibeng ka Breadwinner le Timmy Thomas. Fela mo go thobela FM. Moshato wa tsebo le boithabiso.
3: Metsotso ye masome pedi peding go ya gona e riela e ri ya lesome pedi. Budi era iruma tla go pledishano a rena ba e boletse ba gobe nnete ya ditaba ke gore ka mokana ga bona banna ba ba bolelang ebile a ba re ba bolela ditaba tsa baagishane o molomong o bolela jaaka gagage jaaka gabo gore ka reng ke bodi ga ba lebale go a direga nako ngwe ngwana o nono o tlhokega gore a ka fatlholwa re a wa nyale ore nako ngwe ba bangwe ba nyaka odu ba bana go fitlhelela kere mare ge motswadintsi a re a lenyale na and ke re ape lenyalo a le tishi ke gore bana ba gona fela gane lenyalane ka gore le rata no ba lenyalane ka gore bana ba le gona ape e ka tla ba dilo tse pedi tsa go fapana ke bothata
2: mokgakolo a tla le program ya lenyalo salano e be ya ona o fela re
3: re tla re itsina
2: o tla program e go botsa wena ka ebe
3: Nabile wa rata go bona eng mme ke ka yena mo.
2: Hey batho ba tla ba.
3: A
2: ka nyala.
3: Go ne botsa le nyalo le. Yo o re ke a buisa le lipsi.
2: A ka go tsa makoti e.
3: Are yo di na mapheli tsa yona be di ka.
2: E kana go. Kana go. Yeno la ba nyala o feta o wa gago ka mengwa ga e metlhano. ke raro wo wa ga o ko mogolo feta ola
3: o feta ola e ola o nyetse e ke go pelong le tlhaloganyong ya motho gore a ka dira tsa go nyaka go nyala ene le gona a ke re bele go nyala re no ba re nyala ka bakala re khumane tabe ya go nyala e le gona buti e gano o senyala ke phosho na
2: a go senyala se phosho
3: ke ke fetsa go senyale ke mara ke ba le mokutwana wa ka ke sa le tshwenye ka selo ebile lena e le lena le tshwenyang nna ke re ke le rekele dishebo le ka tlhalesa nkopelela gore ke nyale lenyalo le botse eng re a lenyaka mara botse a se phoso ya motho
2: ge timi ya ne le sa gagwe a dikagetse mokutwana tulela kwa a sa le tshwenya sa reng
3: le tla nkopelela yane we ke re a se fela se jale awa mathatsi le matlhogonolo ba e leng gore le fitlhile sephetong sa gore le ka kgona go nyalana ke mo go botse go nyalana magagešo mme leye le tshwaraneng ga botse se ka la nyalantšha ke taba ya gore go ne e bana
2: oaba
3: le kgatelelo ke monyetse ka gore bana be ba tla ya kae ke dipolelo tse dikotsi tse di leng gore di dira gore manyalo a se ka felela felo la ikwešiša nyalanang ka baka la gore lenyaka o dula mmogo bana re ba bona re ba leboga le ge bana ga se gona bana ke ba modimo le tsebe a kere taba ye jale ee le no nyalana la dula mmogo ge bo nyalana ke molao wa rena ke sega ga boreng
2: ena mele le aga ka re ba re ke nyaka makoti a ya mo nyalela a nyala makoti owe mmago a mo ratago a mo tliša ka gae yena a iphelela a nkere ke go file makoti le sa nyakang
3: a re tsamaye bodu
2: are batheletse re leboga tlhare leboga theletse lena re leboga motsheletse re kena pare ke mogatsi wa matlhobe ane moredi a tau ena bile re sutha motabagolo ya latela go thoma ka iria le somepedi se slebza tsantse tsole dia batlhoko iria lokile mabane belela le sombe shupa re khono ke la some swa ile tsetsi ka makata ka bona ri le matatse a mabe ja
3: mabe
2: re go ile le sha ka bona ri
9: le ko ya tudi ba ko ya ma e tla utheletse kgaolo ya boketete nne magolo pedi masomešupa nne kgaolo ya go beakantšhwa le go ngwalwa ke rathabeng mike modiba motsweletse motšhining ke amogetse bodibe motsweletse le motlhagisa moyeng moleboge lebza lady madira motsweletse mogolo ke isaac selo mašila ipsine ka diteng tša kgaolo ye ya lekgono ya boketete nne magolo pedi masomešupa nne 4274
10: mama bona a gape ke be ke re o tlabe ke sa re o tlang tsogelela ka masama kakakaka
11: na o ka botsa mmutla ditaba wa re o tse go o robetse ka sego leng wena monica ke tsogile gape ke nyaka go ba le bonnete jwa gore na nnetenete kobo tsa rena tsa heritage o di rukile na
10: a tseba a ke tsebe rena le nyaka gore ke reng le ge ba re ke a nyatsa nka namaka le botsa maaka mara di gona ke feditse wa tseba le ka di bona
11: gape nna monica ke nyaka go ba le nnete ya magodi ya kgwekgo gore kobo tsa rena tsa tšatši la bokgwa di gona di dutse ga botse na
10: di gona ke di rukile ke tse di botse di ka molantlong wa tsa rekeng a re tsena ka molantlong le ye go di bona
11: ona gapeke ya go tsea
10: ee
11: o ka setsogile o re šheditse monica
10: la di bona setse owe mo tafoleng
11: ke tsone tse wena
10: ee ka kgolole ka gona ye nngwe le nngwe e na le lebitso la mongwe wa yona o tla lebelela ya gago gona boo o tswile ka standard sekise o tla itsena
11: ka diroka ngwana tse ebile ya
10: kae aga
11: e re ke nape ke etee ke tetekane a ke tetekanye monica ke kgone go bona ge nku ire kwa mosela a ke re mara wa ntseba
10: ke go tseba ga botseba wa tseba re ke eng o ka reng ke bo o tlile le ola mokgotsi ya go se jwalejwale
11: ena a tla go bone
10: se ko a tshwenyega
11: ge ke no fetsa go apara mo modika wena o na pontse e selepe ka founu e ya ga go nthomela ke go bontšha mogwere ake
10: re go botse ke tlile go go tseya senepe fela ka re wena o tshwere le popotwane wa go se jaakae senepe se
11: se
10: tlo no šhalagana mo go nna mo
11: monica wena nna taba go ntshwenya ke gore batho ba matšatšia a ba sa bona o ka re bokgwa ke selo a ba bolele ka jona mpotse kgwedi ya bokgwa go no gomolwa
10: o ile tu
11: pele na tsare king mama bona se se nthabisha go re lena basadi ba mabapi hawa wa tsaleng le re phambile phambile ka heritage ke phambile
12: wa bona machachia go o kwa no kwa ba bolela ka heritage o tsebe gore banya ka go ya ka kuwa maphukuwe go ya ba go opela ba ba go tswa di televisioneng wena go ka re wa ka go shatsa setjo ba o raka monika
11: wa tsaba re king mama bona re tlosa nna go ya re ba bontsho rena ge re re heritage re raeng ke dira re le ba bontsha rena bo hwakeng lena ka re lena bile le ba bagolo gore na le tsebelo tse ka mokatse ina o tsa ke le don tshaka ga matontsi ya le ba latlise
12: tla go botse ke kwele ola motlogolo re thabile a re ba ready wa bona ba tlabe ba le gona
11: okay
12: eh ka mang jwa mang
11: a o tsa ke tse tsa ba tshe di bose a tshe ke tsa ba tshe di bose ape ke kwele ba re le ba le ba thobela fm tlabe ba le gona
12: go ra le tlabe le bolela ka thobela fm a o mo ke a go bolela
11: ya
12: a o ke a go bolela bolisa
13: ai mona ka maleko
14: then when I want no khata go sepela ka maoto stadium kore kole kole kole kole so
12: ha howa stadium hona mo hape ke ha o finyana mari ke le bua lift hape ke batla lo utlwa tseng tsha tsa u vota gona ba reng
13: eh ah mara ke understand gore wena e ka sebe kgolo go wena because as wena nga ka tshela tsa gale tsa go humela di rwele merwalo e mentsi ntsi ntsi ntsi ba imelwa
12: ke nnete nna ke tla rwala eng ka gore nga se rwala di taola go batsona di tlhare ke re
13: okay
12: eh fela ke batla no utlwa ka yona taba ya heritage gona o etsa halang la ile re ya ntena taba ya ona
13: a ya go tena
12: eh
13: why
12: awa hape ha le kwa heritage tsa lena ha le bolele ka bongaka bo kgwa ba rena rena rena re tswa kae
13: heritage tsa rena
12: eh
13: bona we pia gae heritage ino ba setjo ari go bolela taba tsa bongaka
12: ifela taba tse ka moka di thomile ka bongaka ke
13: eh
12: we kunjalo
13: ba le mashikwembo se se maloko
12: awa o tsebeke ari tlogele taba e ka tla ba re fapantsha ka re ka o kora o ikwisi
13: no ke hleketa gore le wena o tlhoka gore ke o tlhalosetse ga nyane gore heritage ke eng yes heritage ke setjo se se maloko motho o mongwe le o mongwe o ya go celebrate setjo sa gabo go bona mina Sofia takela le maloko ntabe ni bishi belani maswan eh ni bene tsone zaba nokora ah ina italese sumonto maswan
12: don't want am ding umxhosa njalo okay no uyavakala ifela ari tlohele thupiki a rulele nthwentsha
13: okay ha ya go celebrate heritage
14: eh okay ya ai gona le taba engwe she e ya netshwenya eh why uri jonjono o tla go makase alafiwe
12: hape mo bona ke bua taba ke itse bang
13: yeah?
12: Eya, motho mong le mong ha a tsanela mpa e seng ya gagwe a wantho o ikotse haholo
13: nna yala aowa nna ke a gana
14: motho o kgona go ima matwins a bopapa ba go fapana ba babedi ee mma batho a ka no ba le matwins wa gomana le gore o mongwe kwa phetole o mongwe kwa mang kwa jonjono sa entla kale
15: ga ompeditše mo masedi ke bane ompeleditše taba ya go kwagala ga go go mpotsa ka go kwa go re he stadium kae kae ka gore ke shetse ke ya rabile yo
16: ha
15: mara mama ke tla be go nyakela ga ke se go nyakela le tsena tseo mara mama o ne pilwe jwa mara wa o notlogela koko a go gopetse ga botse gore o to moishe
16: ha wa se ke motlogele
15: go kwa go ke mmotse ga botse gore a phone le petrola male a tloge a tla rwala mawe a moishe wa ever manya ka go ya go
16: e tsile ka o dire shokoring wena ga o sanya ka batho ba ga le thebe ka baka la gore o ngwetse ga le thebe o dula ka lapeng la bona
15: point of correction ke dula ka ntlonyaka ka gaka a o mmone phetola a go ka mo o ile ga gagwe wherever mo a leng gona
16: gore o kwa bose ne o kwa bose go kgatlhisa bopisa ka go ngala lapa la gago mama
15: don't you think gore dilo tseo mpotsang tsona ke tseng ka bodi boditse papago
16: ke raka gore ke ena a dirileng manyala ka mokare leng ka gare ga ona
15: ke go boditse le mo maloba gore ga o nyaka go dula le papago you welcome to go
16: mama
15: hai ke gopela gore nkwešiše ge ke re ka moka gare ga tlho ke se papa a se dirileng mara re ka se molatlhele matsogo gantelo ma bathuso o bolela gore wa go moswarisa and then yona o reng ka yona
16: a wona ke ra motshwarisa ge le gore o mokatile
15: mara
17: mama a dire the right thing a e go motshwarisa ke ra gore mma batho a ka di a se sengwe le se sengwe ka lebaka la gore o nyaka ngwana
18: ka go bolela matshila man papa go a ka di a ngwana le mogala bo mokaka ka mo malapeng ka mo re di bipile man re di bipile ka mesela re tsotse gore mma matshila
19: Thabile nka se re ke bolela le wena wena mo sepela e gona gabe
17: awa mma mara ke re go buditse ka re le gone ke go shumela kwa Matlhabong stadium
19: okay ke go kwa e fela ke nyaka nnete re Thabile mpotse nnete fela se ke se kweleng ke nnete re Thabile o tlo sepela wena wa tsama le Robert la Gauteng
17: ah mma okay re le go revele Robert o feditse bolela le malume yawe and then yes re tlo sepela
19: ke mo ka tlo re tlogela re Thabile o ba tlwala le motho wa gago wana pa wile
17: eh mara ke a tseba lo wena wa tseba gore nna ke nyetswe tsholo ke nagana gore yes ke tsanetse ke dire se monna ka reng ke se dire gape go tloga ga bjale ke tsanetse ke laolo ke yena
19: ko re thabela go gone o bona gore na pile motho la o ya go dira le kgoba la di drugs gore ma wo wo
17: ish Robert o tsijwa ke nna mma Robert ka tsoga ntirile dilo tsa mohuto wa ka bakala gore motho la wa nthata mma
19: thabile
17: amogela e bile go bolela so mma nna ke no bona bokaone e le gore nna le Robert wa ka re sepele mo Matlhakong ka lebaka la gore Robert o na le mana ba mantši a ke re ke bophetola ke ba ka mo ko wena ke malemo matsobane le papa le nyaka go mmolaya re sa duletseng mo
19: Robert o furile ka eng mara ga botsebotse e o rile o bereka kae Robert ka baka la gore se ke se tsebang Robert o tshwana le pisa ba tshwara poba ba betha di-heist
17: e le gore wena o kwamang o kwama maaka na wa bolelang ka baka la gore Robert o na le di-business mma
19: efe business ya efe re Thabile Let me tell you, my girl. Robert ana di business chasilo. Robert orana brothel. Ya pisa.
20: Knock knock.
21: Oh, John John.
20: Matseko.
21: Hi.
20: Mpuche, ukai mona gago ka bakala gore ke tjo motlhola kwa mabengeleng. A gona ka fetela kwa tabeleng ya masedi lo gona do. A gona motho.
21: I think mthlomo ka ba ile stadium ka gore ka mogae gona wa iponela ke nna kete
20: okay no a gona mna tke gopela ga bua moke o mmotse gore ke re re kopane kwa police station
21: police station
20: eh
21: John John bona can you just please sit down o mpotse ga botse gore how are you coping
20: no ere ke se ke ka dula fase ke tla loka ka mogokeleng ka gona e fela ge ile ka phetola yenena a retse
21: John John, ga re re tso rabeang. Khane go diregileng morao wa go
20: ntlotsa. A sa tlo direga selo. E fela taba ya gore phetula yena a ratane le mma batho ka swile. A re yena o le fele tsa taba ya ka lwana ya morao. Eh ha, e ka se fele go njwa.
21: O re ka swile.
20: Eh.
21: Wa ntatlhegela.
20: No, ke kwile. Taba impitletse gore phetula gore yes, ke ratane le mma batho ka swile ka baka la gore ke nne go dira revenge e John John ile ngang dira yona kwa morao. Ke ne go tsone.
21: Yes. Na wa tsaba tshe di bulelang ke a di ko maybe we dirile ka maikemisetso but wa tsaba keng ka mo gae nka tsebe go roka e ka go ribile ke morakile ke mmutse go ra salebe ya ntlola ga go
20: ka o ka se moraka le wena ka go moraka go ra re morakela go mma batho ne bile mongwe no mongwe a rwa le dibetsa gagwe a dulegana ka mo
21: oh ga no wa na le mma batho le gonne go lukisha ditaba tsa lena at least gore ngwana a khone go bolokega ka gore a kiregelelwa le bo
20: pelo ba ngwana kwetse morakile e o dule kwa ga botia go mpedi kwa
21: wa yo ka moraka mola o mona e mile John John
20: eh a ke go tsela selo ka mpanyane we a ye go e bontsha petrol
22: eh re Thabile
23: hey mabatu
22: eh
23: bana
22: Hale ka go bona wa tseba
23: gape ke a go bona wa sepela wa tseba ka difikanyana tsa gago ke mara go piela ke ntseba
22: e gape fika tsa nota di bona matsetse ka re wena tshabi
23: and then lo no tle mo stadium for the practice tsa heritage for next week
22: ke
23: na kana o cover a story girl
22: a go mo diskebe ka tamba bat ke se nka go tla go cover a story ka magazine lo gona ke lokebesela le sela wa go eh le ge ile gore today mara ke ba bona re no ba practice what we practice
23: kwa le ke sa re ke a go botsa ke re ke
22: le ge ke tsena next week
23: yes le nna gape ke le ge ke tsena ke ke no tlhwa le bona because ba practice preparing for next week
22: yes
23: ara ke makatswa ke gore ge ke tsena go bolediwa ka dilo tsa di vote tsa di politiki ke re and then musikitimetse this is not my show
22: I was so timid ena ke re wa tsiba gore dikgetho ke tla se ga so le bona ba ithekisha ke re rata ba nya ke go
23: khetsa but otherwise I won't miss it for the world. Next week, get ready.
22: Please.
23: Plus the event is heritage, but not the
22: world. No.
0: Go botsisha John John gore nna nka ne a go ba mma batho ka gae molaimile John John o mmotsa gore ngwana o mma batho a moimilego ga se wa gagwe ibile yena a ka se dule le mmolai ka gagwe nna malapa a ga se thusa le lethebe ke gona a thubegile ka gore le mmatsheko le yena o kobile phetolo lapeng la bona
1: yes se slep da le dumela ka mo mathaku bana he bana a ene la pala se thusa le la le thebawa a o sa totswa o bile le bophelo le ba kare ba re ba tshwarelana ka sa tswa o bile le bophelo ke go prena go tsela mmatsheko a bo ja phetolo a re he o ka se lere ka mma batho a re ke droro ke toro fela na pa ke kgethelo lora bana na se rena a di mo kae na se nka re batho bana jiki metsi ke ba tshedi ke metsi ke metsi a pula lena le mema le padrele di jene no sa se a tla bo go
4: Tavela tavela e mama dira awa nakere matsako a ro vetra pelo a tshe jonjono once kare emola leno ro petrol sa de u jere mabathu ibile nga yo khondo mo imisa ile gulo bona ga la pa la jonjon le la le tshebe ko mo ga thube ile tane le mgone ka mabule pele mthabane ne ke tsoke tavela tavela
5: sisile buka mahlakuri ko ko tarzeng yo ho sharakane hle ka mahlakung Awa malapona a ka se thubere ka moka o tlo thubega la John John ka lebaka la gore mosadi mo lefaseng ga a tshwanela o dira phoso diphoso di tshwanetse o dira ke banna fela la mmatsheko lona le sa tlo busa la yema mara la John John ach ke moka na pile le tlhatlhamogile hai di tla boya ka mahlakung Ke Grace tekana matla halela ka dibateng ke gae mo shato wa tsebo le boithabiso.
4: Tobela tobela sesi labs a lady. Awa, matse go sa tlopotlisa pelo a buelana le petro. Le jonjone le yena o tlo buelana le mabatho. A kere le atwa e bile he matse go a bolela hore no. O kubile petro le jonjone o se tsya rno ha o buku. O ra rudi ya lo ra buelana le mabatho. Batho ba ba sa ratana. Monna di kontraka o di wa rosa kwa tshile. Le mmatsheko le ena o sa tetse pelo ke ya kta matlhakaro ka cosmos city ga ke otswa kwa phasha
24: tobela se se lepsa ka matlhakong yeo ke mafelo a nkanengkane se se dirileng ka malapa a mabedi ke sona sa go thuba malapa mogale sepofatlha ka beng na park ga e tlhabine ka mo go bone
0: Abigail Masemola re se selebo la palaga le thebe le tlo wela sekeng ka gore le fitile go dilo tse dintsi la fenya a re tsebe ka la se thusa ke na Abigail Masemola ka Nel Mafias Extension 8 Kaiza wa Grootman a re go fedile ka la ga se thusa la ga le thebe le ka loka go ntse go iya yo mma ba tshole phetola lena batla ba idira tsa bahle yo mahlakong di a bo a shemo ke Kaiza wa le khosi ga thoka ga o se le Apollo Light se se lebo
2: nna ke re malapa a tlo boelana gomme go apa leshebeshebe ka gae e no ba gore Matsheko le raditaka ba sa tletse dipelo Mahlakung Rocks ke khutso Mashilo gae Christina Gamaraba a ke le lebogeng lerato ka lerato la marato ipolokeng le ipaballeng thata.

0: rona le tsitse go mo mokokoto dulo go sele le maloko mashamaite go taba golo
1: o re go go sepela le mabaka o go gate ka moshito o tele tse di direga go ka monanageng le lefaseng ka bophara se fetwe ke lenane la taba golo ka Dr. Maloko Mashamaite
2: na mara ye meletse magage shuka le belo e bile re kitima le yona re tsara ga mosela gore se ka ba re timelela re le dumedisa mosela re ngwale fone wa tsgalela magage
1: mo thobele fe moshupulogo go fitlhela botlhano
3: se fetwe ke ditaba tsa taba golo le Dr. Maloko Mashamaite moshupulogo go fitlhela botlhano iri ya lesome pedi go fitlha ka iri ya pele mo go thobele FM.
4: Ee aowa dumelang batheletse ka moka lena gotlhegotlhe mo leka bale le gona ra le dumedisa mo mosegareng wa legolo ga motlha mo polokwane bo pipile marumane ee a ke tse bo nna le tlatla lefetoga letati motho ngwe ge le namela kgomo mokokotso ga re le enamedibele gona ke nako e la ba re ntadi e thomile go amoša tatana ya yona re a le amogela ka moka lena magagetšhetsatši nna lekgono nna ke nna Maloko Mashamaite ke sepela le oratile gracious ke kana gomme ke ena kgadi ya matebela go tswa kwa moletana o letla le batho ba madi a šhele re a le amogela bobedi ba rena ebile re leboga le bao ba tlile go pele ga rena bagešo re tlo tsena tlhogo poledišanong ya lekgono empa pele ga fao e re keno le botja gore kgoro ya maphelo maemong a bosetšhaba e tiišeleditse magagešo gore bolwetse bja mpox bjo ba bangwe ba reng ke sephetaphetane bo begilwe ka provenceng ya bodikela bja kapa go fitlha le bakeng le ebile ba bontšha gore go na le batho ba ma lesomeseswai bao ba ka bago ba na le dika tsa bolwetse bjo gona ka kua provenceng ela mola e le gore ba lesometlhano ba tswa ka yona ka kua provenceng ya bodikela bja kapa mola ba bararo ba etswa ka provenceng ya Gauteng o tee a etswa ka provenceng ya KwaZulu Natal dika tsa mathomo tsa bolwetse bjong go thwe ke go rengwa ke tlhogo kgafetša-kgafetša go ba le dišwana tša go tlhotlhona tša go nyaka go ngwaiwa kgafetša-kgafetša moo gantši dišwana tše dinako le go tswa motho mo diatleng sefatlhegong le maotong ba re ge o itemogela dika tše re bolelang ka tsona tše o name o bone ngaka ka pelanyana gore tshoka tata a feto wa fetetša batho ba bangwe le kgone komišene yela ya madanga e tswela pele magagešo gomme ebidite modulasetulo wa public service commission PSC e le go professor somadoda fikeng gore ate a tlhalose go nna go tla bjang gore boradipolotiki ba bangwe ba amege mererong ya gore ba amantšhwe le bomanager ga ešita le go leka go tsentšha-tsentšha nko mererong ya bosenyi ga ešita le go šireletša ba bangwe ba basenyi tseko ya ka gare ga tseko ya monna yola a ganelelago ditabeng ke bolela ka Cat Vosmos Matlala le basokiša ka yena ba bane šutušeditše go letsati la pedi kgweding ya November ngwageng boka ge go santše go kgoboketšwa bothatsi jo bongwe e le go seo motho mongwe se ka bonalago se ditela go rungwa ka molato wa rakgwebo yong o mongwe wa melato yeo e sekilwe go nako ya go feta mengwaga ya go obelela lesomepedi bjale gona ke wa polao ya Senzo Meiwa yo e le go yona e gana go fela le yona ka baka la gore ke kgale molato o tswela pele gomme le le kgone o sa gana go fela le ona molato o o šutušeditšwe gape mo o tla tswela go pele letšatšing la tlhano kgweding ya ye e tlago kore kgweding ya diphalane October batheletše go bolaya motho go fetogile tiragalo ye nngwe ye bonolo ye nnyane kudu mo batho ba bolawago mo go sa go tlhokagalego re kwele ka maphodisa go tswa go bua Captain Park Maabane gore ba tišeleditse gore monna o wa mengwaga ya masomenne teng o thuntšitšwe le go bolawa ka baka la pefelelano ya ditseleng pefelelano ya ditseleng e tlwaelegile ka lentšu le reng ke road rage motswa sethabelo go begwa e le mootledi wa dikoloi tsa mabelo yoo a ilego a ba a thopa difoka ka ngwaga wa 2020-2021 mabelong a difatanaga tša GTC Champions gomme maphodisa a setse molato o morago o theletše thobela FM ya lekgotlakgatšho la Aforika Borwa se ka lebala re kgwedi ye le ge ya mafelelong ka sebopo se e sa le ane ela ka metha ya bohwa
5: kgweding ye re gopola bobotse bja dithaba tša lulu re gopola bothakga bja noka ya Limpopo letaba le lebelle re apara memelo difatlhegong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tša bakgalabe le bakgekolo
6: mo ngwetswe kgoši ya mathomo e le go seolwana gwa latela Ramohwibidu gwa latela Marile wa pele a be go latela kgošigadi Mpušo
5: Thobel FM e keteka bokgwa le setso sa gago
7: Thobel FM mošata wa tsebo le boithabišo boledišana le ditsebi ba eta pele ba sekaseke le ba bangwe ba bantši go lenaneo la gago la mamoratwa la tabakgolo go thobele FM mošate wa tsebo le boithabišo.
4: Bjela gona re ya e rwala magageso nna ka dilekane ba ledi bjale gona batheletse ta ke le botseng ke labotlhano re amogela semmušo ele ga e le tseba gore ka labotlhano re na le go tea nako e ra efa lena gore le lena nke le bolele mane go bolele lena dilo tse dintsi tse le bonang ditlhaile empa le kgone re nyaka go tea le manoga le lengwe magageso re nyaka go tea le manoga le lengwe re setse nyaka go lebiša šedi ya rena go taba ye botlhokwana she magageso ebile ke e botlhokwatlhokwa botsebotse ya polokego ya barutwana ba rena ka kwa dikolong ka kua kudu mabapi le ditaba tša tlaišo yeo e sego ya maleba ya thobalano bana ba rena re ba ešitše kwa sekolong kwa kua gore ba ye ba hwetse thuto empa bana ba rena ba re boela ka metlholo ka gore ba bangwe ba boa ba imile ba bangwe ba boa ba ditswe ba bangwe kore ke dilwana tše dintsi tše diyang ka kwa dikolong moo re be gore duma gore felo kwakwa e be lefelo la botse la bana ba rena la go ithuta se ka morago ga gore commission ya tekatekano ya bong commission for gender equality e lokolole pego ya ditlaišo tša thobalano le go boswa ga barutwana ka dikolong ka mo provenceng ya rena Limpopo le diprovenceng tše dingwe ke a gola go ya ka pego ye go bile le ditatofatso tša gore ditiragalo tše di ile tša feleletša ka boithwala ga bana ba bangwe ba dikolo barutwana mola gotwe le ge taba ye e begilwe ka go kgoro ya thuto ka mono provenceng ga se ya tla e tseelwa magato a maleba pego ye e laetša gape gore kgoro ya thuto e paletswe ke go dira ditlhatlhobo tše di tshwanetseng go dirwa ke batho bao ba šomago ka dikolong go akaretša go lekola maina a bana ba bona gore maina a bona mola go na le ntlo ba e bitša the national register for sex offenders le the national child protection register ke tseo e le goreng ka metlha ge batho ba dirile melato o tshwane le maina a bona tshwanetse a dule mola re a bona re tse gore wena o kile wa tlaiša ngwana kaekaekaekae komišene ye gape magaso ikgweditše gore melato ya maitshwaro a go se loke ka tse tša thobalano a tšea nako e telele go phetlhwa le gorena re kgone go tseba rena go direile ma ke tse borena o taba o šireletšwa mang e ka baka la eng ka gona putso ye kgolo ke gorena banna na tshepidišo tšeo di lego gona tša go šireletša barutwana ba rena di a šoma na ka nnete ka kua dikolong ka kua gomme ke eng seo mothwanetse se tshwanetse se fetolwe ge go setse go dirwa dilo tša mohuta wong go tswetša taba ye pele magagešo go kgwetša dikarabo tša dipušo tše lefelang le kwa ke di botšiša le go kwešiša gabotse taba tša pego ye re nyaka go boledišana le tshepang mogokong go tswa go komišene ya tekatekano ya bong magagešo o moka sepele tshepang madumeši ya monna gešo ke ya go dumediše
8: re dumetse le batheletse ba travel FM
4: watsa ke thagaletse gore o ka mo studio ka mo ke gantši kwa go ale ke be ke bolela le motsweletse mo gore ka metlha ke duma gore re be le batho ka mo re kgone go boledišana re le bane ka matlhong ka baka la ditaba dimatlhong ke nnete tshepang wa tseba ke nre a go amogela monna gešo thwi o botsa nnete ra go amogela gore le thina le wena re nyaka go kwa ditaba ka botalo nke omputse na ke eng seo motlho mongwe e tlhotheleditšego komišene ya lena go e dira dinyakišo tše lekwang ke bolela ka tsona ngwageng wo le thomile neng le gona
8: ke a leboga re thomile ka ngwaga wa 2024 re thoma go lemoga gore re na le di-case tše mmalwanyana tša barutiši ba go tlhokofatša bana dikolong ke a mathomo e santshwe ke e bolele sa bobedi re lemole gore go na le barutiši ba bangwe eseng ka moka le nkweng gabotse ba bangwe ba na le di-relationship goba dikamano le bana ba sekolo and re a tseba gore go ya ka molao taba eo ga ya dumelelwa wether ngwana o na le mengwage 16 wa ya fase ore o fetile mengwage 16 o tsheletše ka kwa go bo 17-18 molao wa matitšhere a o dumele gore matitšhere a ratane le bana ba sekolo so ke tsona tše di re tlhotlheleditseng bjale ka commission ya tekatekano ya bong re bona gore ao le ka mo di-mediang re bona di-report tše dintsi tša gore morutiši wa kaekae a phaya thitho ka kgapeletso ko sekolong morutiši wa kaekae so ke yona ya gore gapeletša gore re emele re re ae re na le bothata mong ke re bone gore Department of Education ba ba kgoro ya thuto ke eng se ba se dirang ka gore ba na le maikarabelo go ya ka molao go lebeledišwa gore
4: banae re go tsenaganeng gannyane tshepang ke a dumela man nkomputse dinyakišo tša lena go na le mo dikgwedi tšeng gore le bana ba ba sekolo ba ba nang le go tlaišana ka taba a thobalano wa khumana ngwana a sekolo a emositše ngwana
8: a se tshuri fitla mo o le bene o re sa etse ka khato ka khato
4: o ya re
8: sa lebeletse gore nke re bone ba ba nang le maikarabelo a gore ba buluke go ba nnetefatse gore bana ba rena ba bulukegile go dikolong
4: go di ka ba gala gore nna ntwe ke tse ba mmela ga ge ke ile ga ba murutise le nna ba re ke nna motswadi wa mathomoto mo a leng khausule ngwana ge batswadi ba rumetse ngwana ba le mo sekolong ke nna ke tshwanetse go thusa batswadi ba le gore re tlhokomele ngwana gore nna re mo godisa bjang di nyakisutsa le nna dikhumaneng ka botlalo ga botsebotse ka kakaretso dikhumaneng botsebotse
8: ya mathomo ya go thusa kudu-kudu motswadi wa ka ke gore re khumane gore Department of Education a se eve ke tla shumisha lentse la sekgwal re re ke vetting
4: o ya
8: ke la ya go lebeletsa gore motho re mo hirang o ba re mothwalang o na le maloka ka moka a go bereka le bana na ge le ka lebella Sexual Offences Act e ya bolela gore batho ba go bereka le bana ba go bereka le batho ba go phela ka bogolofadi le batho ba go bereka le batsofadi mabitso a bona before le bathwala ba a santse go ya ko Department ya Social Development o National Child Register Child Protection Register
4: or mamaina ya ga ya go a otlolwa
8: e ba yo tlhola rena motho a na melato
4: o ya o ya
8: sa bobedi ga swantse go ya go Department of Justice ba lebelle National Sex Offenders Register ya shetse le bolotsi ka yona gore le re ke no ditifatsa gore na batho ba re ba hirang ke batho ba mohuta mang ka gore rena le batho ba bantsi bana le di case tsa thobalelo ba tsa go phaya thito ka kgapeletso ba go le re ba bereka le bana ka bakala gore department ga ya veta ma teacher rena le batho ba berekang le bana a se ma teacher fela ka re mo sekolong a kera go bereke ma teacher fela
4: go na
8: le ditlaka go na le ba di transport go na le ba ding ba ba berekang ko sekolo so batho ba ka ofela as long as ba bereka le bana santse re netefatse gore mabitso a bona a tlhodiwa re leka go protecta go ba go boloka
4: go gore bana tla betlepa ira gore ge maina ba re rutwe ba tshi ba baswa mo maina bona tsanja a tlhokomedisitswe ga botsebotse ge re ga khodela o lena la moise gore motho ke mabane ebile ba re kgona go ruta mathematics mara o ka re le gona ka kwa tabetela le mmele ke batata
8: sexual offences act ya bolela gore as long as lebitso la gago le le mo registering yeo before 2022 lebitso la go be le dula mo for 10 years after 2022 melao ya fetoga ya re 20 years lebitso la gago le mo registering if o tsenetse o na le di case tsa di thobalano go tshwara go dira and then ira gore wena a ona maloka a go bereka le bana ba sekolo ba primary ebile a ona maloka go bereka le bana ba bannyana ba mengwaga ya fase ka ga 25 years ebile if o na le kgatlhego ya gore ke nyoko dira di room kwa Gauteng University of Limpopo or Technikon ya kae kae a ona maloka ka rwena a o khone go ba le maetswaro a mabotse.
4: Go lokile sapa. Tabe ke kgolo go di baga. Se tsore nyana ga nyana re a bua.
9: Ga re ga di gwetlo tsa go loba wa leloko. Kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go hlokege go lebelletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntishishega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete.

0: Dental Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
1: Ditheketso tsa Box Surprise Knockout se tlaelwe. Reka spaletha go ba twist soft drink tsa mehuta-huta to ditlhatse tshelela ka 90 rand. Maya magolo a ma 30 ka 55 rand. Dintšwala ka etsa pedi fela moreki ka o tee. Ke stoko se sa le gona. Box Surprise Knockout.
2: Tobel FM ke legae la mmino wa setso. Goro ya polelo ya letswele. Ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa. Tobel FM, mošata wa tsebo le boithabišo. Ke nako ya gore le kgobokane le sealemoya. O kwata bagolo ya letšatši. Le gore e go ama bjang. Theletša Dr. Moloko Mašamaite go tloga gabjale go fitlhela ka ile ya pele go Tobel FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
3: Re tla pele maga ga se ke le buditse ka re ke na le tsepha mogokong ke yena go tswa ka kwa go commission ile ya tekatekano ya bong ke bona ba re thusang go kushisha ditaba tshele ka mogo bona ba di tsepetsang ka gona wa tswa thabang a ke tsebene ba rutishi ba mo dikolong je ba ruta mo go jona ba tsela ka taba tshe ja di register tshe re bolelang ka jona go ba ba tlo go makala le kwa le ba bitsa le re e mona ba re wena le ina la o lona ka ba tsela dilotsi
4: ke engwe ya tshe re khumaneng re ba ntse re di nyakishwe tsa rena gore Department of Education goba ba khoro ya thuto a ba dire ka botlalo di awareness go bolela ka ka melao ye leng gore cause melao ya ba re ka ditaba tsa go tlhokofatsa go ya ka bong e ya change ya fetoga so bana le maikarabelo gore ba swantse go nnete fatsa gore ma teacher ats ma isi ma teacher fela ma teacher le ba
3: tsoma mo sekolong
4: ma teacher bana le batho ba shuma mo sekolong ba tsotse go tsiba gore melao ya matjeje a isi plus so motho a ke tote motho a ke lukisha re tshwetse pele ra ba ra bule tshana le bana se se ratileng gore dikolong tse re tswang go tsona ka mo di districting ka ofela tsa Limpopo bana bana le tshedimusho
3: he bana
4: ka tabatse
3: ya ba tsiba
4: gore er gender based violence re bulela kaeng mang a sola o ntshwarana jwang jwalo bana ba tsiba mara le mongolo gona le matitshara mangwe melao ye gore e ba affecta jwang a bana tsebo ka botlalo so ke engwe ya tabe re humaneng ge re di nyakisho tsana gore gona le gap mo tabeng ya gore batho ba be le tshedimusho ka tabatse tsa melao ye tshentsheng ye ka ba thibelang gore ba humane mishumo gore ba bereke le bana
3: mbudu ge le ntse le be le di nyakisho tsana le gonne go tswa gore na e ka ba ke batho ba kae ba motho mongwe ba thwetse go ntle le ditaba tsela tsa vetting
4: yo
3: a go bana
4: ba tswadi ba tlo ba tlo tshoga ka gore e re berenya ke dianya ke shotsa rena re bile channel ba dikgwero ya thuto re krile gore ka 2025 go vetilwe go ba go tlhotswe batho ba ba lekanang 200 and then no more ya go lekana 474 a sesho itlhodiwa ele ke le tshoshe go ya pele re bile le meeting le ba department ya education le gone bjalong a se tshuba tseba gore ke batho ba bakae ba le gore ba vetilwe ke ba bakae ba santse ba vetiwe se ke bothata bo rena le bona ge re lebele ditaba tsa vetting
3: ba bonala ba tsebe ba bonala ba sa tsebe ka tshepidiswe
4: ei o tsebonyana e gona
3: yeah
4: tsebonyana e gona mara a e khotso fa because a ke re tsebo a ra tsonela go ya fella mo tsebong tsebo sa ntshi tsa mentione le action ora ore ya tsebo re lotse sa ntshi direge a re di direng so ke tshe mo tshe re di kreleng ga re di ya dinya ke shisho tsa rena re lebele tshitaba tsa sexual violence ka mo dikolong
3: ga bo ding bo tse tsapang ke mang yo a tsone tseng go netefatsa gore motho mongwe le yo mongwe yo a shuma go sekolong o le kutswe pele ga ge motho mo a ka dumela go shuma le bana ba
4: ke ba khoro ya thuto ke re ke bona ba re thwalang ke bona ba thwalang ma teacher gore re tla rute
3: bana ba rena mo
4: tla rute dipalo tla rute biology tla rute whatever so ke bona bana le responsibility kudu kudu ka rumola wa ba gapeletsa gore bana le responsibility ya go tlokomela bana ka re le boletse gore motswadi wa bobedi ge ngwana le sekolong ke department of education bana le maikarabelo a hore sa ntshwe ba nnete fatse gore ma teacher ka moka a tlholwa
3: ele mbuje tsa re bona tsa pam ba bona ke gata ke tlaba hore le di ya dinya ke shutsa lena ka moka mogwa lena motho mongwe bile le gore setse re le bereka jwa le ba gopela pele hore re nya go nya ke shisha mo go ba
4: a hore na mola wa rena wa re dumela gore le gana ka mo re ka tla ra tsena ra sebotse le ba etepele ba nora wa re tlhile mola wa rena wa re dumela gore rena le matla a go tsena whether rena le permission tumello ba rena tumelano ke re le ke matla constitution le molawana wa rena wa CGE Act 39
3: gore
4: le ka tsena mo go sena mo wa tshwantseng go le thibela ge le ka lebella section 10 ya act ya rena le section 12 di a bolela gore commission ya tikatikano ya bong batho ba tshwantse go se ke ba e thibela gore e dire mushumo wa yona.

ke bale nna le mangkoko baby mushukulo go fitlala botlhano ile pele go tsena ka ile boraro ipsine ka mosagare wa gago thobele fm mošhato wa tsebo le boithabišo.

ye nyaka moloko masama itse ka tsamanya la betse mogolo kono mongwe moteletele yo na yo ba bang ba tla ba betse step ka yona le tshatsing la go sasa ba bang ka sontaga ba ra shila shila mili mili ngwana wa batho dali wa tsamaya le rato le fedile deni tsamanya lo ke yona ya mathomo go tsa mino ke le thabo re sa tlolla tela ka tshiring tshepedi ge le ga pele gona ke mo se ba mararo go tswa go ire le ya pele go e ba le ne ya thobele fm stand puti wa ga mahlo di tlabidi mi bianga ire bobedi

0: Jenny Jamanyalo, wana wisha batho le naga tle monna bona mama re bone bona malongwa no tlhakatlhakane a re bona o ba beta ogen motho ka ngwa 2000 ra banyadisha bona perform live 24 le 25 tsa March ka 2000 bona mare di ba ru dira ka rati ke Jenny wa ga maredi ya ke ene leng gore gona belo wa setla go mmino ke le thabo ba re o petse le rufa semphahlele ka le tlhakoreng le lengwe a bona Victor Shay ena ba re wa motlhakatlhakantsha gore Victor Shay ba ratse bo gore a direng ka wena ka bakala ro phela beile sa le moya gore radio phela beile motlhogo ba re le gona belo tshelete a ntate Victor Shay dumela dumela re le boga tshelete tshegolo le ratelo le fang thobela FM ka metlhala ka la metla khutso tshweni o nete fa ditse gore moletse wa gago wa ofitlisha khutso ke a le boga birthday boy go ide ka mokaki ya gago le ba bomba ile ngore le gola go dinge re le mo yone ya September a ne ke le boga mino ke le thabo ba ba yang go nyala ba ba yang go nya di sha ba ba yang go nyala ba ba yang go keteka ka di go seta mkhuto e yang lipsineng lipsine ka maikarabelo ke le simishu ba fela metsuna lona re ke la go ke riela ya bobedi ye lengwe re go dira gone bele re ya go kwa gore ka bele gore go diragalang ka go la unisa ka pakala gore na lwana re ya go bre tsena le bo doctor ke gore ka bele gore ge re lebeletse se sleeping se diragala eske mphahlele memorial lecture nai ka bele gore tlabe se re tshukae nai ka bele gore go tlabe go memile bomang nai ka bele gore wena o nyakang go ya kwa ya wa ipsine na gona ge go tlhoga go bolela gore go tshwarwa mama mama memorial lecture e ka bele gore seo se go khola kang wena o theleditseng gona bjalo tsho ka moka o theletse re tlabe re go botsa gore ka bele gore go diragalang ke kotara re ke la go irele ya vedi e ba le nna ya thobela FM
1: le ke le tjaji le afa sebola
2: sontareng sona se khole ke le tjaji kopana le nna afa sebola ge ke tlabe ke re le Dr. NJ Rasakanya go ka rlona ya rena ya ema ophile go mena o tlabe a re o seke wa epolaya re gona ka moka
3: re gona ka moka bophelo bo sa ya pele o se epolaye
2: go le nyalo laka Bishop Jonas Masuta o tlabe a re
4: ditla dia ta ya feta le mo
1: le
4: nyalong go bjane
1: le ke le tjaji sonta ga mesong iri ya boraro go tsena ga ina botsenela mo go thobela FM mo shato wa tsebo le boithabisho
0: nnete ke yona thobela FM mo shato wa tsebo le boithabisho Dr. Mantepi Masabekene le ngwe rena le wena re kopana le yena bjalo ka ge go tshepishitse acting executive dean we le ngwe re kwa College of Economics and Management Sciences gona ka University of South Africa University of South Africa re go bile channel yena re lebeletse SKM Phahlele Memorial Lecture ye le ngwe re e tswarwa bo se go mba le kono ba thapa minya le kono Dr. re lamogela go le netso ba le fe motle
5: ke le dumedisha ke le bora a gore leng ka moretse ke dumedisha le batheletsi ba thobela FM
0: Dr. Arne pere botse batheletsi ba thobela FM gore nako le nako ge re bolela ka memorial lecture aba kutshitse gore ka bele gore ge re ya go theletsa re ya go ithutang ke eng se leng gore batho ba tla ipsina ka sona ka SKM Phahlele annual memorial lecture ye
5: SKM Phahlele annual memorial lecture e le go thuto ya rena ya ngwa ga le ngwaga e mabapi kudile go bolokwa bogwa bya monagano go ngwadi le setso ya yo mongwe le mongwe wa bangwadi ba rutishi le batlhalefi ba bagolo ba Afrika SKM Phahlele e be ile simongwa di fela e be ile morutishi motlhalefi motsakaseki wa setšhaba gape le motho wa bego a gatella kudu botlhokwa bya African humanism botho ya rena e le go tsela ya go lebelela bophelo le botho ya go tswa ponong ya se Afrika ka dingwana tswa gagwe o ile anaganisisa ka botebo ka seo se se bolelwago ke go ba mo Afrika kudu-kudu nakong ele ya kgatelelo ya apartheid go tloswa ga batho mafelong a bona a bodulo le diphetogo tse kgolo tsa leago ka fao ga re tlhompha mogolo Phahlele ga re fa gopola fela motho wa nakong e e fetileng re iputisa gore dikgopolo tsa gagwe di bolela eng go Afrika yeo re e agago le gono go yunibesithi ya setšhaba yunibesithi ya UNISA thuto e e botlhokwa gape ke gobane e kopanya yunibesithi ya setšhaba le batho e kopanya thuto bongwadi setso le dipledisano tsa setšhaba lefelong le tee
0: wow se le se bolelang Dr. Ble sentlisa go themileng yona gwegwe go ba setlhogo sa lenyaga ye reng the African writer as a prophet and social critic in contemporary times e ka bele gore ke ka mogwe leng gore medu ya gago e tswa go ngwaleng ga sa Africa e se go ngwala fela le tsotlhe tse leng gore o ba di šala morago tsa sa Africa go ba itlhokeleditswe ke
5: ei ga re bona ka mongwadi ya loka mo profeta ga re re ka bo profeta ka kushiso ya bodumedi fela re bolela ka mongwadi ya loka motho yo a lebelisitse go ditaba tsa pele sechaba a lebelela sechaba ke kolo tlhoko go mme ka dinako tse dingwe a gona go bona mathata ao a thoma go tswelela pele ga ga rena ka moka le a o a le mogang gore a tlotlolela pele bangwadi ba tswara botlhoko dikganetso dikholofelo le go tlhoka toko tuka kana ko engwe e e bona ba phelang go yona e fela ba gona go bonela pele ga re bolla ka mongwadi ya lo ka motseka seki wa tshaba re ya le go feta mo mongwadi ge a tsanela go tlhalosa a tsanela go tlhalosa tshaba fela o tsanetse gape go ba le debate sa go botsisa dipotsiso eo dile go botlhokwa gomme a sa tshabe go di bolela gore a kgone gore lemosa botlhokwa ba dilo tse dingwe tse re na motlhomongwe re sa kgoneng go di bona seo re se bonang ka phatlhele ke yona eo gore mongwadi o ile a ngwala dilo tseo e leng gore gona jale re a di bona mo Africa be re lebeletsane le gore re sa lekalekane tlhokego ya mesomo bofaladi dintwa lekalekane ga bong ditaba tsa boitsebiso diphetogo tsa setso technology artificial intelligence ka moka ga tsone dilo tse mongwadi mphatlhele o ile a di ngwala gore re kgone go tseba ka tsona gomme ke ka mokgwa re ba bitsang gore ke baporofeta ka fa gore tshwanetse go ipotsa gore na ke mang yo a negago kanegelo ya Africa ke mantso a bo mang ao a kwagalago gomme na bangwadi ba rena ba fa o ngwala histori goba ba re thusa gape go ikwešiša le go aga bokamoso
0: Doctor Batsebage lebolela bjale ke kwešwa gore go tla be go tlile batho ba go tshwana le lena di-doctor barutegi ba go fapa-fapana bangwedi ba go fapana bora mahlale kore ke iputsa gore batho ba ba tlo tlang ka moka ga bona le setšhaba ka kakaretso ba letele eng bosegong bja le gono doctor
5: le gono re tlile go boledišana le mme Tsitsi Dangaremba o e le go mongwadi wa ka kua Zimbabwe re thabile gobane mme Tsitsi Dangaremba o belegilwe ka 1959 ka ngwaga o ntate mphatlhele a ngwadilego Down Second Avenue re thabile ka kudu gobane re tshwanetse go kwa dipoledišano go tswa go motho o le ena a ilego a bala dibuka tsa ntate SK Mphatlhele ka mokgwa e leng gore ntate Mphatlhele le ena o ile a tloga ka mo Aforika Borwa a sepela a ya exile le gona ka mokgwa o mme Tsitsi Dangaremba le ena o ngwala dibuka gomme ena a dutse ka Zimbabwe a ba a tlaišiwa a ba a swarwa gomme a no dula gona gobane e le gae re tshepa gore batheletsi ba rena bao ba sa kgoneng go tla ba tla kgona go theletsa mo go YouTube le bona ba ithuta gore na thuto e batla tswang ga go tlhokagale gore o be setsebi sa bongwadi gore o be le karolo ya poledišano e ba ka ngwala mo go YouTube ba re botsa gore na bona ba e bona e le jwang e fela re thabile gobane Tsitsi ke mongwadi o mogolo wa Africa goba e seng South Africa fela mara go tswa Southern Africa re thabile gobane re na le mosadi o a tswago mo Southern Africa a tlo o bolelago ka mogolo wa rena
0: wow doctor a re lebelele gore polelo e tlo sora matshapa mengwe le gono letšatši lone le le la botlhano la lesomeso e le bodi 2026 ka iri ya botshelela ka UNISA North Eastern Regional Hub gona mo Polokwane ke bo mang ba e leng gore ba letetse go tla ba e leng gore ba memilwe ba e leng gore le bona ba nyaka go tla e fela ba sa mengwa go letetse gore ba tle bjang ba swere eng ba se ka tla ba swere eng
5: bao ba tla gore ba memilego ba humane phetolo go rena gore ba tla fitlha ra ba amogela e fela ba tla ba swere makotikoti le mabotlelo re tlhoka gore go be le khutso re na le baboledi ba go tswa ka mo provinceng ya Leboa premier o tlo romela baeteledipele le ka mo University of Limpopo ba tla ba ba le gona baarabi bao ba tla go ba araba polelo ya ga mme Tsitsi Dangaremba ke professor Metsi Makgoba o a lego ka mo University ya Limpopo le professor wa rena wa ka mo University ya South Africa o e lego professor Phaswana re tshepa gore batho ba tla kgona go ba theletsa le ba bangwe ba tlotla ba kgona go bolela ba go tswa go puso ya Limpopo
0: doctor re feleletsa ka kakaretso pula ena go ba isane go na le moya go na le phefo keng se le ka se botsang batho ka moka ba e leng gore ba nyaka go tla se go botsong se batle ba itshine ka dipolelo tse di tlabeng di le gona
5: re laletsa barutegi ka moka baithuti bangwadiši barutiši boragwabo ka moka re nagana gore thuto e tla e tshwara gore le gono re khontisisa gore batho ka moka ba tla lemoga gore ntwa e re ilwago ya gore ka moka ga rena re be le equality go tloge go tlhoka le gore re lekane ka moka ga rena dipedishano tse tsa rena ga re bolela ka sethu sa ga bo rena le gore re tshwanetse re ngwale dibuka tsa rena re ngwale ditori tsa rena batho ba tla kgona go ithuta mo go gona gomme re a le amogela ka moka ga lena
0: Dr. Mantsepu nena ke lebogile tshedimoso le faneng ka yona re tla kopana mathapa meng a le kgono tlhe bang le letsatsi le lebotse
5: ke a leboga motho ka gaboga laile
0: re a leboga tlhe
6: a ba feta a nya shisa le 28 lena machensa Ngifuna ukulanda iGTI, iFacelift amajenza, angisagcwali ngayo phe

0: ye ke tobele FM ka ra ngwa ga ke tobedi masimo pedi tsila 2026 tobele FM mo tshata mo tsebo le go ithabi dijo
1: mangkoko baby go e ba le nna ya pele o tla ka ira boraro e ba le nna
2: mo shupulogo o fitla la botsano
1: Resitishi sa maemo a pele ka Afrika Borwa. Le mo setlhentseng, re tsebega ka thuto le tshedimoso. Re mo shata wa diyalemoya.

0: 3-2 ke mo re le ne le diputshisho le ka khumana thusho gona a simo le romela re tswala ka 26 a simo le romela application mo nomorong application le di romela ka email ke atkaprogram@gmail.com
1: go we busheletse gape ania o busheletse le lona le tsatsi godi la go tswalela digopelo le letsatsi la go thoma ga programming
0: all right programo re tlo ithoma ka di 5 tsa October go Alituke Community Care Center and then di application di felela ka di 26 tsa September and then di gope di application le di dia le di romela go atkaprogram@gmail.com and then nomoro hello re go ne le mo le sa kwishishing gona nomoro le ka iphone lang ke 076 4511 832.
1: Wow, bona le ngwe le tlogetseng lena gore batho ba itse pele ga ge ke le raka ka re le tsela dijo
2: ke nyaka youth this program ke a youth le batho ba bagolo ke nyaka batho ba participate because this finding that we got I see arena ke a tshaba ka moka so rena re nya go benefit abantu re nya go bona at the end of this program one le ngwana o mongwe ba nore o gonne o reka dieta because of this o gonne o dia this and that because this program is to uplift batho ba Limpopo so ne ke re gopelo a re participating because the resources di ona re tla leka mo re lekang so that ntjongwe lengwe gonne o tsa maka tshwanelo
1: ka baka la gore batho ba letlo letlo ba tlhatlhala ba lela nete fetse ba khotsa mishumo ba le fa go ba ka re lera wa masheleng a gona ba no tla mahala awa ba tla mahala
0: mahala hi
1: motho tsone tso ba khona eng ka bakala re o tlore ke le kwile go go thobela le re tle mahala ke nna o
0: yena
1: tsere pasa ya o tla khona eng a sa khoneng a tshoreng a sa tswara
0: mo yena re nnya ka motho wa aneng le barekeng ba ibitse
2: bo khot passion
0: pishagalelo gore ha o ne le pishagalelo ene le nto o nya ka ngwedi ya o irata re go ivona ka ruka selatelwe ngire o tlotla ka nako ene re go ivona nto yo e ke yona e re nya ka kang fela
2: determination
1: ai na ke le kwele
0: a wa re le bogile
1: batsheletse le kwele ke ke tseleng re tla bo di diragala di nomoro ba le file gore go bulwaneng go tswalwaneng le kwele a go sana ka mogeleng re ka bolela go feta mo re tla be re nya gore ba African Theatre and Culinary Arts program yo le gona ba dilele sa ruri ka
0: mo
1: ba ga ke kana le ba ga mshomane ke le bogile
2: le bogile rena
1: lipsi neng ke
0: e ya war life sina re ta tlhakana
1: a ba ke tlotla mo
0: tourism podcast
1: ayeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeye ka le mango go baby ah ke tlotla go ya lena le ska fela pele ga botse bile re ka dira ka ka heritage day
0: oh ah again ah ba clock it
1: ke le bogile le le mafelo a beke ma botsekere
0: re le buile re no ba
1: bi ke ga mogolong re le boga ka gone pele ke ga ke setse go tsopoletse go nyetle tseleng re dira go tloga mo re go tsena go tsaba ya ka le mango go baby ke re go re ka belo gore le hla gonolo o di tshwere ka sepope go se sefe re na parle o tsena go yena mo metsotswaneng e leng re ga e fetse pelo
3: re fitise sa maemo a pele ka Afrika Borwa le mo setleng se re tsebaga ka thuto le tshedimošo re mo shata wa diyalemoya Thobela FM mo shata wa tsebo le boithabišo
1: wa bona ga ba re thuto ke kotse wena ipshine ka taba ya ka lemongko ko baby letšatšing la lekgone ka baka la gore tshwere mosadi wa go rata thuto mosadi wa go ikwešiša o e leng gore le ena ore le nna ke nyaka go ba le nano le e leng gore ke laka ga e le gore wena o dira podcast mongko ko baby le nna ke na le yona puku le yona ke a e ngwala theletša gore ka bela gore mosadi o ke mang ke a tseba gore duty bile o letsile ka tetele e golo go ka gore ka bela gore ke mang mosadi gare ga basadi o e leng gore motshwere tšatšhing la lekgone go taba ya ka lemango ko baby tlhoka pelelo o na le matlhogonolo ka baka la gore le ena leina la gago ke letlhogonolo e re nna ke moamogele a ba go bitse tlhoge
4: yo sese mango ke monyena wa maina mantši so ba mpitša ka maina
1: a kamoka
4: yes letlhogonolo Prudence Miss P gore e le gore ke mang o mpitša re tsebana jwang nna le
1: gore wa tseba gore o aka re Prudence o ntsebela kaekae
4: re tsene primary le high school
1: e tlhalose nnapa o tlhalose o botlhalose lona maina wa mantši
4: re thome ka go dumedisa se mango ko ke dumedise le ba theletše le ba bogi ka moka so nna ke nna khomotso letlhogonolo Prudence ngwana Machete but ke bitswa ka maina ka moka so be ke gola gore motho a re khomotso ke a tseba gore ke family member o ba re hoje from same area
1: okay
4: and then gore letlhogonolo Richa University le my adult life.
1: Yeah.
4: Or Prudence re tseni primary together and then le high school or coast era ra o mogotse ya ka. O family o

0: ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego le tlhakore magareng ga tsona metsotso ye masometharo o tloa ga bjalo mankoko ba theletše ba ka letela tša gore modula studio wa Public Service Commission Somarelo Dafikeng o re dikgotlhano mabapi le maatla a baetapele ba dipolotiki le balaodi di ka nyenyefatša tshepedišo ya go tšea diphetho ka mmušong. Tona ya basadi Sindisiwe Chikunga o re o koša bohloko o bona maswana a kata le go bolaya basadi ka mononageng. Mosadi wa ka Britain yo a bego a thabišitšwe ka Malawi tekano ya beke ya go feta o hlakodišitšwe lesolong la maphodisa leo le fetilago ka maphelo a batšhabiši ba bane bao ba gonanelwago le go gobala ga motlhankedi mogolo wa maphodisa ke Stanford Mahlotho bala FM ditaba ka botlalo e reng ya boraro.
1: Especially ka taba ya GBV, gender-based violence. So nako e ntšhi nna ke sa le monnyane be ke na le nto ya go fila gore ei modimo o ka roka ntšha ka mara lelapa le a o ka roka ntšha mara lefase so nako ande be ke sa le monnyane ma 12-13 years. So ne ke na le go ngwala mangwalo ke ngwalela mama ke molaela gore ke ngwala ka mokgwa ke e kwang ka gona a tla dikhumana tšatši le lengwe a mpitša a re khomotso nna mpitša khomotso a khomotso ke re ma a re tlama ga re ke wena ngwadilong mona so nna botse ke ngwalele dinote ja rabotse ya ke sanya ka o phela ke gore bophelo bo baka motseng o bampalela ka lebaka la dilo tse re gotseng re di lebelela re le bana because mama na phela a bethwa
2: korebe le papa a tlaiša mama
1: a re ke tla re ke papa a tlaiša mama a matter mama a bereka le mistress mara a tla tšea tšhelete ra šala re sena selo ka gae kore yang kore for nna mo monaganong le moeng wa ka be di nkimela di nlapiša kore ke phela kelela ke phela ke ngwala mangwalo wao a re nagana o setse o tsamaye le mo lefaseng kore lefase le ka se bone talente modimo a e chargeng mo go wena yo ka kgatlha yang bore ke na le talente okay no ya ba jetsi la mafelelo ke ngwala mangwalo ona ao so le seo se no bontšha re le ena nne le motho le goreng o ntlhotlheletsa gore okay ke tla ba se sengwe mo bophelong le taba ya thuto because a ke re ka se kgone o ngwala ntle le gore o ye sekolong o bale dibuko kgone o ngwala
2: ya wa bona ka gare ga maemo a e leng gore o bile ka gare go ona mama o tlhokofetse molekane wa gage a leganetša go ya sekolong a bona ka re le senye tšhelete e fela o feletse o tshwere masters o re kgonne bjang diletso.
1: Okay mama o rile a tlhokofala fortunate ke gore mama o ile a tlhokofala ba le gore re setse re tswile ka ra seemo sela e re le ka ra sona so be mosadi wa thapelo be ke gopela phela rapela re modimo ka re na a lwala a re loka ntšea ntšea ke na problem ra se ka ntšea ka shiya bana ba ka ke le ka mahara tlaisho e ke se ka ba shiya ke le ka mahara ene modimo o ile a mokwa nna le morato ka berata o joka re re mama ke Moses wa rena Moses o ntšhitše ba Israel ko egepeta mama le rena o re ntšhitše ka ra seemo seo ka lebaka la gore nke a ile a tsamaya a re šiile ka moo a ke tshepile gore be ke tla ba le gore ke mo ke leng gona today be nka sebe ke mo ke leng gona so o rile a tsamaya ya ba le gore boti ya rena e ne sa le monnyane 21 le ena ore 22 so ke ena ne a re tlhotlheletša go ya sekolong baišane ba rena basadi ba ko Flora Park ne ba rata mama ne ba re rata baišane ba rena ke basadi ba bangwe ba lerato ke bone ba re tlhotlheletša and nna ka baka la gore ne ke dula ko toropong mara ke tsena township school nako ke dingwe ona tšhelete o tshwanetse o dule le di-relatives basadi ba le barape wena re sa o bona ke ra wa ke na tšhelete a o travela nako ke ka moka nako ke dingwe moti a sa yemashap o tshwanetse ke dule le di-relative a re o mongwe wa mma bona a ba tšhentšha le tsela ya o ya mmerekong a šomiše e le gore e tlo feta ko sekolong a fetang dropa a ye mmerekong a boya a ntšea ba mpotse ba re letlhonolo o motho a dia matric le bona le timu a le timi mosadi o le a ka re a tsoga ne le moaišana a bona le bone la ka le timi le namphone ele a tle bone le timetseng matric o phasa jwang ka mogo so o ba lethego le batho ba le gore ba o lebeletse ke bone o rare o na le se sengwe se se ka one se ba se bona mo bophelobaka le one ba o tlhotlheletsa gore thuto ke yone tlo o dia gore o khumane mmereko mo kaone le wena o tlo kgone o ikemela o thuše maemo a ka gae ka re buta lena mama a tlhokofala botina sentse ba le gore o thoma college or something ya ba le gore mama o tlhokofala and then o tshwanetse bele a be mma a be papa meaning gore di-dreams tsa gage di a ema so le nna ka fila gore o tshwanetse ke no ya sekolong ke bone gore di-efforts tsa boti aka a di felele moyeng cause o sacrificeile o ba sena gore a ka di dia ko re na a sa gapeletsee nna ka ba re file di-relatives a re batsiele
2: banamara
1: a re awa ke bana ba mmaka ke tlowa ke tsewa le bone ene a o a tsewa le rena ra ya dikolong aoashem so o ntse o ya kwalele ke releng ka mokgwa ke biletseng gore o fitlha leveleng e wa tseba gore o nyaka o fitlha kwa godimo then o thoma yes
2: Okay. Ke dumela gore ka gare ga semo se se tlhalositseng sa go ba ka gare ga ditlaisho tse leng gore bo di bona tsetse ka tsatsi. O ka feletsa gore le batsi baking a kenya ke ipona ke na le monna mo bophelong. E fela tlhoge o na le bana. Ebile o tlhokomela le bana ba bangwe ba ba kgaetsedi ya gago. Re botse gore go tlile jang gore gwetse motho ra nna o a ka se tshwane le molekane wa mama.
1: Yo! Latswa a ke re sa lengwana o na le ho tsho o nahana rona o tseba bokaone.
2: Yeah.
1: Ke hopela ke lebeletse basadi ba ka mohai arai. A tsaka maga ba wile ho hadi.
2: Yeah.
1: Ke re no there's something wrong. I have to be the case breaker.
2: Yes.
1: Yeah. Na gitlo.
2: Tse de botse di tsho tsoma ka.
1: Ke tlo thoma ka nna. Yo, se se mangoko. Ene ka te tshwara botse ka phla university, ya phla university. That's why ba re le go di high school re botsa bana ba di high school re ne ba re botsa ba re ska kitimela taba tsa marato re sa le di high school. O tlo fitla university ba le o thoma o bona re yo. Okay. Le fasting o da le batho ba rutehile bana hana ngo tshwana le wena ka feletsa le hore e ke ba ka ra di relationship but na ke tla ne kenya ka ba kenya ka lenyalo. Ka so ya ka nna be ke feela rae mari gane ba sa di ba haesu. Ke ye ka reng lenyalo le ka batho mo dimo.
2: O ka ra le re tshwanela.
1: Ka re tshwanela. Nna ke tloba ene ka nyalwa. Kanyalwa. Kanyalwa e ka mkhone ke nyaka ka hona ka kanyalwa. That's why ke shumisha senemo ya hatshweni but unfortunately years later I'm currently divorced woman but at least mara ke kiduchi
2: wa
1: hadi.
2: O tsene ka gara ga lenyalo wa didula bogadi wa ipsina ka lenyalo. Ano dira gala tse di dira gala
1: tse di dira gala ntse di dira gala di ups and downs di ba gona o fithela mo le hore lwana o ne botsa a e re moveleng ke ke brike hona mo so rata ho joke ka yona le ngwana mmane ya ka re mara o lwile wa tse o bona hore we are not cast maybe ke bo phelo ba rena ke ra ho a ke dumeli a ke se bo phelo ba rena le ba re bo phelo now kana go le be ke jaja ba sa di ba ka hae kra ya no ntse rong e le
2: so o bone se ba meng ba se bona
1: ke bona ra wa no ha no ntse rong ba sa di ba idea ngo ba re bo phelo ba ya direga ene maemo mang o fila hore ae mona ke sa khona hore wena o tlo o feletse o iba le di depression o ba o tswa ka ra le kae ka lepokisi o re o tlhela ke tedi tlaba di o tlhaela o re lo no tlhoka happiness mo bophilong so can fetse ke no decide right ere ke kate ka sa morao ke boele ke be ka ha machete.
2: Okay what's ba wena ngwana ga machete ke nya ka go tseba gore so se nyakile modimo go file wa ipsina ka sona o fithela mo se go tlhakatlhakantse tsa bophelo ke nya ka rabolele ka wena ke eng tshe di dirileng re feletse o ipotsa gore tsa tshele lengwa rao wa mamtla wana ke sa dula ka go be go dira gala dilo tsa mohuta mang le gare ka sepolele ka maina ba
1: ke sa nya go tsena too much ka hara tse uwe ke nahana re fona akere di kamano di ba le di absentance
2: ya tsa go fapana
1: go ngwe re a gotlelela I think turning point for nna ebile he morato wa ka tlhokofala ne ke dilo tse dintsi be di ya mo honna kana ka short space gore ke lebele ke morato wa ka o tlhokofetse di responsibility ke tlohetse mmereko ke zama o hustler ke mathata a dikamano gore ka dula fase ka re ere ke choose ntwa ye ke nyaka o faceana le yone e le gore ke na le matla mo nka kgonang o lwa ka yone ene ke na le bana ba le hore ba nyakana le nna ba tshwentse ba nida ene ke ya ka hore gatella monahano be thoma impihlela ka feela hore tseke hone le tshe dingwe dilo a ke yes maybe na go ile ke sena grief or a ke tsoka spedi ke la bitsa ngwe na was not grieving ke ke tsana le matla hore nka gona gore ere ke no pusha ka mogolo hore mosadi tshwara thipa ka bahale ba di ke fitlile mo kereng a wa ke tsense ke tshware ka bahaleng ka re ina le handle a ke sa nako tshwara ka handle ere ke focus on my mental health le my new reality ke leng mo yona cause mre tshaka tlhokofala bophelo ba ka bo ya dilo tse ding tshiti di heile kana ko one ene in a short space ka feel re I was overwhelmed a ke sa gona le tse dingwe dilo tse le o rong be ke nana re ke tla di gona a ke sa di nyaka because ke thoma go ba le gatello ya monahano and ka ra ino modimo ke a leboga ke tsene ke bone ere ke boele
2: morao
1: ya ntwa e fedile ba re ke return soldier ke ntwa e fedile ere ke boele morao.
2: Okay ya ba le gore gona le ditshogofatso tse di hweditseng ka mogare ga lenyalo ke a tsere tlokomela bana ba bahlano ba gago ke ba kae ba morato ga go ke ba bokae
1: ba ka ke ba ba raro ke ba ninyana ba ba raro and then ba morato ga ke ba ba bedi ke ba
0: Rena re baga modise dile botse ai a ire ka thoko ne mo ile gore ba re tswa kala modise re le bua mang re se Standard Bank my mo account na la pala ge jile go tsa fashion e mo ka phokoletso ya go fithela go 200 rand ka go legit le di grocery je mo ka di phokoletso ga Shoprite ke eng e nwe e mo ke phokoletso ya 35 rand kwa KFC
3: lwane re topetse ka mmo go saga go sefane o swala le rena baga mmo dise go bula Standard Bank my mo account le hono Standard Bank ke mo abo wa simola wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana go ne le dipielano
4: go ba sepela ka maoto ka moka hle aparang diaparo tsa go ganya go ba tshe tshweu ge le sepela boshego le bone la pele le ka se gone go ghetsa diaparo tse le swiswi ka pela ka mo go lekane go pholosha bophelo bya motho go ba dirishi ka moka batsela khutjane di kilometara tse dingwe le tse dingwe tse 200 go ba bonyenyane di iri tse dingwe le tse dingwe tse 2 ge o ikwa o lapile emisha sfatana ga lefelong la polokego ka ge go robala o otlela go tlhola dikotsi tsa go thulana ga difatana ga ka sapele tse o di fela go di tsiya maphelo a batho melao e bonolo senwe madila wa fetsa wa otlela gape o senwe madila wa fetsa wa sepela tsoko ga tsela ge o le monyanyeng go fitla boshego robala mo o sepele bosele molaetsa o tlishwa ke goro ya dinamelwa re tshwetsa Afrika borwa pele
5: gare ga dikgwetlo tsa go loba wa leloko kwana go tshoko e ka go thoba pelo a go hlokege go lebelletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntishishega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka shireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditifelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo hloka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetsago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
2: okay a re tsene kgwebo eh ka gara ga di podcast tse o di dirang ke eng tse dingwe tse leng re wa di dira re lebeletse tsa kgwebo
1: ka ra di podcast tse ke di dira ke di podcast aker and then ke rana environmental consultancy ke le hore ke tla re ke my bread and butter ke yona e ke ithutetseng yona cause ke ithutetse environmental sciences and then ke na le an organization e ba e bitsang she connect and support so ke organization ke tla re ke networking organization e le hore re tlhakantsha banna le basadi from different gore ba batsamaileng maeto of papa fapana because ke phela ke believe gore ga o le motho ke tla ere ke wishetse go thutong ge di di research ga ntse re lebela di case studies go researcha ka ntwe itseng o tla lebela di case studies gore ke bomang ba kileng ba researcha ka ntwe ba ho ba hweditse eng so le mo bophilong ke nahana gore o na le maemo a mangwe go tsa mamu a ra ona na ke le tlhogorolo so ke sa zange ke sa tsebo ka tsa mamu a ra ona ke tlopela ko adviser mara sa mano lo ru fitile mo o tla gona o botsa re bona na ke blunderile mo o ba ke thushitse ke se ore ke le ka dia so so she connect and support ke ano tlhakantsha batho ba batsamaileng maeto of papa fapana mo bophilong banna le basadi ka di business social life ka di career gore ntongwe lengwe ona le omongwe ba khotse ba ka rata o joke re wena o yellow book ona le bukela ko morao be ba nyaka di
2: nomoro tsa
1: motho motho ba the ba nyaka sound ba phone le tlhogono la o tsebe motho o so ke tlo boela le motho o ke tlo mo foulela le nna ke tlo boitisha ba bangwe but eventually ke tlo hotela gore ke hoeletsa motho le goreng a ka kgona boledishana le wena ka ntwe le goreng wena o tlhoka thuso ka yona yes
2: wena le tlhogonolo o na le sebete o ngwala buka o ngwala buka ka bagu kore o ngwala o tseya ngwana batho a ithobaletse o ngwala ka bophelo ba gagwe ke moratho wa gagwe kore botse ka ena ka baka la gore ra tseba gore bophelo bja gagwe ke leeto le e leng ro nyaka go le tsweletsa re kgone go ithuta tse dintšhi ka lone
1: Yeah. Okay, morato ka ene le ke di bone Sharon mara ba bantsi ne ba mmitsa Shezi or Shez. Yo, motho a se mangoko a tsena ene room o tlo mmona senya ko mmona
2: and
1: o tlo mmona ka semole bale.
2: Wow.
1: Ne le motho le goreng ona le personality e golo, ne le motho le goreng ka se go ba re authentic o authentic ke motho lo gore nge taba o e bolela ka mogoeleng ka gona ya gore wena ke o tshwara jwang
2: mara
1: as long as le nnete e tshwentse e bolelwe ne le motho na sa tshware segopi ne le a go getter gore nana le di dreams tse dingwe tse di golo ga mpe ene be re re duitse are wa zwana na ba dombala ka ra dibuku costo wa bana na ba dombala ka ra dibuku ke thata wena girl then let me remember when you say that we ke rata hore ke na le ene ke re wa tsa wa ndi ko thabela fa ba tlong interviewa
2: wa
1: ke tsa ba tlong interviewa nke ba ine mara and se simang go tlo interview
2: o bona le gone ke bolela ka wena re bolela ka go ba ka go exactly di dirang ka mong
1: yes so ke di bone ne le motho ya le gore ke rile ke a tsa maya ka mogho ke buletjong gore ne ke tse ba le hulu ona mama o tsa maile ke go le botlhoko mara he ena a tsa maya ke fitse gore he bana khanti le hulu ne ke tse ba le hulu ona mara gore ne ke sa tshepe gore le hulu ona mara ya o le a tsa maka ka fila ke tlhakatlhakana and ne le motho lo rona le ena re phela re together we were just sima le masapi gore ko monwana le lenala yes ne le motho lo re ke bolela le ena ka dilo tse dintsi ne le motho lo re wa nthega ke mohodishitse mama a tlokofela 13 years ka moka gore ke bile mmage ka ba sisi ai ka ba mogotse ya gagwe so e ke ntse ke tsa maletela la grief my then husband are maybe tsa ma we therapy I think you need therapy go ke tsa maka thoma ke thoma taba ya therapy and then therapist ampa advice are maybe o fele o ngwala kare ke re ka setle o mpona every day and ka mogobekele ka gona gore be ke breaker gore ne ke breaker ka thoma go ngwala ka ngwala but e ke thoma le mo WhatsApp ya gagwe ke ka re ke mo fa wa gopela tjetjilela 1 2 3 4 wa gopela tjetjilela ba
2: then o mongwanela WhatsApp a ditse
1: yo ya ntse gona cause ke fetse 3 months ke ya go lebitlenla gagwe every day ke nyoko gore ke sa tshepe ke nyoko khontishisha gore every day ke ye ke maybe be ke lora maybe be ke lora 3 months ka moka but then one day ka re ke duje ka rai man motholo ere ya o nyaka o ngwalwa ka ra dibuka o nyaka o badiwa and le hona ka re ke hudisha bana ba gagwe sa le ba banyane e dwa o monyo o moholo nana le 8 years o monyane ana le 3 years ka fila hore rena re tlo fola se simang koko re tlo fola bona the time ba tlo thoma o griever yena maybe le rena na go tjwa go tjwa sna ka re ke ba shimane ba ka no tshaba le re bujisha ke dingwe tsa dilo but kana gana gore ere ke ngwale buka e mona maybe one day motho tla ba ibala ba gona go kwa rumba bona ne le motho mo futa mang cause ke likile gore ke engwa le katsile le horenge e dia yena a star of the book and then and gona le ke three part book gona le part ya bobedi mo le horenge e bolela ka leto la gagwe ne le activist ya HIV ne le motho lo re o ruta ka HIV phatlalatsa o ba belegwa le yona ne le motho lo horenge na sa emeli o re batho ba mmotsishi na o ja o hi I'm HIV positive by the way na le like that
2: pele le tlo moseba yena wa le bo
1: exactly pele le tlo moseba yena na le botsa gore anyway yena na tsentsa no bolela a rute batho ka taba ya kokwana tlhoka HIV and then yeah so ka kusharo e ke ntse ke putha le dilo tsa gagwe ka ho ja journal ya hae o ngwangwa di le tse dingwe tsa dilo and then together with the recording tsa gagwe ka Raiman e ring part 1 cause ke bolela ka family ya rena ka mogoro ho dileng GBV mama o rutlohela le taba tsa koro e mama a tloga ka mogobuti a re hodishitseng part 2 ka idea voice ya gagwe jwale hore ebe hore ke yena and I get change yes dilo koro ka mogoeleng ka gona ke dilo ka mogoena di buletseng ka gona go di video tsa gagwe or ka ra material e leng gona o ne ba re ke re ba editor ba tla editor mo limo and then last part e focus a rena as bana ba gabo ka mogotsa mahai or affecting ka gona
2: wow o se tlhalo se tshe gore ka gara ga buke o re go ithuta engelengelengelengeleng e se tshe khumana o fetse go engwala e gona
1: yes e publishitswe last year by Richard the Rose of Sharon surviving HIV grief and faith e publishitswe last year and then so far ke nna ke no e rekishang and so far le batho ba ba dileng batho ba relate because e tletse ka ditaba tse dintsi and gore ke re likile o engwala ene we le horenge a se kholo kudu e bile a se shop kudu meletse le ka mokarenya ka o ifitisha re thatchitse ka moka tsona and motho mo le mongwa e balang ba relate it's the GBV it's the tlokofela ke batswa ditse ka le the sibling support bana ba motho cause nna ke rata bana ba motho ba okwana rialwa yes di gwa gwana bana ba motho di ba gona o lona rialo gore o ka hotse bile re lo yelena le shezwe ka re ka sa buledi shane so tlo hotse ke ntse bile re kwatelane anga dile cause ke dula 3 streets from ka hae anga latsa maya e ka gae ke tlo re ke le mo kitchen and then ke mona a bua tsena re o tlhakana ko re thoma o tshega like you know ka nothing happened so bana ba motho ke focus too much as well le ho bana ba motho ba o kwana o se looking ka mogobuti a re hodisitseng rena re supportile shares le tong la gagwe le nana ntse a bolela are ke khonne gore nka khona go bolela ka HIV ka ba ka gain strength ka ba back to go ba undetected le motlhaketsa mamo le fase nka tsa maise ke HIV ke tsa maisha ke je dingwe ne ka nete o bile jwalo so ke di lessons tse di ntse tse di leng hona mo le taba ya grief le taba ya lerato in general as bana ba motho as batho stigma sa HIV di effects gore lo tse di ntse so yeah
6: le tsagana lo ke tiring tshike nnete tshe ileng gore o ga di bolela ka ngwana geno nena ke le boga tshirim tshileng re bona o fane ka yona gone bele metse mentshi ka nnete itso le tshuka mashasha ka bakala go sekwane lena ke dimelang di go kaganyetsa le ya go gone bele tsa Thobela FM at Thobela FM ya ka go YouTube le ke gore ka bela gore ge a feleletse le tsagonolo o feleletse ka goreng ka bakala gore nna le wana le yena re gomela gona mo rena para ke dimela thi ke go karela ona ya rena ya tsogang go tsogang le kono ba re bogwa polelo ke bogwa ba bang ba re bogwa ke polelo e fela rena le kgone re re polelo ke bogwa e ba le mafelo a beke a mabotsetle go fitlhela re kopana gape ka mosupologo tata
7: lenano le latsogang o letlisetswa ka boikgantsho ke SABC Education mo go Thobela FM. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
8: SABC Education, enrich your mind, enrich your life.

0: Dumela Matuka.
1: Dumela Matuka.
2: Ah ah, bona ngeli na tlhaba go ranyana ba ka ba botse botse. Ah! Le khono le batlile le tata go bona ka sibile ka mo papushing gaso.
3: Fitlile.
2: Awa, re ka ipsina. E bile ke tloga ke thabile kudu go le bona ka moka.
0: Le rena Matuka.
2: He le rengke le botse.

0: khone le re tlo ba re ithuta mogwa wa polelo o ile go gore o be o shuma gale e le ge re khwetsa maele a kere na le tse ba diema
1: mm ana ba ya le tse
0: kere mogwa wa polelo o o humilego e le ka nnete e o tla kwa motho wa re mosadi ke tshwene o le wa mabogo
2: a wa matoka e ka ba seo se ra goreng
1: ga gona motho wa go befa mo lefaseng ke ra gore motho yo mongwe le o mongwe kere o dirilwe ka seswantsho sa modimo seema se se laetsa gore go tlhomphiwa ga mosadi goba motho wa mosadi o nkwešiša ngwana ka kere ee ke ra gore seema se se ra gore go tlhomphiwa ga motho wa mosadi ge a bapetswa le phoofolo a se gore se dira gore phoofolo goba mosadi ke phoofolo wa nkwa kere ngwanaka ee botlhe le a tseba gore tshwene ge e swere swere ga e tlogee akere ee bjalo o raya mosadi le yena re tlhalosa gore le yena ga a swere mošomo wa gagwe o napile o swaretse sa mankgontha kgodi ya gogo lenkwešiša kere mosadi kudukudu ga šetšana ka go aga lapa la gagwe o tla mmona tseparetse fase a šoma kafo ba re mosadi ke tshwene o le wa mabogo ya bona kere a ire ora gore mosadi ke phoofolo go tshwana ka motho o mongwe wa ba lofa motlhalo o mokaone ba re mosadi o swara thipa ka bogaleng lenkwešiša ka gore e ra mosadi o šoma ka maatla go netefatsa gore ge se sengwe se ka tlhagela le bana ba gago ei o ka bone go kgwa yena o yena kwa pele bana ba diang ba phologa
3: e fela nne ka ganana le se sa go thwe monna ke nku o llela teng gape ge o le monna goba mosimane go lela o bonela ka gore o bofefo goba o lešhega ee gape le gona se se dirile gore bontšhi bapalelo ko go tsweletsa maikutlo a bone ke ka foo ba ipola yago nna morutiši wa ka gore o boditse gore ga o ye ka botlhoko o lle ge e le gore o a tlhokega gore o lle
0: ngwanaka polelo ya rena e nonne kudu-kudu-kudu-kudu se se be se sa re gore monna a kgwele ka gare a kere se be se no laetsa fela gore ge seemo se le bjang kapa bjang monna a eme a tswele pele ka leeto bophelo ga boemefelo go tee ngwanaka yena e no ba gore a setame a laetsa mang le mang mathata a gagwe
2: nna ke a lekwa e fela nna ke ithatela dika ka ba fela ba re go ja leonyane ko sile o tlhatlhegile le sela sa go ja fase
0: o
3: sa go makatse ka gore tse ka moka ba re rutwa tsone sekolong e fela ga re bolela ka magaeng a borena ga re di šomiše
1: ea ke yako ngwanaka e fela potšišo ko rena leleme le la gabo rena la sepedi na le felela ka kowa phapošing fela gora gore e re le ka montle ka mo a re le bole lena ke potšišo ya kgolo e re santse gore ke potšišo yona euwe
0: goba nnete gona ke nnete leleme le la sesotho sa leboa ga le sa bolela go etsa peleng bana baka eupša go sa na le mafelo ao a tlogago a le gare a tshwere a bolela leleme le ka bogware dilo ke tse dintšhi tša segaga borena tše e le go gore re ka ikgantšha ka tsona gomme polelo yona e di tšea pele
1: ea le a tseba go na le se sengwe se le gore ke a se nagana ngwana go ka ba bjang tšatši le lengwe le le lengwe morago ga sekolo e lena ka mo gae ka morago lela ka dika le diena ke ra gore morago ga fao ra thoma ra di šomiša le polelong ya rena ya ka metlha ra tlogela go tsena difirong tse dišele tša dipolelo tše dišele
2: papa e ka ba tše dišele e ra goreng nna se se ra gore bošaedi
1: o ngwanaka tše dišele di ba gore dilo tše e le goreng ga se tša go tla ka tsela goba se tša rena o ekwešaka
0: ya ba o thomile wena magagešo polelo ya rena ke e botse ebile e tsefa le go feta dipolelo ka mokamoka goreng nka re ya re swabiša aowa re tshwanetse gore re ikgantšhe ka yona go tloga ka maina a rena sepedi boramasela go fitlha go direto tša rena bongwakwana bolesiba bo huna diaphatla bo ngwatomogolo bo mphela morwaswi bjalo bjalo e ka gore go tsefa bjang ke re nka bitsa le boelela ke sa lape gape re bolela ka dika le diema e ke karolo ya polelo ya gešo a re di šomišeng ga di rogane ebile ga dinyenyefatse di fa seriti sa go itshepa le go tseba mo o re tswago gona ke rialo ke re tša tlhoka seboka di šitwa ke na re tlhotla ye ke ya rena ka mokamoka se se re fitlhiša mafelelong a kanagelo ya rena ya lehono ke a tshepa gore lena le ipsinne ka thuto ye ebile le tlo go ruta ba bangwe ba go eranyana bjalempotšeng nna o rata leleme la geno gona e ka ba o lebolela ka tsela ye o itlhokilego ge o le gae gona gona na o bala dingwalo tša sepedi ruri ruri ruri ruri nna ke a lebotša lena ke re go botlhokwa gore batswadi ba fepi le batlhokomedi ba lena ba lebalele dikanegelo se setlo le ruta polelo ya rena e tlhokilego e bile letlo ba bana ba tsebo le maitshwaro wa mabotse go fitlhela ge re kopana gape nakong yeo e tlago.
4: Bye bye.
5: SABC Education, enrich your mind, enrich your life.
6: Kanegelo ya tsogang o tshwara ka mekgantsho ke SABC Education mo go thobela FM bara lokwe ke sete ba leng dire Zix Mogashwa Boiketlo Mmamela le Precious Bolepo moanege ke Bolonse Moloko Magongwa batsweletse metšhineng le medumong ke Robinson Satege le Selone Ntekwa motsweletse le motlhagisa moyeng ke Mmaphuthi Alilamola mola motsweletse mogolo e le Isaac Silo Mashila. SABC Education, enriching minds, enriching lives.

0: Thobela FM ke legae la mmino wa setso. Goro ya polelo ya letswele. Ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa. Thobela FM, mošetla wa tsebo le boithabišo. Dipapadi ka Khone Madiba. Dikgwetse fa di sa fiša.
1: Ke leboga. Ke leboga Stanford wa ga matlho batsetsi ba Thobela FM. Ke a dumedisa letelantshe ka seripa gare go tswa o iri ya boraro motlhatlho wa setlhopha sa Orlando Pirates Abdalla Samuadu o tlwa a lebogisa moralo ka morago le bone seema goba akareditswe mo setlhopheng sa Aforika Borwa bafana bafana gomme re ya go lebelela mola go dipapadi tsa Hollywood tsa basadi ke mo e le goreng go tsweletse molaetsa wa gore ditlhopha tse di yago tsaya karolo mafelong a beke go tla ba le motsotso wa setu go dipapadi tsa cricket Lungi Gidi a ka tsheba gona ka setlhopha sa Aforika Borwa the Proteas se thula le setlhopha sa Australia mo dipapading tse tharo go kwa ditaba tse ka botlalo ka seripagare go tswa o iri ya boraro
0: dipapadi ka Khone Madiba Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo.

0: sempe but what's which are over selfish we naganela o tla kwa magetlo a mantsho thobela ba raya tsa ke motho lo selfish ga mpe mo o selfish ga mpe mola ka letla gore le lengwe re tla botswa ke batho ba eleng gore ke ba ke ba hlohleletse ka polelo motivational speakers ba tla botsa ka mogwebe nore motho o bohlokwa ko wena pele o ka dira dilo tse dingwe ba re wena e tlhokomele pele go ntishisa gore tse wena o di nyakao o wa di humana fela go reng o bonagala o kare go dira se go e naganela go ipea pele ke selo se sempe setšhaba sa ga borena se nyefola le go lebelela motho yo e beng gore o a e naganela ka leitlho le lengwe se mo lebelela ka leitlho le lengwe re tloile batho ba rerego ba selfish go batho ba rerego ba inaganela ba le teng ke eng selo seo se dirang seo gona le gona ke nneng mo e beng ore ke kae mo re tla re go inaganela go kaone go botse ke nneng mo re tla tleng re re go inaganela ga go botse phapano e kae fao ke nneng mo e beng ore go lokile ke nneng mo go sa lokang gobane go bonagala o ka re re kgaogane ka bogare mo gare tuitlup halofo e nngwe e re go lokile go ka inaganela mola halofo e nngwe e re go inaganela ga go a loka le gona re sa lebeletse go inaganela fao go na le ba felang ba tloga go nagana gore go inaganela ga se selo se se botse bana thoma nagana gore go inaganela go lokile okay ke bokelela go bedi ba ka fa le ka fa le gona ke re boleleng ka yona ka bolokologe gore ke eng selo se se dirang gore go ipea pele wena go ipea pele ga batho ka moka e se ka ba selo se se lokilego 086-000-2452 Facebook ke Skumzombata telela go DM yaka mme o tlogele kgatiso ya gago ya lentšu re tloga re nyaka go kwa gona e ka bona maikutlo a gago ke eng ka taba ye
1: Le mi so di shana jalo le mam maralo ke mole o feng o ile ronka joga o phatalaja gathano le dipolao tsa basadi le bana
2: ke ka ratela ke kopa bana ba mo hae please can we stop the killing of women women are the creation of life
1: are
2: bo bo sa halang ona jwale bo tlisa dikeledi mashong a ka bana every morning ha o bula tv ho na le o mong o bulailweng o retlilweng o entsweng kwentse jwang bana ba ko hae kwentse jwang hle ke a kopa
1: ke ne ke ne
2: ba rona ba entse ba jana ba entse
0: Stanford Pucci ma hlor sore tshedi ntla go le tsa ditaba ka mora fa o tla tere kore na ka ba tsa dipapari le Constance ma 10-10 ho ditaba di emejwang ye ke nako

0: Okay, ke ngwe di kosha cheke di rata wa wana biale. Ke kosha ya Makhadzi Entertainment anali Memi le Prince Benza. Sena marena klina la kosha. Pila kafa orebe rufile la gala leo ke la Malungelo se anali Nogwazi le Big Zulu. Bari ituba. Bari dintwa jeri di lwa gomolo fasing leke dintwa chan nete. Kona luba towa beno rakan nete. Ba chaba o posta ako bani yey. Are a ginya go khupisha batho ba beno ra ka ba dira selo. Ke tsa bophelo tse o tla direng. Ke le se mishupa go ya go ire ja bone. Ke nako re tle re tsheme gala re korona e ka ba. Ka tlhogopolo di tsano ya rena le hono wena maikutlo a gago ke a mafinking selo se se dirang gore re nagane gore go inaganela se re file go kgopolo ya gore go inaganela ga se selo se se botse. Mola ka lehlakoreng le lengwe re tla ke rekwe ba tlhotlheletse ka polelo ba re bona wena o motho o botlhokwa kudu-kudu ke wena pele o dira sengwe lebelela pele gore na wena se tla go swara bjang wena o a se rata na pele o ka naganela batho ba bangwe banong re hwetsa dilo tse pedi tse beno gore di a thulana ga di sepelelane ke ka fao ke re go setšhaba se kgaogane ka bogare tlu ba bangwe ba re boselfish ebile ke re boselfish ke gona mo batho ba thomang go e kwa gobane ka mokgwe beno batho ba bantši ba e bea kaona ba re wa tsa go selfish go kano kwa motho ba re selfish o ne a potse gore ga ba e bee ka leitlho le beno gore le a agiša ba ne go bolela ka mokgwe beno gore wa inaganela o mongwe a ka re ke selo se se botse re kwele batho ba bantši ba bolela ba re ke selo se se botse le ke selo se se botse ka nnete goreng re nagana gora selo se se botse a re tleng re kweng re na le kgatiso ya lentšu ye e tswa go Ramokone a re kweng
1: dumelang sco madam speaker sa sekone ka mona tsa re ke ene ai wa sa ya go tsa nako e ntšhi o naganela batho ba bangwe ntho e gampe kudu-kudu-kudu ke gore o ka re wena a ke sere o tla re ke tla re o se dirišwa kore wena wa direla mara batho ba bangwe bona ba gona wena ga botsebotse tshwantse o re o ke naganela kore ntho ngwe lengwe o ipotse gore go tla wena pele kampana ba goroge ba re wa te naganela kare nako ntšhi re tlhalefa go ba re feditse go naganela batho ba bangwe re ba dietse re losetse however but mafelo tsono fetsa gore mara ga botsebotse bona monetho bereka o bereka o bereke o tepatela wena kore o titiele ntho le gore wa e labalabela mo bophelong.
0: Okay go tswa go ya chungu a re ko yo mongwe gape yo a rometsego kgatiso ya lentšu re ko gore na yena o reng she
2: sco dumela ka moe le sese koni khonsa le motoletše e sco botho ya botho tse e bolela nnete e bothata mara re ke leke o ya araba ka tsela ye ka nako tse dingwe re a inaganela and o inaganela gabotse ke ntho e botse ya gore o ke inaganela and mo o fitha nako ya gore ba re wena o selfish ya gone o ke inaganela wena o le tee mo le gore nako e nngwe ba re o rong o ke inaganela ke nako tse e le gore o khumana le gore ešhe o tshwanetse o dule ka ra lenyalo le le gore o nna ka ra lona seko of bana wa bona gore nako le e batho ba gore go dutse ka ra lenyalo le o seko of bana the end of the day o khumana le gore motho o ntse ka ra lenyalo le uwe o tshwara gampe ore ka nako tse dingwe o feleletsa le gore o feleletsa ke le motho a nne a feleletsa o tlo gwela ka ra lenyalo le uwe o paletswe ko o e naganela ka baka la gore o ntse ka baka la seko.
0: Okay, retlo tsa megala 0860002452 ke nomoro ya rena ya mogala. Ka mora go se re tlabere ya thui go di go megala ya rena. Napo engwa le fase ge ba o sa itsebe ile la motho mo tsena go lana o lantsi rogela. 0860002452 086 0 2452. Re megaleng ka mora go ga itse.
3: Tshabela ka ntshurugele school le poelano. Le sesikoni ka moo batho ka nnete ba phela bophelo ba o inaganela ke ntho e le goreng ga botse ga ya loka ka lebaka la goreng o dira dilo tse e le goreng di suta wena that is why o khumana batho ba bolela gore motho o selfish o inaganela a le tee ka lebaka la goreng ga kgone o naganela batho ba bangwe o ka se phele o inaganela o le tee o tshwanetse gore o naganele le batho ba bangwe o khumana motho a ne a driver koloi mo tseleng a sa kgone o nagana gore le batho ba bangwe ba driver ke mokgwa o mongwe wa o nagana le o naganela batho ba bangwe ke a leboga ke Joseph Manana ka Mothembisa.
0: Okay, ye ke ntshirogele wa amogelwa ka labotlhano dumela. 086-000-2452. Ntshirogele, dumela.
4: Hey, that's cool.
0: Hey, okay.
4: Hey, ke wana okay.
0: Ai, ganyane, ganyane. Re sa swere hele wane eo.
4: Yeah, wa bona go inaganela school, o lukile mara o nyaka gore o lebelele gore o inaganela ka dilo tsa mokhutsama. Ka kra ile gore o tinaganela. Dilo tso go ba selfish mo ga ga go ba selfish ile gore o kusha batho ba mothoko. O ga ntshi batho ba ne le go iberekisa. O no go thibela go tsiya sephetho like o no re o feel guilty so ge motho a orela re o selfish nya go no re wena o feel guilty. A re ebe so. Nagana ka ga ere dula re le tsho. O tsena ka 2 o'clock o kry-a dipitša le dilwana di tsetse ka mogare ga jeo ga o ditlhatso bua ka 6 o'clock o kry-a ba apeile ba sa tlhatsa ga o fitlha o tshola makaku a mararo le 4 pc o tlogela pc e tee gare ga batho ba bararo wa bona re o inaganela o nne o seukusa batho ba motlhoko
0: o seo ke bojato bojato a baloka
4: ee kore o inaganela o nnesa kere o dula se se tshabišang wena wena o tshola gore wena o kgotsofala mara o nagane le batho ba bangwe so o ba selfish ko go dira dilo o sa nagane le batho ba bangwe like go dia go ba selfish santse o be selfish yes mara mo dilong tse e leng gore di ya go berekela di go tswela mogolo e seng gore o kusa batho botlhoko.
0: Okay, e kwa getse gabotse. A re tseo yo mongwe gape ye ke ntshirogele wa mogela tšatšing la lekgono la botlhano.
4: Tobela
0: le kae?
4: Re gona le kae Sekhumbu
0: ntshele
4: ka moo kgatsha mo nako wa bašwae monna jo bo roro ka mafefo matsu.
0: Tsena ngona.
4: Halleluja. A re pele tabeng. Nna Sekhumbuso ke bona gabotse gore le ge ba ka re ke selfish long as nna ke te naganela. Ora gore ke khona go saipa dilo jaaka gore ka seno tsa dilo jaaka ka fa motho mongwe ke re ke tshaba gore o tlo re nna ke selfish nna ke no ke me ke khokisha jaaka ke reke le sego ka dilo jaaka hawo ba ka nna ba re ke selfish
0: o kampana ba re re ja sa phi ga ona la to ka seo o lukile thank you khaza mona
4: ba ka nna ba re ke reke ja sa phi ke ne taba mara longest tsaka di dula di le gone.
0: Thank you Khazamola ra leboga. Are ko emba bang gore bona bona gana yeng. Yeah, ntate Khazamola ra ne taba le ba ka re xa hlapi. Ra go moela wonchirwele. Dumela.
5: Go kumbudo.
0: Le gai. Ah, Urbano. Urbano arna mla.
5: Ah, Urbano.
0: Eh.
5: Ah, go mane da go taone.
0: O ka
5: ne ga ma do a gru wena. O gra motho go khopela swile wena le wena ona. Pero o mo fa bona re do sala fa fara ka bra.
0: Na gana pele gore selo seo se tlileng go se dira wena se tlile go tshwara jwang wena o tlo ba seemong se se feng go fetsa go dira selo seo se direla motho yo mongwe
5: if ke selo se sentse o ka nna wa share le ene mara e ntho e nyane ao o ka se share le ene ntho e nyane gante wena o ke sefe bele.
0: Okay.
6: Thank you. Mara ka dipetro tse dingwe tse re tsana o tsiye tse re tsa botsa ba go for example o tsara le mo diseleng tsantsa ka ba selfish se tsono fana se ba ka sa o dira la tle me la o ya tsere
0: yeah ye o ke a ikwisha ke na na lo re a re wena wa goga go na le batho ba se goge ka sefataneng sa gago o nya ka go goga mo la batho ba khopela re ska goga bo selfish ba muto ga ba loka ne
6: ba bua ba loka kho tsana lona le mathlo ba tswa ba nkhotse ba tswa ba ngwe aba lokela gore ba di tsiwe ene ba bang ba itlompa le ka tsa ja di kreke tse ba di tsenang.
0: Okay no e kwa la gabotse di percentage le gore wa tswa tshedingwe ke a teletsa ke ria engwe gona isa gaisa no ba fela re feditse engwe gaisa bo no ba fela go ba selfish e bontsha gabotse gore gona le go senagana gabotse ka mo monaganong ka mgwa motho ana ga nang ka gona khopolo ya gare e tloga e le is matla ka bokala gore ke ka ratsfatana sa o ga ke gane ka mo ka batho ga ba goge ko wena o nnoshi o tsoletse mafestere wa goga ka kwa gare re gopejana re mona wa re gamisha ka motsho kwa re gopela gore a ke tle ra go rapela ra ena ke a tsuba ke galegile gona lilo tshetse mo tlhomong ka di dira o ka wemela ka toko ya no ke go shaga botse fa re se lo tshola pele go raloka di gatsho tsa lena tsa lintshu rata go kore ke nako e feng mo ebenoro go lukile go ka ba selfie tsho ga ina ganela o le tie go bana batho ba bolela ka mogwebene gore ga go a loka mola ba bangwe ba re ge ba o nyaka go phela ga lelele lefatsheng le e ba selfish yona eo e naganele ka baka la gore dilo di sepela ga botse go e naganela batho ba ka se tle ba go šomiša bošhaedi na wena kgopolo ya gago ke efeng ge re bolela ka taba eo re sa ile tswela pele go tsheletša dikgatišo tšeo tša lentšhe dumela
7: re setiše sa maemo a pele ka Aforika Borwa le mo setlheng se re tsebega ka thuto le tshedimošo re mošhato wa dialemoya Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
8: zikhakhazise ngesikhenu cultural fair 3.0 kashimishon mmogo le tembisi le hane local municipality gammogo le mphumalanga sports arts and recreation ifihlile e tla o ipsinela rena ka mokibelo wa masompeditshela september 2026 kwa mhlanga showgrounds kwa mhlanga ka mphumalanga province di gapa msikela che casper novest lwandla gulu questa and the josh nelza b lilo ntk amination vusi kamyo river voice king z for dj menpezuko onzunza nenkhale zeboza gugu elihle amavilo westimela amadlanga nezelemane le babango ba bantsi ba tla go thabisha ka mmini ga re fele lefao ba lapala gago ba mogetswe ke ra le bana ka moka dikemtšhele tsona di dumeletswe dijo tsona di tla rekišwa ka gare dithikete tša batho ba bagolo ke 120 rand fela VIP ke 500 rand tša bana ba ka tlasa mongwaga le 20 ke 50 rand gomme di humana ka usave shoprite checkers le compute ticket mejako e bulwa ka iri ya senyane mesonga ikwekwezi fm pbs station of the year
9: hashtag sikhakhasize ngesikhenu
7: Thobela FM ke legae la mmino wa setso kgoro ya polelo ya letswele ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa Thobela FM

0: Dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tiego le tlhakolo.
1: Magareng ga tsona de Immaculate wa ne re ka letela tsa gore maphodisa a mono Limpopo a re mosadi o thuntshitswe le go bolawa ke go ya ka dipego. Lesogana la gagwe lefelong la marobalo la Kualulekane ka ntlenyana ga Phalaborwa. Kgoro ya mengwako provinceng ya KwaZulu-Natal e re setlhopha sa kgoro se rulagantse go šuthiša malapa a o amilwago gampe ke dipula tša matlakadebe go ya mafelong a nakwana a bodulo. Komišene ya Madlanga e kwele ka ga mokgwa wo motlatšatlhogo wa peleng wa lekala la bohlodi Feroz Khan a be go a fapane le bahlankedi ba bangwe ka gona ka ge a be a kgona go dira letseno la go balelwa go diranta tše dimilione tše tharo ka ngwaga go tšwa go mešomo ya ka ntle. Tše le tše dingwe ka iri ya bohlano go thobela FM. Molatelo ke Constance wa ga Machipa Show ka tša dipapadi.
2: Dipapadi ka Connie Machipa, dikgwetše fa di sa fiša.
3: Go tšwa molong Stempiso wa ga Maebela ke a go leboga bathetsi ba thobela FM ditaba tša dipapadi ke tše. Papadi ya magareng ga setlhopha sa Real Native Lavender Academy ya Kgatlampana. Real Native ba itsile pele ka dinotshe pedi go lefela ke papadi ya Motsepe Foundation Championship. Go na le papadi engwe e ralokang magareng ga Highbury le Gomora. Go dipapadi tsela tsa UEFA tsa Europa re lebogile Mofokeng ke boloka gare wa bafana bafana o nositse no ya gagwe ya bone e sale a fitla kwa nageng ya Belgium e be le papadi ya gagwe ya boseswaye a ba era loka bosheng ba o bo fita mo setlhopha sa gabo sa Union Saint Gilloise ba fentseng Victoria ka dinotshe tharo go lefela ke setlhopha sa tso ka kwa nageng ya Czech Republic go menno ya gagwe o nositse motsotsong wa bo masumi shupa seswaye. Letsatsi la go sasa ke mo setlhopha sa Ali Jeddah go tshwanageng ya Saudi Arabia se go thulana setlhopha sa Mamelodi Sundowns gomme setlhopha se sa go tswa kwa nageng ya Saudi Arabia ba tlile le motlhatlhi o moswe le ba mothwetse kgwedi ya go feta Marino Pošik yo a signe contract o fitlha ka 2028 ngwaga wa 2020 seswae o boele ka kwa nageng ya Ukraine mo a kgone go thusa setlhopha sa Shakhtar go thopa leaki belo ro tsena mo lakarelong ya rena ya vuvuzela ke seletso sa motheki mo re ya go boledišana le o mongwe wa bathegi ba kgole ya maoto mothele jwa tobela fem bjalo gone ke ya ketima bjale ke ye ka kwa Greater Marble Hall ke ya go hwetša mothekgi wa setlhopha sa Mamelodi Sundowns ntate Monama. Ntate Monama re le amogela re le dumedisa go ntshiregele ya tobela fem.
4: Le nna ke a le dumedisa ga se kgone Machipa ga mmogo le balatedi ka moka ba thobela FM le batheledi ka moka ba thobela FM.
3: Age ke nyaka gore le mpotse ntate Monama gore nna ke eng se se logogileng gore le feleletse le thekga setlhopha sa Mamelodi Sundowns ka ra ditlhopha tse di leng gona ka mo nageng ya Aforika Borwa tsa histori ya go huma.
4: Nna se sa go dira gore ke thege le go ba molatedi wa Mamelodi Sundowns ke ka nako e metazwala magobe a reka setlhopha se sa Mamelodi Sundowns a reka dibapadi tsa go e ba le dibapadi tsa go tshwane le bo Maka Anderson le bo Briggs Mtau le bo Sam Iwe Kampule le bo Zain Musa. Ka rata mokgwa o ba bapalang kgwele ya maoto ka gona ba e kgabišang ke ka mo ba letswang bafana ba style ke sa rata tlhopha tse ke molatedi ebile ke mothegi ebile ke morati wa tsona setlhopha tse bosego le motshegare ke tlo lekelatela Mamelodi Sundowns e nkgatlhang ebile ke rata le kore le lapa laka le bona ba setse ba tsene mo tumelong ya Mamelodi Sundowns ka boyelo.
3: Ka boyelo ke eng se le o reng motho a ka re lena le le balapa la Monama le goleile ka go thega setlhopha sa Mamelodi Sundowns ge re tswalela polelo ya rena.
4: Se se re golang ka setlhopha se sa Mamelodi Sundowns ka lapa la ba Monama ke gore ge o na le membership card wa Mamelodi Sundowns go na le dinyakwa ke e leng gore dilwana ke e leng gore rena jale ka balatedi ra di kgwetsa ge re tsena ka mo mabenkeleng a ikeng a ka tšhaba leng ka maina ka baka la go tšhaba go bapatša setlhopha sa Mamelodi Sundowns se riela monyetla dilong tse ntšhi tse botlhokwa ka mogare ga malapa le mo maphelong a rena jale ka balatedi re phela re thabile ka metlha le madidi ka baka la setlhopha se sa Mamelodi Sundowns le boetapele jwa tsona.
3: Age ntate Monama le thopo tsetsi la o sasa
4: phese mokgwa tse molao re number one mo Afrika a sekgone le madi di stage pedi re me ke sa boraro ibile sa boraro sa le gona o koni re tshepisa ba tsa tlo ba tsala ke le sopa se sa me le sa ntse re tla le ke le tshine re na ka mo go ma le sa ntse re tshina na le dina le ke pedi go se ke a boraro re re gona go bana a boraro ke mo ka ile maina a mararo a tsone
3: e re ke le boge ntate monama ke le botsa gore nka tswile ka lebala ka mogoli le lang ka piela banna ba Mamelodi Sundowns ka kwa Greater Marble Hall bo go bela ke ya botsiba dijo tsela ke ya letseba a ile di gwari man nka se leba 2024
4: ke le ra go ya le bo ga se le rena ka mo go Mamelodi Sundowns branch ya rena Greater Marble Hall ke engwa ke ya di branch ye leng gore mo le mpopo ka mogare ra ka ntha ka bakala gore mola jwa rena le ka go tsela bontsha tsone ri la ra amogala ba yeng go tswa go nene ga ofi ra ba tsara ka matso a burutho le ka ke rena mo go Mamelodi Sundowns go ya tabile mo Mamelodi Sundowns go tsara ka matso a burutho rena ra amogala motho mo lomong wa rata go ya maoto wa rata go se fasa Mamelodi Sundowns
3: a ge ire ke nna pe ke le bogedi ntate monama ra leboga o jo kwa go la Greater Marble Hall ke le loko la Mamelodi Sundowns ye le re ra lokatse la go tsatsa gatlhatsa tlhopa sa Al Ahly Jeddah ho tswa kana ngeng ya Saudi Arabia motheti wa Thobela FM wa tsiba ro dia fish di tswa mo load i ringe latelang di gona ke tlo solela mosat
2: di papa di ka khone majipa Thobela FM mosat wa tsiba le bo itabi show
5: ya tseri musho ye botlhokwa shi goro ya thuto mo le go tla petition wa goro ya thuto ka province ya Limpopo mabungu le rule Ramakhanya o tla thagola le solo la mafelelo la ditlhatlobo tsa mphato wa marematlo tsa mafelelo a ngwaga ka mushupulo wa di 21 September 2026 se le things a thuto sa bembe budikela se tlaba ka iri ya se swai mesong nepogolo ya modiro o ke go hlohleletsa ba ithuti go matlafatsa ditukisetso tsa bona ge ditlatlobo di batamela gorome bano le solo le la mafelelo le tla tšweletsa magato a goro e tla go thoma ka wona go netefatsa gore ditlatlobo di tšwela pele ntle le ditšitišo go ralala le province se se tla akaretsa go dira gore bagata tema ka moka ba raloka ka karolo ye bohlokwa le go ba le kgahlego dithutong tsa baithuti ba rena le go netefatsa gore moithuti yo mongwe le yo mongwe o fiwa sebaka sa go lekana sa go lokisetsa le go ngwala ditikologong yeo e bolokegilego le ye e šireletsegilego le solo le la mafelelo le tla swarwa seleteng sa thuto sa bembe bodikela sedika thutong sa Angelele bodikela mo lerule Ramakhanya a letetse go hlohleletsa baithuti ba go feta magolo a senyane zwidziya lushaka wa alusa ngwana molaetsa wo ho tshetswa go wena ke goro ya thuto ka Limpopo 2026 ngwaga wa phetogo le ditlhabollo
6: Le palale le awelwa Thobela FM ya tla sekolo sa tsana sa Mera Primary School ka la bobedi le la masome pedi le wedi ngwaga kwa kete pedi masome pedi tsela ka ya senyane mo mesong fa go tla be go go kete kwa letsatsi la lefase la maswi sekolo sa Mera Primary School sa motseng wa Shongwane 2 ka sedika thutong sa Phalala letsatsi le le tla kete kwa ka tlase ga moeno o re go marapo a matla mosepelo wa matla maswi a botlhokwa go dipapadi le go gola ga mmele ke gore strong bodies strong moves milk matters for sports and growing bodies le nana ola se dibeng go Thobela FM le tla belega tswa go tswa sekolong se ene go tshetsa ditiragalo ka moka
2: Thobela FM mo shato wa tsebo le boithabiso dalemiso
7: probably di shana jalo le mam maralo ke mo le o feng o ile re o ka tswa o phatalaja gathano le dipolao tsa basadi le bana
8: ke rapela ke kopa bana ba mo hae please can we stop the killing of women women are the creation of life
7: are
8: bo bo sa hana ngona jwa le botlisa dikeled mahlonga ka bana every morning ha o bula tv hona le mong o bula ilweng o retlilweng o yentsweng kwentse jwa bana ba go hae kwentse jwa ke ka kopa
7: ke ne ke tikene
8: ba ba rena ba yentse ba nyana ba yentse
2: Tsilela ke la gaile mosile mo misong Thobela FM o shata wa tsebo le boithabiso Thobela FM ke la gaile mmino wa setso goro ya polelo ya letswele ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa Thobela FM o shata wa tsebo le boithabiso

0: la palela maswale bitsile maguruka le na reng
1: thobela fm mo shati wa tsebo le boithabiso.
2: Oh yeah, re sana le moeng wa rena moeng o tlile ka gae mmiri jaaka yena Doc Mokone. Doc Mokone se tlhopa se be no re thomile le sona ke se tlhopa se be no re sebe se ralokela Penny Penny Masemza Josh Rimane le Lemi Chauke go no bala ba mmalwa fela. Bano wena o thomile ka ditshitswana go tlong go ditshitswana ko wena o la wa rotogela ke moka ka re ga setlhopha se segolo a kore botse gore o tsene jwang ka re ga setlhopha seum se feleletseo se ka lokela ba dikakapaje
3: morae ke ile ka sebelela lefatshe le leng la ga mampana ka terareng ketsamaya botiwa ka beleka go tse bare ngwane mo lemo a kry a gola o na le ba e leng gore ba motlhokometse and then go tlogo mo kereti ya terang la mampana ke o kgwetsa pendeng ya mogalabedi le moloto mo sotupa ka terageng ke mo e leng gore ke ile ka kgwetsa tsona ditlhopha keo even ke bebapaleebile o mongwe wa di-grandis ebile ke di-taking vocals gona mo tlhopenseo ke mo ka go kopana le botlo shirimane le bo masenta le ba bangwe le bokgani bee ba bantshinyane ba re feka ditente tsa a men di-artist tse tsa maemagodimo di e leng dile godimo.
2: Oh wow. Bano wena ge re bolela le hono mmino o bapalago ke mmino wa manyalo wa tsa manyalo. Bano ge o ka lebelela ka motho a ka lebelela ka moka dikakapa tse e beng gore lebele e ralokela tsona mmino wa bona o fapane ke eng sele se selego sa go faposa wa re bano nna ke ile o thoma go raloka mmino mohuta o wa mmino
3: mohuta o wa mmino wa manyalo lebaka ebile re ile ra ga lebeletse di-competitions tsa nako ele ya moragonyana go tsediwa be go na le dilo tsa bo ditlwaetse dikedimo ka bona o kare lesatsi la mogagešo ga sekhukhune mo Limpopo o kare mmino a o name o le bogale jalo so ya bese ke tlo thoma ke tlo bula leina le la dotsamayane ka
2: 2003 ke gopola e nngwe fa ba re ke batamela sweety ya 2003 ye tlileng e latelwa ke tonki di a raga jalo re tlogile go ditonki tsa go raga re go mmaserole a kore botseka mmaserole ke yone e be ne re tlo bapala le gona
3: orit ya mmaserole ke kweshe e leng gore mmaserole ke a ke nogre ke lefelo la gore ke shajalsespecial song se sengwe sa kone gore re botsa batho ra reng a mmaserole go e tshina go ona jala pao ke kweshe e leng gore ke be ke dira le bo 071 le the master beach le bo old nation le bo master cortes le bo jelly boy bo cool jay le bo tsubirantane gore be re ne be re thusana re le ka moka ka re dira mmino ona o wa bommaserole.
2: Wow. Bjano re tlo e bapala koše ja mmaserole pele re tlo bapala koše ebile re laelana le wena go na le ba e beng gore ba tlile go kgatlhega kudu ebile bangwe ba setse ba kgatlhegile ka tsela e beng gore poledišano yaka le wena e sepetse ka gona go dikgokaganyo tsa leago nna le a bonagala na doc goba le iphitlhilenyana ge ba la utama go dikgokaganyo tsa leago a rena pere ko rena e ka ba ba nyakang go ka tseba kutswanyana ka lena le ipitša mang go dikgokaganyo tsa leago
3: ka ba zama ba gane le dikopane tsa ya ho TikTok tsa manyalo ka matakala ka moka e ka ba Facebook ka ba Instagram e ka ba ka mafaratlatla TikTok tsa manyalo
2: ka Doc tsa manyalo Doc tsa manyalo Doc Mokone featuring Nelly Master Beat go shaibi tswa Maserole re tloga re leboga kudu ka go le tsana le rena cha tsingla le khone le be le tsa tshile le botse Doc tsa manyalo
3: ka go re leboga.

hapa ka moka. Mr. Skumbu tshwantse wena o tenaganele ka gore ge o ka sa tenaganele o nyaka go naganela ke motho o mongwe o tlo gobala. Motho a ka se fo fitlha ka mo gae ga gago a go bitse a re a re metšheng a re kae mpatelele wena a berekšhatšhelta bana ba gago ka moka wa tlhoka go sa tenaganele o tlo ba ka gare ga bothata tshwantse o inaganele o imo o nyakang go ya o tseba gore pakete ya go emejwang batho ba tla go šomiša. Andries Mabela go tswa ka Pensekamamogolo kere mosesate.

0: ganyane ganyane ra go leboga Eric Mashau ga belo sho go setse morago mmabaloi mabitsela ka dintlhagolo tsa kontinente ya Afrika.
1: Ke a leboga phekele Eric Mutheletse thobaelang dintlhagolo tsa ditaba tsa kontinente ya Afrika. Re thoma ka tsa Nigeria ke tsa gore batho ba weka ba go ba masomenne ba tlhokagetse morago ga gona jwala bja go tlhotlwa bjo go begwa go bona le methanol. The methanol ke mohuta wa chemicale yeo e le go kotsing bathong. Tiragalo yeo go ya ka batlhankedi ba tsa maphelo e diragetse ka Ondo, borwa bodikela bja naga ye Algeria ngwaga wa dithuto wa 2020. Lariketeperimasomepedisupa o thoma bekeng ye wetlago fao thuto ya leleme la Sefrenche e se sa tlhatlhwago bjalo ka leleme la bobedi, ga bjale leleme la Seesemane le tlhatlhwa bjalo ka leleme la pele leosego la letswele leo barutwana ba tlo go ithuta ka lona. Tona ka kgorong ya thuto Mohammed Sekir o tsebagaditse kgweding ya July gore dithuto tsa Seesemane di ya go thoma ka ngwaga wa boraro wa dithuto ge barutwana ba na le mengwaga ye seswae. Jaaka Cameroon ke tsa gore setlhopha seo go dumelwa go e le sa mashole se bolaile batho ba weka ba go ba le 15 nakong ya tlhaselo motsaneng wa Madegu gauswi le toropo ya Makeri maabane. Palo yeo e begilwego peleng ya batho bao ba tlhokagetsego e beile go le 13 mme ba jwa setlhabelo bo babedi go begilwe gore ba tlhokagetse moragonyana ba le bookelong ka lebaka la dikgobalo. Jaaka Zimbabwe ebile re ruma ke tsa gore Zimbabwe le Indonesia maabane di ketekile mengwa ga ye masomenne ya tshumišano moketeko wo o bo sepetswa ka Harare mo tsenetswe ke batlhankedi ba mmušo. Dikemedi tša dinaga tše dingwe go balwa le motseta wa Palestine ka Zimbabwe Dr. Tamer Al-Masri borakgwebo ga ešitan le badudi ba naga ya Indonesia. Ke tsona tšeo ke a leboga.
2: Mmabaloi mabitsela ka dintlhagolo tsa Afrika re napile re lebogile ebile re tshwela pele ka gore go letetse gore South African Communist Party provinceng ya Limpopo ba thieletse ke SACP e thakgole leselo la go kalatsa bakgethi go lebeletswe dikgetho tseo di tla go tsa mebasepala. Letšatši la 4 ba thieletse kgweding ya Nofemere e tlabe e le lekga la mathomo ga e sa le go tloga ngwageng wa 1994 letlakala la dikgetho le ba le leina la South African Communist Party le gona fa provinceng ya Limpopo. Lesolo leo la go thakgola lenano la go kalatsa bakgethi la SACP mono provinceng ya Limpopo le tla ba go sasa e le go la 19 kgweding ya Setemere ngwageng ona o ka iri ya bobedi mosegare. Modiro o tla swarelwa holong ya setšhaba ya Falvater seleteng sa Governor Mbeki Skatara Kutumela go la Modimo le mo kgophong. Mathomong party e thakgotse lenano le go la tshwane maemong a bosetšhaba go laetša go nyaka go ikema. Motlatša modulasetulo wa South African Communist Party gona fa provinceng ya Limpopo ke SACP Tate Machike Thobejane re atamiša tlhokola tsela mantšibeng a le gona.
3: Mašau Madiešu Madumešiawe go tswa komonisi Afrika Borwa SACP.
2: Age e ka ba Tate Thobejane re lebeletše lenano le e leng gore le a lethakgola gona fa provinceng ya Limpopo la go kalatša bakgethi re lebeletše dikgetho tše tša mebasepala le itukišitše go fitlha kae mo nakong e?
3: Mo re emeng gona re itukišitše mo la re kwang gore re eme gabotse ge baka dikgetho di ka moswane re eme gabotse re a utswa re opela gantla tšhaba sa Afrika Borwa kudukudu Limpopo sa lokologa.
2: Age le letetše palo ya batho ba ba kae go tsenela modiro o wa lena wa SACP letšatšing la go sasa?
3: Palo ya rena ka gore makomunisi a na le molao wa gore mpholo ga o ntšhi ke bontšhintšhi, mpholo o ntšha ke ke tsebo. Ga se gantšhi re bola ka dipalo fela bao ba magologolo wa batho ka gore ba bona gore naga e moya o tlang wa bokomunisi ka nnete o tlo ba lokolla.
2: Age e ka ba letloga lena le tshepo letloga lena le kgolofelo ya gore maitshwaro a maloko a SACP le ge ba ka kodutlwa goba ba rumulwa ke diphathi tše dingwe tša dipolotiki letšatšing la go sasa ba tla itshwara.
3: Go a tsebega Afrika Borwa ka moka le lefatshe ka bophara gore bokomunisi ke boikobo ke boitlhompho bo komunisi o fa khudiso e leng gore ga o sena go botswa e tshwarelwang o tlonesela ka mokgwa oe tšhaba sa bile rwa seatse gore makomunisi ka tlhago ke batho ga e kokobetsa le lena tlabe bona ge e tšhaya mo dithelebišeneng e tlobe e le eu ke makomunisi yawe
2: age bjale tate Thobejane re kwa gape gore seboledi sa letšatši e tlabe e le mongwe le dipharephare wa party re bolela ka Solima Paila na re ka letela molaetša wa mohuta mang re lebeletše magoraditsela a SACP mono Limpopo go tsenela phenkgišano ya dikgetho tša mebasepala
3: pele ke etla go molaetša o mogolo e leng kgwekgwe ke taba ya gore le pele a ka ya kua golong ka iriele boletšeng ya bobedi maseng go etelwa mošate wa kgošišongwane ka gore mabua le ke ya kgošišongwane mabu ke ya kgoši ga se ya masepala ga se ya mmušo o tlobe a ya gona kgošišongwane go motama le go moloba go tloga fawe re tlobe go iwa mola dikgwebong tša fala ba tere mola mo e leng gore molaetša soke mo aforika borwa Limpopo ke yone e bontšhitseng gore e rata makomunisi kudu itlete ga makomunisi ka baka la gore dipalo sila le bona le gone di tswele gore Limpopo ka bophara makomunisi a tlolo ya le gona di-woteng ka moka ke seo soli gatolabedi ka moswane wa go beya polakate ya mathomo ya nkgetheng wa mathomo wa mokomunisi mo South Africa o tlo tlhoma mo Limpopo ka gore go bontshie gore Limpopo ka nnete ge bere SACP tla o tlotse e puso bere resha wa go soma ke gatolabedi pele re ya golong molatsi wa golong so kwa gore setšhaba ga se lokolole ke mmuso ga se lokolole ke mokgatlho setšhaba se ya itokolola makomunisi a re ka di-4 tsa November molatsi wa lona so ke le ya go bouta lebelela mokgatlho oe o le go gona ka motseng wa lena o phelago le lena o dulago le lena o somelena mengwaga e fetilego e masome a mararo a go feta le slaka o slaka le lena mokgatlho oe ke SACP komeselo wa go ja setšhaba gore selebe gore e swere ya go ya kua ga e re ise selo re timetse boang letleletšeng tsela entse ya lena ya go ntšha tlala go tliša metsi go tšha motlhagatsi ditsela bana ba rena ba tsewa ka mo diferong ba gotse matogo letsaaletsase bo mogolo koe
2: age morago ga dipolelo tše ka moka tša letšatšeng la go sasa tate Thobejane ge ba ka le voutela e tla sebe gona ba le bone la ba tlogela ba le bosetleng lena le dunda ka gare ga makhura motlho mongwe le šetše le voutetswe ka nako yeo le ba lebetše
3: go feta seripagare sa batseta sa re makhanselara sa se makhanselara makhansela ko go khansela ke batseta ke barumiwa ke bahlakedi ba setšhaba go lebelela maina a makomunisi a Limpopo a le go fawe go feta seripare a sele ke magoši le mantona le dikereke ka gore bontšiwa batho ba bonkeng ba ka ba makhansela le golo ba sa tshoga gore ge nka e patela mola ba ka nthaka mmereko ga re batho ba magoši mo tse mantoneng ba lalilwe mo batho ba go ntshe rena mmereko na e le le go ba pholiša re boletse le bona sedile ba sitse dikolong ka bedi gararo le sonta ga sona se ba go opokana re boša gore le seka la lebala gomotse ga setša lena ke tša setšhaba gomme go sa ko setšhaba o sa ko kgoši sa ko ntona makomunisi ga re tlhoetša megatlho ele mengwela go omiša go sa lokile gore kgoši ntona le setšhaba le makomunisi a dula go fa ba re fe mokhanselare o mongwe ba ka se lebelele morago re lebelela pele setšhaba se ya kwa ka tlana
2: motho a ka ipotsiša gore go areng la kgetha masepala wa modimolle mo kgopo motlho mongwe la se kgethe motse goba motsetoropo o mongwe ka tlase ga mmasepala wa Polokwane šetše re no fa motlhala fela
3: mola falvater ke moe morui wa rena o metšegong se wa bokomunisi ka gona re bona gore re ba se tlhompho yewe poleke tseo di bolelang bo Polokwane bo lepeleleng kompi bo plopeke re sa etla gore ge re fetsa yona ya province mare swere ya dilete re tseo theogela kua fashe ra go swara e nngwe gape moletlo wa sona le ona oe gore re ketaba ke re dise kgauso go se fitlha ge re ao fitlha wa ba bouta gontshe re bane le setšhaba re ba fe moletse wa bona ka gore taba tse bona re diikwele ga tse re ditšea ka barongwa ba rena leboga theoge ba re sebišang ona ebile re a e bona mafelo ba bolelang ka mokana ka ona aoa go ja bofodile ga gore tshwenye ntse ke leo bašomi ba ka Polokwane ba re fu babidi ba lepeleng kompi ba re fu polobele ba re fu ba re gale re botswa maaka SACP ka gore lokolole mo re ga tlhaga bja fela re tlone tswa pele go thumeletša gore ka di 12 o'clock November ka di-4 Aforika Borwa Limpopo dimasepala letlo go etsa fatlhego tse dintšha ra go fetsa masepala o a soma le setšhaba sekwaseo o soma lena setšhaba
2: age re a tshepa gore molomo wa lena ga o tshele noka e tletse motlatsa modula setulo wa SACP mogona fa provenceng ya Limpopo tate Machike Thobejane re lebogile tlhokola tsela mantšhiweng a le gono
3: ngwana tatane le ka moso taodikgomong a re bošeng ka boleta le lerato

0: metsotso ke ka ba go ye tshelela fela rena bile re tshela gona mola iringela ya bo shupa go mashato kwa tsebole boithabi shotobela fm ke le khotega tshela Africa bora magaga shone nete gona ka gona ga re fitlile go lenano la mabaleng a dipapari ke nya go rubitsa mo jole jingo mpatamela ka mo sengwe ka mo a sentsipele le botse kra gore re tle re lokise ka gore ke ya kwa re tsaba tsa ka ding khagoso mo ona ding khago ding khagoso ya o ka re a ke tse borna di nya ka gore di shwe go di moganyane ke gone go ke kwa ka gore ke tlopalla ke go ka ba re tlobele di channel le bona mo tsatsana gore metse ke shupa fela re tshola iringela ya bo shupa nna no le kelama baleng a di papa di dumela maga ge shu go le le gausi mo le leng gona nna ke Clifford Cliff Zito wa ga mehala nnete gona go ilokisitse ka go le boga mona na tinaise ska le bala fa gore ke motse le tshigwa le nna no le mo shupa le go fitlala ya ba tlhano ke wena ya le gore ke o ane tefatsa gore lenano le ya moye matheletse ba thobela FM go mere mo le bagana thina se na thikwa ga kobiana maga ga show na ke Clifford Cliff Zito wa ga mehala go mme ka gore yelo skala bala fa gore gona Isaac Silo ga mashila ke motho le tshe mogolo ke yana le beletse mfamana na ka mo ka a thobela FM go ka re tsa falle nano la mabaleng a dipapadi ye ngwe yeng ka go botsa yana ke gore re mo rebogile re mo kwile tsambiso wa ga maebela ke maebela phela di ka ditaba tsa iri ya boshupo wa bua gape ka iri yela ya seswa ye go tlo le botsa gore na ka ba di fetogile ka sebopego sefe mola ka go le lengwe skala bala gape gore re gona go mafara tlatlhale ya go ka kwa go Facebook re thobela FM ya ka mola ka go le lengwe go X re @thobela FM ya audio book channel 815 ona mola go DSTV ke mo ile re tla re khwetsa gona ge ile gore ngo palla go re khwetsa go tshedingwe tsa mafara tlatla go me ka gore yalo re ke go botsa re tsana gape re khwetsa gape go www.thobelafm.co.za ya www.thobelafm.co.za le gana mo tla re khwetsa ba ile gore ke ba baso a letse bene mo ramoga la mo thobela FM shiwe ke le fa yona 086 000 2452 086 000 2452 ke mo re khotsa galang gona ge le rona go e gokaganya le rena tlhopa ka moka sa tlhokola tsela ke le le bala byang ka ditaba tse di botse le film batle ke ba thobela FM le ba koile e ba le gona mologadi a sepela fa le mashawa kolane ba tlhoka pana le bana ka peka mo shupulo go ke mo koile mashawa kolane ra bona ke ikela ka gae go me go tlhwa ke theletse mmino ke setsongwe se ile gore nge o tlogile ana mile a se bolela re na mertsana ga semmuso go lenano la mabaleng a dipapadi magage sho go me ke na ka o dira se sengwe nyana ga ke bomo re tsena mare tsena semmuso
1: to the FM ke le ga ile mmino wa sejo go re polelo ya letswele e bile ke sekolo sa thuto ya bokgwa to the FM mo shata wa tsebo le boithabiso
0: le ge e ba papadi ya rugby e fedile nako tša go tuma ga se tša swanela go fela tšetša dinako tše di botse pele ka club drift legendary taste legendary times ga e rekišitše batho ba ka tlase ga mengwaga ye lesomeseswai

0: Molo go tla petition wa gore ya thuto ka province ya Limpopo mavongo le rilo Ramakhanya o tla thagolla khoromejo ya mafelelo ya ditlhatlhobo tsa mphato wa marumato tsa mafelelo a ngwaga ka moshupulego wa malusume pedi tele we di 2026 seleteng sa thuto sa Vembe Budikela sediko thuto sa Njelele Budikela ka iri ya seswai meso nepo kgolo ya modiro wo ke go tlhotlheletsa ba ithuti go matlafatsa ditukisetso tsa bona ge ditlhatlhobo di tla batamela khoromejo ya mafelelo e tla tsweletsa magato a khoro e tla go thoma ka ona go netefatsa gore di tlhatlhobo di tswela pele ntle le di tshitisho go ralala le province se se tla akaretsa go dira gore ba gathate makamoka ba rloka karolo ye botlhokwa le go ba le kgatlhego dithutong tsa baithuti ba rena le go netefatsa gore moithuti yo mongwe le yo mongwe o fiwa sebaka sa go lekana sa go lokisetsa le go ngwala tikologong ye e bolokegilego le ye e sireletsegilego khorometso ya mafelelo e tla swara seleteng sa thuto sa Vembeck Bodikela sedika thuto sa Ntselele Bodikela mo lerule Ramakhanya a letetsego go tlhotlheletsa baithuti ba go feta magolo a senyane Zitsia Loshaka o wa losanwana molaetsa o o tlisetswe go tlisetswe go wena ke gore ya thuto ka Limpopo 2026 ngwaga wa phetogo le tlhabollo
1: mabala a ya di papadi le Clifford Mehala Clifford Mehala mabaleng a di papadi mo go Thobela FM ye ke Thobela FM ga rangwa ga ke tshepedi masome pedi tsela 2026 Thobela FM mo tshata wa tsebo le boithabiso
0: Nito gona magaga tshoro tshela pele go moshato kwa tsebo le boithabetsho le nanong la mabaleng a dipapadi metse ke masepedi tharo fela re tshela irinyela ya boshupa re tlo kitima re ya ka kwa Nairobi ka kwa nageng ya Kenya mo e le goreng re ya go kopana fale ka mogele maseko e le go moraloko wa setlhopha sa The Spa Proteas ba e le goreng ba lebeletse gore ba nyaka go sireletsa sefoka sa bona seo ba se thupilego sa 2026 African Netball Cup ye e le goreng e ya thoma go sa sakala lesome senyane kgodinye ya setemere go fitlha ka la masomepeditshela kgodinyone e re le mo go wena ka mokibelo o tlago o tla

0: nako ya todi ke nako ya batlakung tshwantshetetso ledi ya gago ya mmamoratwa le kgono le re go beakantšhetete kgaolo ya bokete nne magolopedi masomešipatlhano kgaolo ya go beakantšhwa le go ngwalwa ke Rathabeng Mike Modiba motsweletše metšhining ke amogetse bodibe motsweletše le bohlagiša moyeng moleboge lebza ladi madira motsweletše mogolo ke Isaac Sido Mashila ipsine ka diteng tša kgaolo ye ya lekgono ya bokete tše nne magolopedi masomešipatlhano 4275
1: Prabiza ke hweditse moletsa wa gore le ambitsa le rile ke tla mo go lena ka pelapela.
2: Wow. Vi juda dinga go dira. Pele na zanga ga re ke go nyaka.
1: Aw, mara ke kule mmare le nyaka go mpona. Kana se laba le yena mabane.
2: Aw. Yeah, was it somewhere is, mara bo sa nyaka ke ke nna.
1: Aw, yo lo ke be ke nyaka ke manga ba ka la gore o tlogane a mpotsa gore le rile ke tla mo go lena mabane.
2: Ah, yo le wa sa zwa ka la mabane.
1: Ke be ke na le masedi. Ke bile le yena nako e telele masedi a re go balabala
2: dilo di a dinge a dira gore o se ka kgona go bonana le Robert
1: no mokgwa o ba mpotsa ditabanyana tše dingwe ka nore ke motheeletse sa lela bona motho wa shetse o ikwa gore pelo wa gage e botlhoko o tshwanetse o ne mo fa nako o ba mpotsa gore he se bopapago ba se dirileng mmagwe he mmaga ka setsoga a mo lebaletswe wa bona ebile kore mmaga a tsebe gore nagabetse o tshwanetse a direng ka baka la gore a se ena a dirileng phoso
2: o bona ga re tlo phela so o fitlhaneng ape e phetola le mo toropong mo o tlo ba tsotsi wes
1: go a swana ke re šimo masedi yena bolela gore mmago masedi ebile a sa iša felo ka yena ebile go ya ka yena a ka se tsoga mo amogetse back
2: aa
1: ee
2: ai a re jende tabe ya re dithebe re bolele ya gore ne Robert o go boditse gore ne wa sepela na according o re di-business tša gage di a ema kwa Johannesburg
1: aowa Robert a sa ka ka bolela le yena a se mpotse selo gape nna ebile ke lekile gore ke a mo founela founu wa gagwe ya se tsene
2: is it
1: ee
2: nee man o tlile hiso gare o tlo bolela le nna wa ba le go nyaka goba le wena a kry-a oledi ya gago e le hiso a na mashapa U10
1: aowa Prabiza
2: a kry-a oledi ya gago nje ntho
1: le tla ntlhakatlhakantšha jalo ka mantšhi wa mangwe le nyaka go mpotsa gore namile Robert o sepetse

0: Baby.
1: Yes, mina.
0: Na, mau kae ka mo kae ka ra ke mone.
1: O mo go na uro bitse ka ka moreng. Ai, ke bona o ka re mauto a gagwe ya setse thumile go motshwenya mana.
0: Ayai.
1: Mm. Mo ga go le go tshe matsatsi.
0: Ya, fa go na o bolela nne
1: tebe. Mo go le botse pele matla.
0: Mo tshitshi na o kae ka gore moruti kholo ba ntse a nthogela yena. Ampotsa di lwana lwana tse dintsi tse e leng gore ga re ntshware ga botse mo moyeng.
1: Moruti go le go rogela yena jang gore motšhitšhi o dirileng
0: a ke batse gore motšhitšhi o na le mokgwa ono ja ditaba tsa ka moga ya jama a diphatlalatsa le naga e ka moka tla tsena ga moruti gole a bolela maaka feta tsena ga motla e ka a bolela maaka and nto ga ke e rate
1: o bona jalo o bolela taba e leng gore ga ke e rate tsobe because o ko wena o dirang gore ngwano a be ka mogopo lebaka ko ronya kotse gore o epetseng kwa kerekeng ya kere
0: aowa petone le gape o ka se supe nna ka monwana e le gore motšhitšhi ke yena a ditshenyang kgopolo ka bo yena
1: tsobi
0: wa yena a rata go funyafunya dingko ka ramerero a kereke e le ngwana
1: kore o tupone phoso tsobi
0: ga ke ipone phoso
1: moraga dilo tse ka moka o di dirileng ga o tupone phoso o bo o nyaka go bolaya ngwana ka boene alfiosi
0: no petonela o e bee botse motšhitšhi ke yena a nyakang go e bolaya ka lebaka la gore o ne o šhalašhala letsaba tsa kereke morago and fele tla ke go botse wa bona moya o le o lemola go santara o tlo fofa wa tsena kwa go yena phelele jwa gona ke lego ke a go botsa
1: o reka
0: ga lema ngwana o petronela ke a go botsa please ke a go gopela
1: nna wa ka o ka mpha yena
0: petronela
1: ke a go botsa
0: please ntheletse ga lema motšhitšhi
2: Hola.
3: O bizima.
2: Ya ya. Ya, ke vetile boto da.
3: Ke nka urutu. Papa jono ka ile morwa.
2: Oh, no, ba ile da molong. Lenglozi, ya. Ba ile no topa topa so. O bone bile ke vetile boto ya bobe fela so gore ba zagala le shebo. Re ile gore ba tla zagala le sona. Ba senke ba ji da molong. Hai.
3: Ai khone re u. Ga bona yi. O rata o senya batho maina. Ya gona gana gore monna ka tlogela mosadi ka ga ya ape bo go bena ya ja mmolo.
2: Ke o shela. From experience.
3: O serious?
2: O itse una day dings.
3: Na kwen.
2: Eh.
3: Ka bo mmola leng gore a se tshole phela ka khotso ka
2: montlo. Ke re manola wa gona go itse una day dings. Go bo ya o rwa mmotsisha are he mwana o letse di ju so ka no bona gore ke jeli yena. Ke dobela la menaza. Mara no sa tsenye
3: go tso ya gana mang
2: a yone ya gana ka re bile nna ibile ke shifelo na yona e go a
3: ka re ga le nyalo o ka se bole le taba tshungwe
2: oh no man ibile ntse
3: e mapele pele ga go tlompotsisa sone go mpotsisa sona ke ne ka go fa maele ngwana ka wa bona tlo jo di dira ntse o dira na ibile a ke na taba di shume ka ra le nyalo monna o nya ka selo se se tete ka le nyalo ngwana ka
2: Maela weng matheko wa mga yona
3: teletse go ka thompa gogo wa mo fa thompo ka mga yona ngwana ka o sentse meliko ka mga ya go thuba manyalo
2: ai na last time ke checka monna go tsofa tshe ke selo
3: ke o lena ba swa le iputsa go yona
2: awa a tshisa go shile a se moswa mara bona wa go go ba ka ra lenyalo
3: wena
2: yo
3: o ka compare lenyalo la go lla matheko
2: oh no ke compare ba nna
3: Ke ke do sala o moswa wena.
2: No mara nna ke lora gore demons as di wo wo.
3: Eh.
2: Wa ba ga ya ba ga go moswana. Na bona. Na bile ke re.
3: Ba le tsona.
2: What's our thing?
3: Mm.
2: Ke be ke busy ke tlhakantsha 1212 ka frostana rene man. Matshoko o sokola ka phosho man.
3: Ka gore.
2: Mm. O na le material o lorong ka mo solve la problem right here now.
3: Material wen.
2: No, a ke re ke doctor.
3: And then
2: problem ke mabatho.
3: And then
2: una le dipilisi.
3: Wa lwala wena.
2: Tla ka ntse one plus one. Problem solved.
3: Ke tla. Eh?
2: Yeah.

0: Hello.
1: Yebo.
0: Tui man, ke go go mara go kwela ferngana so man.
1: Eh, ankele ke tsase ya gore ke na ka go vaya no so man.
0: Mm.
1: Ya ke na go fita da black ka pela.
0: Yo no u ile bona da take in vanjo.
1: Vi.
0: Re tabit.
1: Ne ne ne ne ankele di ena ke na go mona. E bile ka motshela next ka nna.
0: Ah, wa thoma ga le. Mona go re go go dire tshe gore di do di be go leta so gore o gona motse.
1: Ankele di ena ga ka ba next.
0: Present.
1: Yeah.
0: Ay man, we know what Thomas is all about. Man. Bo na man, you do bo. Ora da dengwe bulela nge ka direga ne.
1: Iya man ankele.
0: Hmm.
1: Ga ke nya ke gore batho ba ne ba go tswa ntshe tse morago wa bona.
0: Ke a go sta.
1: Sure.
0: Hmm. No no, you know why you so need to vaya ka pela so. Hmm.
1: Eish, ankele. Wa bona taba ya katola ke go bana re tshomo go yona kwa. Ke
0: metsa manyane
1: we.
0: Ya, mana ke nya go ra go ka letalo man. He? Anke,
1: ke seri so ne.
0: Mm.
1: Ke na ka go vaya fanta.
0: Hmm. So botano vhuri ya so nyoko kwa next ka tsha tshavile ne.
1: Ne, re thabile bona ke problem ya gao. Wena dina le yena ka da.
0: Bona man, you do why? Ke nya go re tsoro why o tsama ka pela.
2: Eh bona mo bafana bona ke nya gore le check everything di key le nomoro ja safe ya kere no bona le bia camera mola ga bula safe la bona gore no o tobetsa di nomoro je di fe and then la di store la ndomela jona eh ama tsgonyo go tpoja machila gore le yana ona le di camera le ra jwana a kgiri na le bereka ka IT na bona dira gore le kgwetsa tumelo leo ke nyaka access eo ka pela go se se mejao ke nyaka dia mission wa ka mana
3: eh matala eita eh wa gore 100 na dintsang
2: eh bona mo eh ke daimela kholo lena before je jelo subela kere bye ya bet ke
3: oh hard manish
2: ke
3: ke sa bona ro pela sing ke
2: ra
3: o kare o dilo dintsi man dintsang
2: mmsha eng ka tsheya ga jeman bona plus ma jejak sa utsepa
3: o santshepa
2: a sa le betkelo la wa mpinji
3: o e go anke tshuneng nna
2: ai ba bona ka morao gore wena le masedi le re nyoko bagasa mpaela ma batho gore ngwana wa la phatalale no mana o fetogile le nabala ka wena
3: o se sele weng ene ba ke tsholi ya tsvar sa ntshi tshuna gale
2: ba o dia so mbodelela go thata bjona keng kras molo sala sna molato le tinwe ke mabatwa kere
3: was ovela ibile small nyana sa gona o ka re o show gore that small is fanjo
2: o nyo gore ngwe
3: o se sa go small sel
2: o nyo gore ngwe
3: o gore se sa go
2: jalo wa le ntshi tshe murapo
3: no because ke ndre na ganela wena madala o bona yo wa mona ape check last time go dira tsing o na gana gore that can fanjo as soon what happened
2: ah
3: wa kra gore ha wa mojela mojela o bise go konka di rethenyana tshe
2: mara le ne ba thula makaja la tsiba mmatsheko o kitimile le bophokane a kitima le boena mojela mojela a kitima le bojonjona mara sanga la motsa selone ga di ile ke kwetsa kwetsa le tamo go nna mo ke ka thaba ka le mabatho ba thanana
3: ah man king converse reg man
2: al reg kai
3: wena o betha back up wena
2: vele vele ke dira revenge o yo gore
4: yo tsagetse bjalo kgaolo e la boketetse nne magolopedi masomešupa tlhano kgaolo ya go beakantšhwa le go ngwalwa ke Ratabeng Mike Modiba motsweletse metšhining ke amogetse Modibe motsweletse maisa moyeng mo lebogele bza Lady Madira motsweletse mogolo ke Isaac Sino Mashila na gona le kgaola mahlakong eo e go fetilego go bona ya humanega tsena go di-podcast tsa Thobel FM www.thobelfm.co.za o ka di humana gape le go SABC Plus tšatši le lengwe le lengwe re boledišana ka tlhago poledišano ka ditsebagalo tša ka mo mahlakong go kgatha tema o ne tsena go batla ka la rona Facebook Thobel FM mahlakong Thobel FM yaka le ya moleboge Madira romela WhatsApp voice note 015-297-6159 Shala habu zikali rato.

0: ke le motlamogadi mmaboang molebore lebza lady madirangwe tša dikolobe madira a tsopeng ke raragatele pele ka nnanelo ya ditsebišo tša setšhaba tsebišo ya mathomo yeo ke itshwerego yona e tšwa ka mo sekolong sa Grace and Hope Ellison School for Intellectually Impaired sekolo se se ka mo 8296 zone 1 sešego mo ba rometse kwala kwa tšwe le boelela sekgoba sa mošomo wa borutiši wa sammaruri post number 4 mo ba nyakago morutiši o e leng gore a ka kgona go ruta thuto ya life skills maths sepedi english arts and craft computer and inclusive education ba re go na le tsona o ka ba le sebaka se se botse sa go ikhumanela mošomo woo bonyenyane ba re ba le diploma ya borutiši legatong la foundation bonyenyane dithuto tša gago ba RQV13 romela dikopi tša ditefikedi tša dithuto tša gago ka moka kopi ya statemente sa dipoelo tša gago kopi ya karatela boitsebišo wa pukana boitsebišo le kopi ya setefikeiti se seisa pego ye re tlišetšwa ke mongwaledi wa lekgotla taolo la sekolo ke TP Masie a na le tlhogo ya sekolo ke MN Mafa le modulasetiri wa lekgotla taolo la sekolo ke M Satege go botšišiša malebana le mošomo wo e kgokagantšheng le Modula Stuwa Lekgotla Taolo la Sekolo M Satege go lefela te hlano pedi pedi taro lefela te lefela seswaitsela ke lefela te hlano pedi pedi taro te lefela seswaitsela go ba lefela go lefela seswai pedi lefela tsela hlano seswai seswai shupa shupa 015-223-1086 go ba 082-065-8877 ke yona kwala kwa tšo le boelele ya sekgoba sa mošomo wa borutiši wa sammaruri go tšwa ka mo sekolong sa Grace and Hope ke relay 8296 ka mo zone 1 ka mo sešego ka mo mogao maredi o gona gomme o tlo re botša gore ge llaneo la mahlale pepeneneng ke eng se e leng gore o re tshwaretse sona
1: mogao
2: le kae mamadiga
0: a wa re tlhele ga botse

0: Pirigile.
1: Mahlale.
0: Pepeneneng.
1: Pepeneneng.
0: Ke a leboga. Tja go mahlale pepeneneng. Mamadiga. Re swere ka fao mahlale a go ba technology ya engine ya sefatanaga. Ba re ke le gore engine mo efeleng.
1: Engine, ee.
0: A kere ge e setse šoma goba e duma e a fiša.
1: Ee.
0: Ke moka go fišeng ga gona. Go fela go nyaka gore e fole ge e ka se fole fetsa e phišatlagana ke moka jalo re ile go lebelela kuru seela se go thogo ke ka coolant goba antifreezer ya go leka fa e leng gore chemical ela e šoma ka gona go leka go fodiša bogale jwa
1: phišo ya engine
0: jwa phišo eo ke yona re e swere go tšatši lela lekgono ya dala
1: ekwagetseekwagetseekwagetsetabaiwalo Matšheletše šalang le morago bareti ge modumaretsi le jalo wena re tlakae ka bošego bja labobedi šalang ga botse thata a ke ba tsebiše ka tše dingwe tše tše e leng gore di a diragala go thobela fm tše kaone kaone
0: alala
2: Kgotlapetiši wa kgoro ya thuto ka provinseng ya Limpopo, mme Mabungwe Lerole Ramakhanya o tla thakgola kgorometso ya gagwe semmušo ya mafelelo e le go the last push ya ditlhatlhobo tša mphato wa marematlou ba class of 2026. Se e tla ba go ralala le provense lesolo le gape-gape ke go netefatša gore ditlhatlhobo di tswela pele ntle le tšhitišo tše di tla diraga mošupologo wo ba di 21 setemere seleteng sa thuto sa vembe bodikela sedika thuto sa njelele west tše di ka dira ka iria seswai mesong nepo kgolo ya modiro wo ke go tlhotlheletša baithuti go mmatlafatsa ditukišetso tša bona tša mafelelo a ngwaga tša ditlhatlhobo tša marematlou zwi tšea lušaka o alosanwana molaetša wo le o tlišetša ke kgoro ya thuto ya province ya Limpopo 2026 ngwaga wa phetogo le tlhabollo
3: Tobele FM ke legae la mmino wa setso. Kgoro ya polelo ya letswele. Ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa. Tobele FM, mošetša wa tsebo le boithabišo. Mahlale pepeneneng le mogau maredi. Tlou ya mamphila. Re ithuta ka mahlale a lefase ka moka. Ke re mahlale go tša temo, tša maphelo le mahlale dikolong. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
4: SABC Education, enrich your mind, enrich your life.

0: ke ntse ke sa bone ireng ke tswalele ke tsane ka mo ha mo se wena o serious ka ra vele nna vele ke Mr. Serious ya le jile ya le bo
1: ya na ma bar gore Mr. Serious
0: yeah
1: pele wa khona go thala
0: ah ke go tsi am bebele
1: batho mara am a rulele ka ntoso ya khone tse tse ding tse ke ya ditso ke eng ntoso ya khone
0: ntho ke sa ya khone a go bina Marenga practice about that sorrelar ganga se lokene.
1: I'm so no tla go practice.
0: Ke tlo le phala.
1: Motsama tsama le gore wa mo phala le go se tu practice tse ke nna.
0: Yeah, what I get zorgeo phala.
1: A no mpala mara mama. Wana mama arsan ka gara le tla go la tsha mmino.
0: Yeah.
1: Ke a tsho rwena o na le sem sa sa se bone ngwana mama. A se re kopantse ke sem sa ga le khone. Re kopantse ke talent ya gago. Ya tsha mmino le ratola ga la tsha mmino le tshekam kana ga tsona. O ka na montla se tsho le tla ga la mmino le tsho kae. Le thobile ne.
0: Hey, ah na ba se ke thobile ke sene 1 year with your music.
1: O no thoma o bina sa le o bipe o sa bula.
0: Yeah, ke bole re ke thobile cause ke duile ke rata music ke sa lo monya. Jwale ka 6 years ke be ke betha le bucket, ka 9 years ke be ke opela, then ka 15 years vele ke be ke tsone le jidi choir sekolo.
1: Oh,
0: yala ya ka mengwa.
1: Yala ka mengwa. Taba ya mmino ke be ke tsabele gore tswa ka gae mohlong o mma, bo papa ka gae, bo ragadi ga o bo malome ga ba bona ba ile gore ba bona tshe o di tsa mmino ka batho ba sekolong mohlong ba sanga ba gatisha. Ba bona ba ile gore ba o dire mmino.
0: Ah, walela le tuke ah wa get da fela. Ah walela le de bomba bona ke re the parela ka mo ka family ya ka hone le mo tea opela.
1: A go ne opela.
0: Ke nna di thoma ga nna le.
1: Di thoma ka wena.
0: Yeah.
1: Pela re ke o thomile gone ko sekolong, o thomile ga yo le tsaka dipakete, o di tsaka mo kana ga tsona. Pela re fitlile byang mo leng gore o feletse o gatisha, o feletse o dlala keyboard le tsaka mo kana ga tsona.
0: Yeah, ke mo thomile go le rong ke rata o explore too much. Go renga tshwara selo a ke se lesi before ke se gona
1: yeah
0: le di keyboard ke lo tselo rong ke re ke no gotla ke satse gore ke diang a ona le botho a nthutileng these things ke no di direla ke le tega mo ka moreng na go ngwe I like challenge ba felelo ke itsoring a ke tswa foreka instrument ka ba ke di practice tsona ke
1: ka o le ka ga
0: yeah ya le ka mo ke dulang mo racing so a ke ne hore ke rutile ke mang swale diloji ke no jwa le tjona man
1: o ditswaletse diloji o ditswaletse
0: yeah
1: ar tshe mmino robile ka thuko ntle le mmino ga pekeng se le gore motlhomo o ipone o ka re o ka se fihlelela ditoro tsa gago tsenwe di mokae
0: go ba mogashi go tla dula
1: go haleluya ke bole diga ruton thaka ba tsene tshe ke fele tshe ke mosuma mo fihlile mogashi mo tlhwatlhwa byale
0: yeah wa tsiba
1: ka go sekolong ka go itsela tsena tshe media tsena tshe tsa tsamela le tsa bogashi bo itabisho creativity le tshe ka mokana ga tsona ke ngwa ga gago wa bokae gona byale
0: ka ba tereki dirile extended program so ke kwa ba tere then next day ke feleleja
1: wa feleleja
0: hey mara let's go bo ja botho hey let's go ba botho
1: ke fe ka tadi
0: let's go ba botho ke ya le fora ke fetse
1: ke bone se sanche sa o mongwa ba swa a graduate a peri dike fasitse ba rino go la re bitse re ke kuba het
0: yeah
1: are a kenya ke bagisano ba bona gore ke nna ke graduate pele ene re ngwa go tla ba wa peri kuba het ya ga wa se ra bona re kwena
0: a na go me a kre ke rata social media o to kre le ke te postile
1: o dira o le bech
0: a bene na ke le ke ke tsa bala kuduma
1: ngwana mama re fetse gore le go tsaya ga go ya shoot 2.0
0: yeah
1: go tsaya e tle bi yang ka le bakela gore nna re no me re no i bona ene ba go she bonolo nyana go she nka re awa e se tle ka ra le kompo e fitlile byang itswa ka ithomile neng
0: go be go she a ke ke thobile ka keyboard man ke nna motho mongwe o rata ono dlala dikosha ka mo TikTok yaka TikTok yake tshiri mata so ke no rata ono dlala ka keyboard ke dlala ka keyboard so ke no ri ke duje ka kwa kwa stadium ba bela go she shute ra tsamaya shute ke ma Sundowns jwale ka tla ka idira ka keyboard a ona le mo tielo rung sa gila idira ka keyboard ka no thoma shute ra tsamaya shute karere na ra tsamaya jwale wale go kile nju
1: ai kilona no kilona a no ai a gona AI fao a e gona
0: jale a ke thoba ka mogowe sa

0: na gipo na ginya loka goshi. Awane na kibona kinya loka ino goshi. Elibetile. Wana wengwadile goshi. Kana wana goshi witeru kwa.
1: Yeah.
0: Baba yopela ulipatilu.
1: Yeah.
0: Kumka hitbosa ataka.
1: Kadi
0: biti jema ata chuzero le na shule mwana atena.
1: Yeah.
0: Le
1: bile sule ano tena tsokanye.
0: Jidele na tsena kamola. Ile tshe tna go ka go dira go she.
1: Ya, gosha e ja iwe.
0: Mm.
1: Aba ya uru to ja ya gosha ngari o abia le no dilose e do se loke. Bene ba to gosha ya getelwa ra e kwa hore na i luki juka ya se chavini na. Even so then I guess I'll pull then but ke fishele la gore etjwe then cause a nero ropa ka mo di strate so e be cause hore re inche ka pela na nya
0: ach abana mutsile jo tlo fhem ke tlo fhasa baka sa gore bona o tsene
1: 086 000 2455 086 000 2455
0: ke ne ga re pila ga ke nkamme le batsile jo e ke ba le gore ba tsitse ba nya ka go letse ka mongwana mama rena le bana ba bo rena ba boileng gore ba ka gara semo se leng ka gare go sona rena ba bang ba na le dimo tsa go fapana fapana ba boileng gore ga bana boitshepo bo ile gore wena o na le bona o gonne byang gore o feletse o yona le boitshepo bo bokalo kalo bo na le bona bo ile gore le khonne bo o ka ko university bona o mogashi o sopedi o dlala kipotse o dilo tse ka mokana ga tsona
1: kokoro ska de nyaja o de nyaja ke yona o e thoma na bo o thoma wena first o de nyaja o nyaka re okay o sa the g serious o nyaka re manga o g serious so e thoma na mo what to say o ska de nyaja na ke de nyaje na ke tseba gore lena batho ba bona ke le phala ka everything almost lena le no mphala ka uno bona mathata le fasa ke re lena le a bona e jwa le mara but the rest alem phaleka selo
0: ana ke amogetse tsone mngwae a ke tsere ngwa go me mbedi ya go fetela ngwa go feta ba ke neng mo ile gore clip ya gago ile ya kitima kitima mo dikgokaganyo tsa le yago ya o ga sha le nane mo tobele FM ke le fikile laka a tsone tshetse morago wena mo
1: a ke eta ke u fithe
0: a ibile o tseni
1: ntse ke ke fithile a ke ana ga moho ke tseni le nane le ke laka
0: ngwana mama bona ga sanga ka kopana le mogatsi wa mafulufulu wa go tsoba mmereko le go kushisha go sala le ka tsela ye le gore wena o direka gona go di bile ke lebekela gore mo simon sa gago seemo a se se go thibela go dilo tshe ka mokana ga tsone
1: next
0: ngwana mama ba tsile tshi ba tshi tswela ga no tle le ba tsheletse ba kae ka mo UL na
1: a wa o go mme batho ba ron rata
0: ba tsone go rata ne
1: and le nake ba rata
0: wa rata ga ngwana mama 086 000 2452 shoot 2.0 rena le ena ka mo re le tsena le ena motshelo jwa Tswela FM ko sha shi

0: 082 25 43 216. Ha,
1: a re tshoka e nngwe ko ja fa we mtho ngone re pela yona a ba re N1 e lugile
0: ka fela e nngwe ngone na kati
1: a o tie ka mongwe ne ke to tie nngwe ka mothokotse go mela pe re tswalela.
0: Yes, o ya ba bona bo abuti ba yile di delela ba ikela ona kuwa amma sipoto mma sipoto li yena aba khalimeli ka o bani li yena o rata tshelete
1: Spencer Ben wa pensa re le bokho bo lwena mogo disofeng tsa ka mshate mogo thobala FM re le bokho ke le bo kana kwa ka gore tshola pele ka o diragatsa tshola pele ka o rutsa
0: wa tsebo le bo ithabiso
1: na o itheta o reng ka re go di ya bo go itheta o reng
0: ke mali wa na sope ntwa na mosela mo le metsa tsa bona tsa bona mo pele mo lo bo go bulu bukwena bana ba ra ile ba ka di ba re saula ke mse tsa o murakana ka mora wa tsa ba mala o na go di dio ba so
1: ga e wi screen ya ne ya ba shimane ba tsa re le boga ba ntse re se re pempere ke le se re pempere haleluya.

0: go tsa go speakiri ba re fallen side go fela gape jile go sha go tsa go man do sa sa mapalem du masilela ba re 50-50 drombisi singa singoma askizo skubo solova ye ke ona tsho bala FM le go tla ga shola Africa Borwa 87.6 and 2.2 e ke mo shate wa tsebo le bitse mo shake mo shate wa dia le moya go mika montle ka fa wa tonya e uno wa le moya ya go me barai o ka re di o ke di sa me ga botso ka di tlhale mabaka di a fetoga se tlhaka re se o ka re se sona o ka re ke sa le Maria o ka re ei Maria a u bile dzileng a re tsi gona fa go nna o diregang ebile go tla loka gona fa wa be tsile fela metsotso shile ke ye le se me so fela metsotso re tshola ka mona irila ya pele go me gore bielo ke nako ya gore re tshe re di tshene fa nna lo wena ke nokome go tla ga gona ke mafeng malebana le tabelo re ke tshe re ka e be a fa gore wena o ntse maikuto ba re Maria jawe a buile tsile
1: le gono le Master V rena le refilwe yo a tsonya go ke scroller lights
2: ah Master V ga ke robale ke dula ke scroller bushi go bohle
3: ah ona le scroller lights
2: ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials ntle le go felelwa ke data
3: e go ya wa o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data le go di tshepedi tsa YouTube premium mahala
2: pele ga go mana bian
3: e go tsaga la fela go Vodapay app tswela pele ho bonje gore o tsuri tse jompele
2: ah ke tla dira bia
3: bona le dipielano further together Vodacom
4: Mole khotla petishi wa khoro ya thuto ka province ya Limpopo mme mabungwe le rule ra makhanya o tla thagola khoromecho ya gagwe semmuso ya mafelelo ile go the last push ya ditlhatlobo tsa mphato wa marematlo pa class of 2026 se itla ba go ralala le province le solo le gape gape ke go netefatsa gore ditlhatlobo di tshwela pele ntle le tshitiso tse di tla dira ga moshipolo go wo ba di 21 setemere seleteng sa thuto Savembe Budikela Sidika Tuto Sanjelele West Che dikadraka iria seswai misong nepo kholo ya motiro wo ke go tlhotlheletsa baithuti go matlafatsa ditikisetso tsa bona tsa mafelelo a ngwaga tsa ditlhatlobo tsa marematlo zidzia lushaka u alosanwana molaetsa go le utlisetsa ke khoro ya thuto ya province ya Limpopo 2026 ngwaga wa phetogo le tlhabollo
5: Tshobela FM ke le gaela mmino wa setso. Goro ya polelo ya letswele.
6: Alume le tsetsa ga maila segolo ka go latsa dihlokwa. E le ge a reta ena motitimedi ka tebong la nkwe. Ngwato wa mono.
5: Ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa. Tshobela FM. Mošeta wa tsebo le boithabišo.
0: Moshate wa tsebo le boithabišo moshate ke word ya lemoya nnete ke kgwedi ya bokgwa bokgwa ba rena jele fa ba re mora Afrika or tsetswe ke mo Afrika o tsa fa gore na o tswa kae o ya kae o tsa gore na o theletse mo o tsa fa gore na ge e theta na o reng nna ke na le thobelo ya tshimetsi metsi a nka tshwaro province bank tshimetsi wa mpone ke le tshwaro nna ke tlhapa le bo gubulu bo kwena ba re ba shoshu ba re le bopwe mo sela go mme bo ke di jiwa hana ba re le sangwana o le mona ke le tshwaro o thapa le bo gubulu bo kwena Ari go tswa o se le ka radiata. Ya, ke tetile ke lengkwele. Lengkwele ga botse fela gore bona. Ke tetile go me kgwedi ya bokgwa. E bile tle re ka la mosompedi nne go me ya bolre ke tjaji la bokgwa. E bia le ke mo lorotle ba tankechi rapere ya paro tsa sejo. Ri theta ri khantsa ka sejo sa rena. Ke re ga ke ska ba ka go die fela bile ska ba ka tjaji la bokgwa fela. Nke be ka na go e ka mkana ona what's wa ke ne go le ka fa le ke no para sitiba ke no para sitiba re tla laola ke boso gore na boso tlebo le biang ge mo ka ntumela fa le mohlomong ka nya ka sitiba fa le ka para sitiba yo ka la bona re wa tonya mara khale mara bo go para batho ba khale bo go para sitiba sa nya go tsa gore wa tonya bo wa fishana rena yo lo bo o ga wa ga tlo chabela chabela ke phefo yo la ke tse re tla no bona di tla le masa go no tle ga ge o ka gone ga mtlo ke tla ba re tsi yo le ka re ge tshi go le tsofa gore na bo ka re no chabela chabela ke di phefo re tla no bona ge ntse masa i sa hore na re tla gona pa ra si tsibana le tla mbona ga se nya ka tsi ya ka mo we o re tle re bone gore bo kwa ke eng ke nete ba ruta mana ditlo go melisele tsona ba timong bile fa kenya gore boleleng re le tshe mogo taba yela ke bile tshe go moranya na go gore na go ngwana re o bona tshe jilo re a tsana go ka di bulela go dire tshe gore wena o fepolelo na se o ke nnete na o tlamile gore o ke dingwe tshe o di bile thoko na Na o tlamile gore tshedingwe tse o di bele ka thoko na goba o tlamile gore o ne o bolela diutlwe ka fela jone ba re bolela ka o ka bolela fa gore na le tsebelana jang e ka ba molekane ya gago gona fao leshata na wa bolela tshe ka fela jona tse le gore o tlo o mo tseba ka jona na goba tse dingwe wa di khutiša na ke tse keo di tseba gona fao kurukuru fao tletse fa gore re keteka kgwedi ya bokgwa ebile gape se o tle bompotsa sona o ne o mpotsa fela gore na wena wena o ana eng ana eng ee a re ana thokwa mothokwa mmaseboko ba re bathokwa ba loyane ba senya fela ka utswa na wena o ana eng ee o ne o nkaraba fa le pušo yaka oa mpotsa fa go na wena o ana eng phoofolo efeng mo mmina no ko ba ona na ee o mmina tau o mmina phuti ee o mmina dibo ba bina diphoofolo ka boka dumelantle ba bina diphoofolo ka moka ke a le tamiša tameng le gona e le tamiša ke nna motho kwa mmaseboko ke re na le gona na mpotse fa o ke ikwe fa gore na le ena le a tseba ko le tswa gona na le a tseba fa gore na le wina eng le ana eng ke senye go tseba gona bjale morago gore motho o nka rabe pušo le gore ke itere ka e bja fale e re ke bule megala la mafelelo ke bone gore na o a bereke yana ge o pala le tla romela WhatsApp mo go 071-369-6606 Umina noko, umina tau. Naleka, babina di pofolo, suangte. Mutuko abulela. Mutuko abulela rutsua babina di pofolo kamuka. Kinyoko abulela lena fakino kohor na lena libina enye. Babina di pofolo kamuka suangte.